e tla ba lenaneo la gago la mpolale tshebeletsong ena ntse o sa lebale gore nya botlhano re tlatla ka lengwe lefatshe re kope tlhatlha matsholo a tla re nesetse pula se ne sa pula a re etse ka mogau a re etse ka gona le gwane ke na le wena go le e ratwang. Coxen, pina ke monati o hlezi edu.

ga di tlosa le mollo wena motho yo motlhe metsotso ke e mašome ya mabedi le metso mmedi gantle ka morago rra ya bobedi ke ile ka one eletsa pine monate phišana maane a dj watwata ramaqala e sa tswa feta Sean Stylis a tsheditswe ke chili boy tembiche ke lebitso la pina diteng tse tlhaletseng ka magetla tseo ke tla o fa tsona wena motho yo motle nna le wena re ne re dule re ntse re le setlhotlholong sa ditaba tse tsalang ka rona ya rona ya Aforika Borwa dula le nna se ka ba sutha Sam Court o tsheditswe ke midnight bophelo

ba Independent Electoral Commission ke bua ka IEC ba ntse ba le letsholong la go kgothaletsa batjha mmoho le baaibana ya Afrika Borwa gore ba ngodise bakeng sa dikgetho tse tlang tsa bommasepala tse tla tshwarwa kgwedinyane ya Pudungwane. Letsholo ke le maatla mme ba etsa kgoeletso go baai botlhe ba Afrika Borwa gore o ele ngodisang ingodisetseng dikgetho nako e sa le teng. E mongwe ba etapele seponiseng sa naga ya Afrika Borwa ebile a ne a eteletse jalo di-Hawks pele o ne a tlhaeletse ka mane ka komišene ya matlanka mohlomphei Senona ba mo tlhoma dipotso malebana le dithetefatsi tsa boleng ba diranta tse magolo dikete tse magolo a mabedi, mme ka nnete o tiiseditse matlanka komišene gore e-e ena wa itshola ha se karolo ya tseo tsohle tse etsaetseng le gore na dithetefatsi tseo di nyametse jwang dikantorong tsa di-Hawks ke taba e hlokang dikarabo.

Teriso ke Soul Tea, Teddy Bears le yena le haufi le bona impembe. Metso tso motho e motle ke le shumele metso mira ro pele ho ra ya bra ro rinse re le mohona no ke la hawa dite wa dikalaneng tsebele sonye ratwang Switzerland. Ke le ka hlalosa ka re hapile papa di motho e motle ba o tlile jwalo Bosnia Herzegovina ka ntla tsenne ho ntla elongwe ha ile Canada ya tsipa jwalo gata ka ntla tse tsheletseng ho noto ile metso ho so tsamaile le shumele metso e mine papa di qadile e pakeng tsa Brazil le Haiti ntse le noto sehlopha ka seng. Motho o motle taba ke ena eo ke neng ke lakatsa gore nna le wena re ke re phure leshotla ka yona. Re le maAforika Borwa sello se utlwahetse moporesidente o ile a ba a fana ka puo gore go fitlhela ka la 30 kgweding yone ena go tla tlhaka gore na re eme kae le baahi ba teng ka gare go kontinente ena kapa ka gare go Aforika Borwa ba senang ditokomane tse molaong. Mme baahi ba Aforika Borwa ba ile ba tiisa ka nnete le bona gore o ele moporesidente ga ba ke ba re suthele. Fela godima moo ba bang ba rona re le baahi ba Aforika Borwa ge ntse re tletse dikgoka le go lwantsha baahi bana ba naga tse ding ba teng ka rona ya Aforika Borwa. Re lwantsha le ba nang le ditokomane bao lefapha la tsa selegae ba tiisitseng ka nnete gore batho bana ba na le ditokomane tse ba beyang ka rona ya Aforika Borwa. Fela rona re le maAforika Borwa re ntse re ba tlhekefetsa re ba tshwere ka tsela e sa thabising. Potso wa ka go wena momamediki ena a na go a tlhokagala jolo ka moporesidente a sa ile a bua na go a tlhokagala gore re ne re ba tlhekefetse re ba lwantshe re chese thepa tsa bona? Ne ke re fela o mphetise fela mono momamedi e motle gobaneng re sa tlwelele ba mmuso ba le mafapha ba itse mosebetsi wa bona? Tšhe, ke ne ke re ke botse ke utlwe wena gore na o tshwaela ka lefeng. Tšhekeletsa molaetsa wa gago wa kgatiso nomorong ya WhatsApp ya 079-758-5066 na go a tlhokagala gore re tšhese thepa re ba tlhekefetse re ba otle jwalo ka ga o etsagala diprovinceng tse ding. A ko bue le nnatlhe motho yo motle nke ke utlwe tlhakogela gago.

0: Professor Mahlugu, hallo. Hayi tata, ayidingeki leyo. Hayi abanjalo abahlali barongo, mababanjwe, umthetho mawusebenze ngabo. Amen.
1: Khotso khotso suja. Iya sticks le kinda di. Ndinga enda di sticks. Sihlosa ukisa bohlokwa. Kanti awuhlokalo ke batho ba hlang kantle ba na le ditokomane ba ne ba hlekefetse goba ba na le ditokelo A6 ke le ka sebetsa merafo dati nako e telele le kgona go tloa 1969 re sebetsa South Africa mona ka le batho ba Lesotho ntate go ne sena motho a tla hlekefetswa ka mokgwa ona fela go teng fela ne re tsamaya re na le dipasa tsa rona tse supang go ntse re sebetsa ga kontraka e feile re kgutlela gae jwale ba ba batlang go dula mo South Africa ba sena dikontraka le ditokomane ke ba batlang go etsang empa o e Basotho a re tloele go hlekefetsa batho ba na le ditokelo ba na le ditokelo ga e sale batho ba tlhangkantle ba sebetsa South Africa mona fela ba na le mangolo oe se ka ikela molao matso Basotho A6 ke ntate mogolo ditabanda sekori ga mona botshamelo mona ke ra e tshwerwe ka mathe ntho
2: ntate Mahlugu araba puo ya gago ke Thaba Mofokeng ba ntse ba ka chila-chila mo Frede Phumelela ntate ai ha o tlhokagale ntate wako araba putsa ga o tlhokagale ho hang ho hang gobane ele ntho yona e gongwe ntate wako mara he nna ka o bonaga ka tate Mahlugu ke nana e nngwe ntho e susumeleletsang gore batho ba lwantshane ke bo marangrangwa gobane tla thola ba tlhaga le bona mo marangrang batho ba ba kantle ba bua di-video ba bua mantswe a botlhoko ka mo South African so ntho ene ke bona kare ke yone e provokang ntate Mahlugu ntle le mono je a ko bonagale gore ba ya tsamaya kapa jwa bane le presidente ba ka bua ba etsang ntate waka konkoe nako pele maaforika borwa tla ikemela ke ya leboa
3: ntate Mahlugu kgotso ua le mogapi ka peretona Elbron ntate Mahlugu a se ntho e ntle ka nnete go ba hlekefetsa kapa gona go dulatse re ba lwantsha re ba etsa dintho tsena tse mpe kaofela a se ntho e ntle gobane mmuso mono tlamehile be ona kapa sona seponisa tlamehile be sona se nkang boato ba gore na ba kgone lwang gore ba tshware batho ba nana ba keneng ntle le molao ka rona empa tse dingwe tsa dintho ntate waka gale setšhaba se ntse se lela se rela batho bane ba kene ntle le molao ka rona ba iketsetsa boithatelo empa seponisa le ona mmuso o ne tse iphapanya na taba enana e tjenana ai ntate waka ke a leboga
4: hai abti papi batho bano ga ba tloele batho ba na le ditokomane go hang ga ba tloele go hang ke sepoka setole ka mona ka Senekal

0: dumela ntate mahloko a monate ntate wa ka. Ntate mahloko ha o hlokahale. Bana di ditshwanelo a kere ba bang ba dutseng ka moo hantle ka tsona dipampiri tsa bona. Le ba rona a kere ba ntse ba le teng ba ka naheng tse ka ntle ba dutseng ka dipampiri tsa bona ha ba lelekwe. So ke bone ho se bohlokwa ba hore bana le dipampiri ba etsetswe moferefere ba tjhisitse ntho tsa bona. E seng pa e le botlokotsebe fela. Ntho e ba e etsang eo o hang ha se yona. O hang ha se yona. Maobabese mona memo a moholo ntate a moholo ke a e hatella a re ee ha ba tsamaye ha ba tsamaye ke re mme o moholo se ka bua ntho e jalo. Ntate mahloko le ha kena ka beseng ko go se ke shebelwa kwana ko mokgwa se ke utlwa ke mokgotse ka teng ke dipuo tsa hae tse di buang empa e le motho a moholo. Ke a leboha ntate mahloko.
1: Hela ntate mahloko sehoja DJ Sticks le ga mongaka le ga kgosi ntate Sticks we hone ho bua bonnete ha ho hlokehe ntate wa ka wa tseba ha ho hlokehe mare jwale ntho ke ena ntate government ya rona honing e re feila honing e re feila hona jwale ke ha o ka re wa sheba ntate sehoja ha re na youth ha re na youth ha re na youth ntate sehoja e sale ho bua ne ka taba ya melata ho neng ho bua ka taba ya melata le hona ya ke ho ntse ho bua ka one taba ya melata batho ba khatetse ntate sehoja batho ba khatetse nna ntho e bohlokong ke tsomo tlhoko fela ha re sa na youth youth rena e fedile youth in le youth ya South Africa ke melata ntate sehoja mare fela ho bua bonnete ha ona le dipampiri ha ho hlokehe hore o lwantshiwe ha ho hlokehe ke thabo tladi ka mo kruwa zopo ntate ke thabo tladi ka mo kruwa zopo ntate sehoja ka nko ntate sehoja
2: kgotso kgotso ntate mahloko o bua le ntate le fa ka mona ka Durban ke mametse potso ya hao ntate ya hore na e ho hlokala re ba hlekile hlekifetse motho ba ba na hatseding re ba tshisetse thipa wa ga ba potso ya o che ha ho hlokahala empa ho sala ngona ga tla ba tseba jwang ba na le ditokomane le ba se na ntsona ha o thugemele mmuso e tse mosebitso re le se tshaba go ne ga tla tseba jwang o re yeo ona le tsona yeo hana tsona
3: ya le bona tuma hloko. Statistics ai na wa tswa na ditabe na ke bona ya ye ya u ba fitifetsa e go ngwa ga ye ya go yona ba tamele ba khutlela hae. Banana ba sna ni pompi ke kana na. Aba khutlela hae maka ya se bona ke ba fitifetse. Ba khutsetse hantle maka e le bona ba gang khutlela hae ma. Ene tsa ba tswa ntlo ga ba tena hantle ka mona. Tundeng ka moka ke tsana ka itsika.
4: Tata matloko dumela ntate ya utlwahala ba senang ditokomane le teng e seng batlhekefetso ba utlwisa bohloko gobane leoto ke moloi ka tsatsi le lengwe ka iphumana le wena o itse mafatsheng a bona ga moporesidente a sa buile ntate o buile ka leboa ntate mena sena moka mobitse
5: kgotso kgotso kgotso dije yaka kgotso ntate Sticks ntate batho ba ntseng ba tlhekefetsa batho ba tlameha ba tshwarwe ntate molao wa o sebetse ka bona batho ba mofuta ono batho ba mofuta ono o tlameha molao o sebetse ka bona ntate a re leboe ntate tanko
6: kgotso sekgoja kgotso sekgoja a sekgoja ga ba etsa se ka Botswana ga ba kena mona ba fue nako itseng ba se ka kena mona sa ba a sa ba ruda dishopo ba etsa metlhole kaofela bona ba kena South Africa fela sa ba thotse lehae la bone ga ba etse se ka Botswana ba fue nako kena kgwedi o tse pedi kgutlela gae le bothata bo etsang bomme ba mona South Africa ba rata batho ba lagolo ba inkela bona ba ba etsa balekane ba bona ka bona batho bala ba dulang ka bolokoduje ke a leboa ke fose ka bona ka Frankfurt
7: kannete nate matlhoko a tlhokagale yona kannete ga batho ba nang le ditokomane be kannete ba ntse ba tlo tshisetswa ntho tsa bona ba le dikoetsang ko ba ka tlala fela mona ka nnete ke ka bona le kgetlo la la pele lane go ne thotse o sena mo re rekang o sena mo re etsang eng ntho ya dithuthunyenyale se ntse re qamaya ka fela ai natse matlhoko ka nnete ga e tlhokagale
8: mamedi odumatlhogo rra ke a boraro nna le wena re ntse re le mmogonaneo ke la gago ditheoa dikalaneng tshebelesong e ratwang go tlhakile botlhe re re go hang ena yona e ntseng e etswa ke ba bangwe ba baagi ba aforika borwa ya go titika batho ya go ba chesetsa thepa tsa bona yona ga se yona mamedi e mongwe o boditse potso rona re tlo ba tseba jwang re tlo ba tseba ntate o ile a raba pejana maane a re ka nako eo bona ba neng ba ntse ba sebetsa merafong ba ne ba tsamaya ba tshwere ditokomane tsa bona motlho mongwe ne o ka ba gotle gore le rona re ke re phetlhe-phetlhe maaforika borwa ba phetlhileng ba ke ba shebe ditokomane tsena he gobane ke mona gang ke gore re emela mmuso o fitlhela neneng ke potso mmamedi a e botsitseng o rena re tla emela mmuso o fitlhela neneng ee ke ona o tla etsa bonnete ba o bona gore ka nnete matshogo o a tlhokagala o ka nna dule ka kwano mmamedi e mongwe sa tswa fana ka motlhala wa gore go ne o ka ba molemo ga o ne o ka etswa jalo ka nnageng ya Botswana moo motho a ne a tla fua nako gore o dula nako e kana ka gare o naga ya aforika borwa o seke wa ba le kgwebo gobane le eo le yona ke e nngwe ya dintlha tseo ka nnete le ntlho ba boroko go baagi ba aforika borwa gore jale ba nkile kgwebo tsa rona ba re nketse mesebetsi ga re ke re shebe gore na ga ba keta go tsamaya na kgwebo go tla ba le mosebetsi na na dikgwebo tseo di tla boela di sebetsa jalo ka pele na re re ke re di shebetseno mo mamedi e motle jalo ka ga le rona re na le thahasello go bula dikgwebo ge le baagi ba naga ya aforika borwa motlho mongwe ka morago ba ba tsamaye ge tla qala ge bule dikgwebo jale potso wa ka ke ena ga ge di bula dikgwebo tse go le di bula kae ge se re sentse meago ge tšhisitse meago a rona le rona ge ga ge tla ntlheng ya go tšhisa le go senya meago agwe ge tswa pele re dula re tswa pele nako e nyane le kgolo

TKZ e ba tsheri tswe ke zvupi na ke monate palafala metsotso ke mashume ma bedi le metso medi hantle ka mora hore raina ya rona ya bone nna lwena re ntse re le mohonanong la haula ditheo di kalaneng tshebeletsong ye ratwang motho motle re kitle ko ofe ditaba ke tsena tse amanang le papadi entseng e bapala ha jwale ke naha ya Haiti e bapala jwalo le Brazil metsotso ke mashume ya robedi le metso e tsheletseng papadi ntse e tswela pele mo mamedi e motle me dintlha ke tse tharo ho Brazil noto ho Haiti thatanyana ho anyolosetsa wena motho e motle hlakoreng la naha ena ya Haiti me o hlakile hore ha bakatswa papadi feda e le tjena a o se le maoba le maobane ke hore bampe ba ngole histori jwalo ka mokotlisi a hlalositse wa bona hore ba tla ngola histori ya hore ba ne ba le teng mohoping wa lefatshe 2026 mamedi e motle ka mona ka America, Mexico mmoho le Canada. E re ke fetisa molaetsa kuona kgotso DJ Sticks ke kopela moradi wa ka puseletso sephaka mahlonolo o re ke bone mona hore na o thweng o ne a keteka tsatsi la elatswalo ka la 19 ntate sephaka ke a leboha ntate sephaka fela he kgetlong le tlang ha re kopele ya ketekang ka jeno se mmaobane ka kopo tlhe gabaneso o bile le mananeo tshebeletsong ya lesedi ke a dumela moo re neng re ka kopela bana ba borona jwalo ka lenaneo la itlhabolle mane horeng ya borobong ho fitlhela horeng ya 12 dumela seoja ke o mametse o 88.4 katlehong motswako o monate mmapuseletso tumeng ke ena monga ditaba tsena ke a leboga kgaitsedi yaka ha re ntse re le mmogo nanong la hao la ditheo dikalaneng.

Ntate mahlokomotso wa ko monate ke umametse ke seleke ditšhabe ka mona ka qwaqwa makwane phameng. Ke a leboga tlhe kgabaneso, ke leboga golo bitso ya ngwaneso. Ke nka o mongwe gape molaetsa khuona gore ntate mahloko ke re gola o gole tloua ke kanetso ke kanetso tladinyane o diswa ke mme Mmatefelo ka mona ka Popopo. Ke ena a reng a gole a bone tse dintsi ngata-ngata. Kgotso ntate, ke tsosa pana Matšhidi. Bana ke ba tsosang re tla ba bona bekeng e tlang hosane ebile bana be re ba tsosang mo mamedi e motle. Re tsosa ketekang tsatsi la e la tswalo mo motho e motle ga re se ke ra senya ntho tse ntletle. Nna gangata ga ke bona go batho ache ga ba latele seo sebodi se ba kopang sona ke etsa jena. Kopapalela pina mapaputsi my love.

0: Hashtag di galanene digestica. Hello, digestica, fetin le kae? Amonate. Ao mixu monate wa DJ Mphosa. Ke mo fa 100%. Ke ntse ke kopa ho di hodisa ausi wa ka a moholo hle. Tselane e le sa molebatsi ka fosetlogase ke re mama. Ke re o tsebe o ka ga o rata. O tla dula le pelong tsa rona. O mme wa rona. Hona mo re llelang teng. Re tla llela ho mang hobane mme ha sa le yo. Re tlamehile re llele ho wena mona. Bona o kete ke letsatsi la la tswalo ha monate. Tate Modimo o pate matlong a ba bolotsana. Ho disa ke ngwana heno wa o fela hle. Pala sa mogela ka fiki magalane. Ke a leboha DJ Stika. Thank you, bye.
1: DJ Sticks, DJ Sticks. Tsatsi lena Mokabelo o phetse na. Ko jile ka tsebe ntse ke le ka mona ka Katlehong. Ka lekhubula 88.4. Tsatsi lena ke rata fela ke lekaletse tlhopha sa eso sa Bafana Bafana. Ke re Bafetho pele a pele, pele a pele, pele a pele. Ha uwe manna ha re fele moya. Mo re yang ke di finale eng go nka World Cup. Ke rata ba lekaletsa kgapo-kgapo ya mahlonono fela ke re banna. Ha uweng, ha uweng, ha uweng. Ya, eno ba lekaletsang ke Kabza wa Lepakania. Ya, Kabelo Vincent Mmula ke ka mona ka Sprite Cam.
2: Kgotso ntate Matsogo, kgotso, kgotso lo ka ntate. Ntate o bua le Daniele. Ke ka mona ka o thabile ntate ka dimanthogonthogo. Ne ke kopela kgaitsedi ya ka ka tuile mafatlhaneng e le mmamoya o keteka tsatsi la la tswalo. Le nna ke a ikopela ntate go kopana itse letsatsi le kgaitsedi ya ka. Le Modimo a go fe katlego. Le molemo o sa feleng. Dankopa.
3: DJ Sticks ke a leboa motswako monate ke o mametse 90.3 o bua le Moruti Lekake Marabastate Moshate Kroonstad le Sedi FM ke Molelwa.

Bumsha ka sabele sonye ratwang uzogwala ke le bitso la pina motho e motlametso tsuke mashumi ya mabedi le metso emedi pele ho hora ya bohlano ho pola ho renya bohlano re tla wa ka lengwe le fatshe ile a re kopatla a tlhamatsholo sene sa pula hore ya nna re baballe le bophelo mbona metsotso nye mehlano ka mora hora ya bohlano re tla fumana matshidiso o se antse a le teng moruti ya hlopileng taba tsa ya hantle ka manane ho kena malapeng ohle a lahletsweng ke baratuwa ba ona jwalo ka re tla ema pela mabitla a hlameng ka jono re feletsa baratuwa ba rona metsotso nye leshome le metso mehlano ka mora hora ya bohlano re tla kopana le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika nanao ke le monate lampo olele o hlophisitse ka makgethe bakeng sa ka le wena tsatsing lena wena motho e motle metlo ho se ka ba fetwa ke ditaba tseo a tlabeng a fa tsona nanong lena la rona la mpolelle tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi FM re ke ditheole jwalo ka nako e dumetse motho e motle ke di fopanye le tsebe tsa hao taba tsena minoko monate minoko wa koriana di tsamanaga Manoti ntotse monati ke re theweletsona

Dia o dumedisa ka lebitso le matla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Tshebeletso ke ya matshidiso mo re kopanang le wena meokgo e keleketla marameng a gago. O na le dipotso tse ngata tse fetang dikarabo. Tshebeletso ena e re le maemong ao Modimo e ntse e le Modimo. Se ka latlhelwa ke tshepo. A re fumane lentswe la matshidiso jalo ka le ngotswe bukeng ya tshenolo kgaolo ya 20 ya motsomong temana ya bone. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, Modimo tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona. Lefu ha le sa tla hlola le ba teng, mme ha o sa tla ba maswabi le ha e le ho bokolla kapa bohloko, hobane tsa pele di fetile. Leo ke lentswe la Modimo, le ngolwe, le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, ka Kriste Morena wa rona. Amen. Mamedi, moo re badileng teng, moo re tlisang matshidiso ho wena, lentswe la Modimo le re Modimo o tla hlakola meokgo yohle mahlong a lona. Ka mantswe a mang, yona meokgo ena ya ho lahlelwa ke molekane, yona meokgo ena ya ho lahlelwa ke ngwana a qeta ho etsa, a qeta ho phethela dithuto tsa hae tsa dikolong tse phahameng, a hlokahala ngwana hao. Yena ngwana ona wa hao a qetang ho fumana mosebetsi, a qetang ho reka koloi, a qetang ho nyala, Modimo o re o tla hlakola meokgo.

0: Muruti Thabiso Ntlatseng re a leboha gabane Yesu ka molaetsa o re fileng ona o ke tshepang gore o tla finyella ditsebeng tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Mamedi ke metsotso e leshome hantle ka morago rra ya botlhano. Ntumelele ke tlheke mabala ke a gutla.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Metsotso motho e motle ke le shumele motso le mong hantle ka morago rra ya botlhano. Hopola ke itse ka morago ho ba re mamele matshediso, re tlo itlhopha re tlhopheta ba tsa rona hantle e le ga re lokisetsa jwalo mosebetsi mmoho le nna. Ke bua ka Thabiso Mafereka ka lenano le monate la mpolele o tlhophisitse ka makgethe le teng. Goreng ya botshelela re tlabe re furalela tshepi ena momamedi nna le ena e le ga re tlabe re siela ba lefapha la ditaba ka lenano la Mathumisa go fitlhela goreng ya bosupa. Goreng ya bosupa re kopane le kgaitsedi ya motho ke bua ka Sibongile Sonopo. Lenaneo ke le monate la Thaba le nna. Goreng ya leshome ya borobong ga e le gantle ge tlabe re kopana le Lerato Mpopo ka lenaneo la Tse Ratwang. Se fetwe ka jeno motho e motle gobane o tla bantsa re tshwaretse masutsa dijo tsa tsebe. Goreng ya leshome le metse mmedi ke mona mo re tlabe re kopana le Mvololo Veli Moloi ka lenaneo le monate la Re Kaofela. Ee, re tlabe re le kaofela go fitlhela goreng ya boraro ga re tlabe re furalela tshepi le ena. Re ya lenanong la tsa dipapadi le tshololo ka oke. Jalo ka dintse di bapala tjena momamedi e motle tsa mohopo wa lefatshe o tla nna re tlhape malotsana ka tsentseng di etsahala sedikadikweng sa dipapadi ka kakaretso ho aga ka gage le tsena tsa mohopo wa lefatshe. Goreng ya botshelela lenanong ke la Merethetho mme ka jeno se ka ba fetwa momamedi e motle ke tlhakisetso ge na le tlhakisetso ka jeno tjena e buang le bontate e buang le momamedi ka kakaretso ka mental health bohloko ba hlogo tlo mmamele tlhakisetso ena goreng ya botshelela le teng ka morago ba re balwe ditaba Mzwakhe Kachela jolo ka ha e le ena a tlabeng a di sututsa o tla re neletsa tlhakisetso mmamedi ena mme re tle re mamele ka kelotlhoko gore na tsena tse amanang le bohloko ba hlogo di ke ditaba tse jwang tse o re lokelang go itlhokomela ka dinako tsotlhe. Mmino kwa Merethetho ya Afrika o tla re pepa ngwaneso Mzwakhe Kachela go fitlhela goreng nyane ya borobong ga re tlabe re kopana le kgaitsedi ya motho ke bua ka Dikeledi Magazine ka lenano la Party Time. Ke mananeo ao re o tlhophiseditseng ona a letsatsi lena la Moqebelo. Se fetwe motho e motle.

0: Ya ba pele monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametsi di galalatsa Orange Farm ba ba gitla ntwe monate ba re ha ona thuso re serwetse antle ka ra moleka wa tshimo he mo mamedi mona mo re seng re wetse teng mo gahlelong ona wa pele ke mane mo reng ka mahlatlhelo a mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ga itsa boipiletso ka re e bangotse ba dikarabo tshibila tseno tsohle di agele mona he ho mafereka tj@sabc.co.za re ntle lo senyana go ke ho popotse mo le moditaba ke nge mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ba keng sa hore nete re le kole kole rona ibe bekeng yeno sa tsafeta rogitsena ne di bolela kae ka mahlahlelo ano a mabedi a o kileng ka o sia ka ona re ke tle ke nana bele le na rapile le tenke tle ke tshwele mathefatse nano nyana senyama film ke re check ke ho ke re shit
1: Moba le hodimo le ne le hlwentse la be le sibathetse e bile le kwatile moya e le ona wa magheperetseng e le o hlabang o kenela masapong batho ra e bona ntaramane itla ra ikwala ka matlong ra beseletsa gana re ya e ba yona ya madimo a bao holo bo rakotswana dibeso ka hanyane tsa nna tsa qhepa ka meso le hodimo la hloka mahau kile le tlwela ya ditlwebelele batho ra tsiela na beso di fedile jalo ke ya o mahlasedi a ho nyeletsa batho ra thaba ha re bona talana ba le hodimo jalo ka bohlwa ha bo rwalla le sasile ke re qha hola hore iki onela
0: ere ke tlekele phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi a o ke tlhalosa ngore ke ne ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsubila karabo tseno o di agela mona wa mafereka tj@sabc.co.za ho le phete ngaka ke boela ke tshwara mathefa tseno nyana senya mafimi ke re shit
1: Moba le hodimo le ne le hlwentse la be le sibathetse e bile le kwatile moya e le ona wa magheperetseng e le o hlabang o kenela masapong batho ra e bona ntaramane itla ra ikwala ka matlong ra beseletsa gana re ya e ba yona ya madimo a bao holo bo rakotswana dibeso ka hanyane tsa nna tsa qhepa ka meso le hodimo la hloka mahau kile le tlwela ya ditlwebelele batho ra tsiela na beso di fedile jalo ke ya o mahlasedi a ho nyeletsa batho ra thaba ha re bona talana ba le hodimo jalo ka bohlwa ha bo rwalla le sasile ke re qha hola hore iki onela
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi a o kileng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo tsubila karabo tseno ka ofela di agele mona mafereka tj@sabc.co.za re ke tle ke le feletse leo la pele ka gore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitse sefako sa menwaneng ha ba gitla ntho e monate ba re fupe e tla re ha e wela ke tla be ke nanabela hlahlelo lane la bobedi.

Bine monate nongwe mametse he sefako sa menoneng ba ne ba re fupe ke monate he momomedi wa tshebeletso le sedi eo ke neng ke re re tere feletse hlahlelo lane la pele ho ana a mabedi a o ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile a mabedi a o ke neng ke usile ka ona beginyane e satswa feta re ke boele ke nke lena la bobedi le teng ke neketsa jolo fela nna no nyana senya mafi ba nna ke motintinyane ke no nyana e fofang ka bahlale ke mona e sa itshebeng seriting ke no nyana e marrapo dipakeng ke re Gary, shit it up! Nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa. Ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo. Ntumeleng ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tlatla matsholo. A bopa ramatla a bopa hwa titi. A efa mekgabo a efa ntho tsohle. A utsa ka diatla a e gabisa ka menwana. Yar etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kholo matlapana matlapana se rata kwa e fa moloko ka jeno matlapana ke amala amala emitso e mifubedu le perese go di goba a matso a nyonya o ba antsa ditshila a etella ka kinyatsa din a ke re kha hul ore iti ulala ke a le peter he momomedi motle wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomong tsebetsa o tsona di ile tsa e ba hlahlelo lena la bobedi ho ano a mapedi ao ke neng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta le peter ngaka ke boela ke tshwara mathefa tsenong yana senya mafimi ke re shit nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo Ntumeleng ke bua ka meka ke bua ka mehlolo ya tlatla matsholo. A bopa ramatla a bopa hwa titi. A efa mekgabo a efa ntho tsohle. A utsa ka diatla a e gabisa ka menwana. Yar etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kholo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko. Ka jeno matlapana ke amala amala emitso e mifubedu le perese. Go di goba a matso a nyonya o ba antsa ditshila. A etella ka kinyatsa din a ke re kha hul ore iti ulale leo ke lona he mo mamedi le hlahlelo leno la bobedi ho ano a mapedi a o kineng ke usile ka ona bigeng e satswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo swibila tseno tsohle di agele mona mo Africa TJ at sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu ke le kole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka momamedi wa tshebeletso ya lesedi eno wa pela ke lengkwano ke tlhopheo mokwena ke yona pholo magwasha o ile mpha karabo tse pedi a re ya pele ke yo ntate maferika le ya bobedi keo ha a qetela mane tlase a ba thegetsa a re ke ne pile gobane o re tege ho utlwagala nnete ore o ne a etsa karabelo sejana mane ramokwatsi a mpha ya pele a boela a mpha ya bobedi sejana mane rapatang ramokwatsi ka mona ka halebeta ka mafeteng ka lesotho le eno mphile karabo tse pedi a re ke a leboa tlhentate maferika re ke bone e mong a yakileng a kena kwano he jolo ka he le mona ke dile kola mokwena stirman a re kgotsa mo ramaferika karabo tsa go tsa bekenyane e sa tswa feta he ka bobedi ba tsona ke tsena o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi a re nna he ntate maferika o tseba re ke ntata bashanyana ke mokwena stirman ka mona ka magrepi seng ka qwaqwa ka thabana tshwana a re hailale re ke bone mo ya kenang ke matwang mosolotsane o re dumela hle mo ramaferika dumela hle ntata banana karabo tsa ha o tsa mahlahlelo ano a mabedi a o sa tswa re phetela ona ke eo ya pele ya bobedi le yona ke eo nuku mosolotsane o ka mona ka ramolotse ka filion skriona ke karabo tsa hai tonani JC mofokeng re hela ngwana monna dumela ka re dumela hle ngwana a phoka ka re dumela mofokeng a re karabo tsa ha o kitse he ngwana mme o itse ya pele a re ya bobedi a re wa tsena ka ofela ke kgaitsedi ya banana kgaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo ka e soka mane ka thabana tshwana ka phameng ka lebitso ke tonani JC ngwana mofokeng re a leboa phoka o kagana ka mona ka gauteng maboneng tsediso maloka o re dumela mosia motobatsi wena sefotla dimeri ka pele le no mphile karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a mpha karabo ya bobedi a re yaneng a etsa tseno ka ofela ke motlong banna ke tlomagola ke tshediso maloka ya leng ka mona ka zone 6 extension 3 ka mona ka sebokeng ke tsona karabo tsentseng dikena re ke bone he matwa mosolotsana go utlwa gape nnuku a re ntate maferika ke a ipheta e ba nnete o sa ka ba tlhokomela fela ke ile ka bona eno a kenang ore dumela tlhe ntate maferika matlhatlhelo ano karabo tsa ona ke tsena he ya pele le ya bobedi ke tseo tlhemo ramaferika ya ngotse mona ke voice wa Johannes Majola ya leng ka mona ka qwaqwa ka thibella ha morena sekonyela e mongwe a kena ke mokete sebela o ka machabeng ka mona ka Velcom mokete shaluza sebela o mphile karabo tse pedi a re mp olele
re ya pele le ya bobedi ntate maferika ka karabo tsa hao ke tseo hle Ephraim Mapuwe wa kena lena wa kokota re gotso hle saga kampang makolometsa a re ntata banana dumela lena ke yo mpha karabo tse pedi ntate Ephraim Mapuwe re ya pele le ya bobedi ke ntata banana ke ntata Selina le tshego o ka mona ka morojaneng ka diverse dop patetsa teng dialolo fela ha mokoko o ile wa jetema kalana Teboho Paul o re gotso ntate maferika ere ke tse karabelo mahlahlelong ano a mabedi a o satswa hopopo tsa molomo ditaba ka ona a mpha tsona re ya pele ke eo ya bobedi lona ke eo tebo mafaisa o ka mona ka snake parka ka mona ka maokenya ke ka mona ka kruon start a puseletso mokwena ke mme mpuse o re dumela hlenda tema ferika a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi mabokanga mme mpuse o ka mona ka lusaka ka mona ka qwa habedi a re ke tseo taba tsa hao a ptitsika tsietsi ngwana magalanyane o re dumela hle morama ferika le nna mphakara botsepedi ya pele are ya bobedi lona ke eo ho tswa ho ntata pulane le dimakatso tsietsi magalanyane ya leng ka mona gae so ka segotlong ka thabana tshwana haufi le thaba ronto thaba ena le tshepe ke ya le baptiziga mp olale ya ke na mona ke khotso e short boy le nna mphakara botsepedi a mphakara bo ya pele a boela mphakara bo ya bobedi khotso short boy o ka mona ka ala bosheng e ka mona ka ho boshiane ntshwarelo ka mona ka ho boshianinge ke ka mona ka Mount Fletcher ka mona heka provincing ya KwaZulu ka provincing ya Eastern Cape impori o ka mana ka KwaZulu Natal ha ngola tjene he e ka mona heka KwaDabeka are ke ngola tjena ndate maAfrika ke ka mona ka KwaDabeka ke ka mona heka provincing ya KwaZulu Natal impa he yena ke motho ka mona ka Eastern Cape mapaseka sebabola uri dumela hle ndate maAfrika karabo ya pele le ya bobedi ke tseo mongodi wa retsena tsohle ka bogutshwane bo mona ba dipone ke mapaseka sebabole ya leng ka mona ka Vanderbijl Park ka mona ka Bonani mo

0: a ka mona ka BFN ka Bloemfontein ke ntata Kgotso le re neilwe le eno mphile ka re botsa ka dingata mmameding Tshediso Maloka ke yana gutla gape dingata bona ba e sale ke a leboa goba ke se ke shebile le nako lefifi morena ke le buile dingata bona ba e sale empa heka lebaka la nako ntumele ke mpe ke di gutla e le mone hetsa o lekolokola mabitso a neng a etsa karabelo mahlatlhelo ano a mabedi a o kileng ka o phethela ona pejana e le a mabedi a o neng go sile ka ona bekenyane e sa tswa feta empa ya pele ke le tšhabile ke a re bua ka letsatsi fela mona he re sa qole letsatsi re tlhalosa fela gore le tšhabile ya bobedi yona ke dinala ke tsona karabo tse pedi he le tšhabile le dinala ke karabo tse pedi tsa mahlatlhelo ano ao re neng re usile ka ona bekenyane e sa tswa feta ke ile ka bua lololo ya ba ke ome nthane jwale ha ke bua tjena ke ena ya oma e batla kelo e kolobisa han fela ka moraro ke kolobise nna le wena re boele gape re tswela pele mo o kusiang ka mahlatlhelo a mabedi a matšha bakeng sa bekena ntumelele ke no metsi ke ya go
1: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse
2: 66.
1: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
0: Onso mametse tshebeletso ya lesedi le nano ke le monate ke lampolelele ke itse wena le tla moqebelo o mole o monghe mo mamedi o tlwa metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bohlano re tla re shebile horeng ena ya botshelela gopola gore horeng ya botshelela gang fela ga re tswa kwano he o tla bo fumana ditaba tsa hora ya botshelela ebile le taba tsa pele tsa letsatsi mme e tla re gang fela ka mora taba tseno tsa hora ya botshelela e tlabe le bana baiso ka lenaneo la ditaba la mafelo beke le bitswang fela ka gore ke mathumisa ba o kganao ya mane horeng ya bosupa e re ke usie ka mahlatlhelo a mabedi jalo ka ga e le mona nako e ntse ya tamela e le mabedi a matšha bakeng sa bekena e tshwela mathefatshe nonyana senya mafim ke re shedilo ke re shed
3: wena taletale mmaditshibana mmala ke botala ba metsi mokola ga selo ka o ikgantsha o bone ga leduma le benya mokola o etsameka o etsa metlholo o tla nyolosa a theosa a o hua ka le phefa lentswe la piano ke tshontwa se ho wena no nyana ditshibana tsa mmala mmokori si fipe wena ho benya botala bo setla malakabe ya mollo tshong o retsen tle koroni yona ya baholo ba koma bo mapapa ha ile pura pere yona ha ke sa bua wa peri si puputa se se tle se fula maiba ho ba mo e ngwana mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa le tlabula tshiba tsa hao o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikgantsha wa sheba fatshe wa bona leoto wa bontsha nakedi le gaka jwale wa bontsha boikgantsho mokola ke re kgaqholla o re iti onale
0: e re ke tle ke le phete mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la pele go ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba motlhomong tsebetsa wa tsona di ile tsae bo lepheteng aka ke tshwela mathefatshe nong yana senya mafim ke re shedilo
3: wena taletale mmaditshibana mmala ke botala ba metsi mokola ga selo ka o ikgantsha o bone ga leduma le benya mokola o etsameka o etsa metlholo o tla nyolosa a theosa a o hua ka le phefa lentswe la piano ke tshontwa se ho wena no nyana ditshibana tsa mmala mmokori si fipe wena ho benya botala bo setla malakabe ya mollo tshong o retsen tle koroni yona ya baholo ba koma bo mapapa ha ile pura pere yona ha ke sa bua wa peri si puputa se se tle se fula maiba ho ba mo e ngwana mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa le tlabula tshiba tsa hao o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikgantsha wa sheba fatshe wa bona leoto wa bontsha nakedi le gaka jwale wa bontsha boikgantsho mokola ke re kgaqholla o re iti onale
0: leo ke lona he mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la pele go a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno ka o fela diagele mona mafereka tj@sabc.co.za fela ntumelo re ke tle ke le feeletse nke ke bitse tšhaba sa ka mona ka matedile ga ba re seeta ya ba re sete ba nna ho lla saka ke pini monnati eo ke nkang he ya chaba samatedile hanfela ka mara yona ke tla be ke nka hlahlelo la bobedi empa ha re ye ka yona ka chaba samatedile.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ebe o na le tsitsipano, ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
3: Re bula ro amohela mmamedi ho lena hela mathumisa mafelong ana beke shebana ko ya ha o metso tsokiane ha bile botla e le shumele metso ro bedi ri le bile ho reng ya busupa kina ko mmamedi yo re ka yona re kenang se se hlonsa rona sa letsatsi mo teng re lakatsang ho bua maikutlo a lwana tabeng ena mmamedi commission e gibetsa dikgetho he e re qadile letsholo la naha le re retsweng ho tsebisa le ho gotheletsa batho ba batjha ka bohlokwa ba ho nka karolo dikgethong ka ho sebedisa mekgwa e fapaneng ya dikgokahanyo e kenyeletsang television, radio le metjha dikgokahanyo tsa setjhaba. Sena se tla pele ho dikgetho tsa puso ya makgotla a metse tsa selemo sena tse e reretsweng ho tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwana. Komishini e kgothaletsa batjha bohle ba nang le tokelo ya ho kgetha hore ba ingodise nakong ya letsholo la ngodiso ya bakgethi le tshwarwang mafelong ana beke ho tloha ka jeno ho fihla hosane. Diteishene tsa ho voutela he bakeng la boingodiso di tla bulwa ka jeno le hosane ho tloha ka hora ya borobedi hoseng hona ho fitlhela ka hora ya bohlano thapama. Re buisana he le ntate Andries Sibanyoni e leng mmoedi wa mokgatlo wa Defend Our Democracy ka bohlokwa ba batho ba batjha ho ingodisa dikgethong tsena. Ntate Sibanyoni, ha re lebohe haholo hle ka nako ya hore o dumedise tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa hoseng hona.
4: Ke dumela ntate Tisetso, re dumedise le bamamedi ba lesedi.

0: ka o qalla ha monate mamedi ka sehlopha sa LE Notsi ke sekolo sena se theohang ka mona ka refeng khotso ai ba e watla monate ba re re phatsitswe ka bongwe dumela mamedi hohle mo mametseng sebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno o dumediswa ke sibongile sono po ke moradi e moholo wa ntate sone ke motlong ye motseyadi ka sebele ke phoofolo ya masira letsatsi sa koba sebata sa ba sa yokena mosimeng ka khotso hello refeng khotso hello Hello, L.E. Notsi, hello. Ao mamedi ke o tshepisa o tlo ba monate o fitlela ho renya borobedi ke lang ha o la thabang le nna mme ko shapa ka mmino mon. Ate wa munyanya ko fitlela ho reng ya borobedi.
1: Hala la. Kyona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela bula account e fe kapa efe e tshwanela hang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 2 kg ya renowned French Paloni ka 50 ranta fela. Reka di 2 litre dife kapa dife tsa pedi tsa Oros Flavored Concentrate ka 65 ranta. O reka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown Coffee Creamer ka 89 ranta fela. Di 250 ml tsa mifuta yote Vaseline Petroleum Jelly ka 38 ranta e le nngwe. O reka di 500 gram tsa pedi tsa Salad Laundry Bar ka 36 ranta. O boloke 17 rand. Di fumana ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend. Ha Shoprite fela.
3: Ha se letlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million. Le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela ao ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse 30 kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
4: Le se bongile sono.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e khotlile. Boloka ho ya ho 50%. Ho tloha ka labone la di 18 ho ya Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ya Shoprite e khotlile. Ka matsatsi a mane fela, o ka boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 5 kg ya Farmer's Choice kapa Goldie Frozen Mixed Chicken Portions ka 179 ranta fela. O reka di 2 litre tsa pedi tsa Oros Concentrate ka 65 ranta. Le microwave ya manual ya 20 litre ya Essentials ka 700 ranta fela. Big Red Weekend ka labone la di 18 ho ya Sontaha sa 21 sa June. Ha Shoprite fela. Sefo so ke setletle sa dipoloko sa selemo. Ka labone la di 18 ho ya Sontaha sa 21 sa June. Ha Shoprite fela.
4: O mamezi thabang lin. Le sibongile sono.

0: ha se mo hema mediki na go yana e o ka yona sa le o ile beletse ya hore na ke bo mamba thumana ba tletang dilemo ba le moho le nyalong ka jeno ke bo mamba thubana bankile nqeto ya ho nkana ka jeno 0860003084 0797585066 re mamedi ke hle ke unke mo mamedi wa peliki
1: Ais Bosch o tsare mafafa kana ma di Frankfurt mwana a ke kopela ntate tele ya Chabalala le memang si Chabalala a tsata dilemo tsa bona tse mashume a mararo tsa tsilena ke re modimo ke yo ntate tele ya tele memang Chabalala mafafa ya lagate le utlwa
2: mama ne bonki dumela dumela chomi ya bana mama ne bonki batho ba tsatang dilemo tse le shume le metse mehlano ba le lenyalo ba ka mane ka di efeng ka botshabelo ke sware saka yena ke madida maema e gaitsedi ya ka le mathola maema batho bana ke ba kopela gapu ya mahlono no mama le bonki ba tshwarane le ka tsatsing yena ntse le ntho e le nngwe ba kopelwa ke motla le pule le photo ka blue photo ka mona mama le bonki ke ba be le tsatsi le monnate le wena fela jwa mama le bonki
3: dumela dumela dumela Sbosh nna tsatsi la ka shekulana ke kopela bana beso bana le 18 years tsatsing la ka sheko ba ntse ba le lenyalong la bona ke re ntate modimo a lo ba ekeletsa ka go sa feleng a dula a ba file lerato fela jalo bona ke tsietse Mokwena le puleng le gwana Mokwena ke lo re ntate modimo a lo ba fa mahlohonolo ba godise bana ba bona ka lerato jeka gantsi ba ba godisa ka itebogela nna ke thotwana le gwana ka mona ka mozolo tanko
4: Dumela mama ne bongi ke kopela masaka me mothijwa le thabo mothijwa batho bana ba na le 11 years ba nyalane mama ne bongi le bana ba bona ba babedi ke nyakallo bophelo mothijwa le wa rona mothijwa ke re batisa jwalo ba tshwarane jwalo ntse ba ratana ba kopela ke jinete tshabatsane ka maokeng ke a leboa mama ne bongi
5: Bongi bongi dumela dumela bongi o bua le the great Isomofokeng extension 11 Everton West selemo sena re tata dilemo tse 42 le mapasega pa lena Mofokeng ha o bonolo empa ka baka la lerato la Modimo le diketso tsa rona ke rona bana re santse re baballetswe re santsane re le teng le bana ba rona ka ofela o mme ke sa leboga ke hona re modimo a re ekeletse tse dingwe gape ga re ntse re ya re phela ke a leboga bonye
6: kgotso tlhe moradi wa ntate Sony mangwane bonke ke ntate Mphulanyane Sonopo presidente ya Batlong tsatsing lena nna le mme Matsilwane Sonopo palesa e ntlentle e gabisitseng duotlwala tsa ntate Sonopo re qeta 35 years ao ke botle bana ba bane Tsilwane Thabang Janki Rakgadi Mogaledi ke a leboa
7: fijini ya dikopi mo Sbosh ke lumedisa ntate Pitso Moletse le mme Manyatso Moletse ba nang le 57 years ka lenyalong ke re happy bataung le dule jwalo ntate modimo sa tla le a gola se le tla golwa ke ntate modimo ha ile lona kano le phethile ke motshana wa bona mamsika mona ka Velcom 57 years lenyalong oh bonji ke a ba le buisa
0: Asimo hema medie eri kutlo mohaleng hore na re tshwere mang 0860003084

0: Le tsedi dumela?
1: Bosh.
0: Ho shapo ho jwang?
1: Ho shapo se bosh lele.
0: Ke bua le mangkai?
1: Mati bana le anya tsi prefer.
0: Mm.
1: Ka tsina na ba etsa ndile mo 19 ba le lenyalong. Ke mme mma lukisa ne shesha, le nka tempedi le shesha ba mane matati e thaba tshetse ba tshware ba tie. Ba tshware ba tie ba e hole ka bophilo. Thank you bosh lele.
0: Ke le bile ha ho lo gatola ka utlwa.
2: I'm going to go to the house. Ama matsatsi nana nne la gato le jwa lofela ka mihlalo matsatsi ke le buile man o be le tsela mna tsa Richard
0: ke le buile pap zen le sedi fm dumela
3: koko
0: hey kena
3: le kae me
0: ha mona tle kae papa
3: o tsere tau ka mo ka go fang khotso me
0: e ya gaitse di
3: li na mtsoneng le nna o tswa 2005 re le mmogo le nyalong ke la ka le tsa mahlonono le mme wa bana ba ka
0: Eh.
3: Eh, amlo aka.
0: Taba tse monate ke lebuile gaitsedi ya ka utlwa.
3: O be le tsatsi le monate mme.
0: Le wena fela jwalo, le sedi.
4: Hello.
0: Le kai?
4: Ha bua le ndi mantle ke tsela nya.
0: Eh, ke mametse papa.
4: Mm, ke ka nna ke ya ka mo ga mo ya ke ka se se se mo today.
0: Ke a leboga gaitsedi ya ka le sedi FM lo.
5: Ke bo tsena kae?
0: Ke a phela le kae?
5: Ke ke wena le ke go le pe.
0: E ya keke.
5: Ke rata go kopela a o butwa ka e le mo se tane go le ba ka tane le mo tego mo mari nyalo le Java se go le pele mo kumadi wa ka sa solbeck.

0: Ke lebile haholo ga bosana madiehe mogotsi wa kahle o sa le teng mogatla o sa le teng mwana nong ibile ke a dumedisa hle ke re dumelang dumelang dumelang ba gotsi ba ka le phetse jang hle nna ke phetse a monate fela ibile ke a amohela nna no wa gona le monate la stage your mind mo go kopana re le bana ho buka ditebatsega amang nna no lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education botlaisi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tebu tshahlana gahle bontshala
1: o tswa ka matheke o

0: Metswalle jalo ka ha dikolo di kwala beke e tlang re batla ho lukisa ditaba pele. Mme ka jeno re bua ka ntho e bakang dintwa ha re lokela ho etsa mesebetsi ya lapeng. Re shebane le taba ya hore mang o etsa eng, ke mang ya tletlebang haholo, ke mang ya ratang ho itukise, ho ikudisa ha tlamele a sebetse mokgotsi wa ka jwalo jwalo. Jwale hee ke batla ho bua le wena ka moka lapeng o ko nthumele di-voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066. O ko nqoqele hore na wena ka tlung ka moo mosebetsi wa hao ke ofeng, ke ofeng o mama a itseng ona ke wa hao ngwanaka, o ska tshwara mane o tshware mona. O nqoqele hore na ebile wena ha o kolomaka ha kae, matsatsi a makae ebile o kolomaka kae. 0797585066 0797585066. Ha wena ntse o nthumela di-voice note hle mokgotsi wa ka ere ke potlakele mabenkeleng hang fela ka mora moo ke tlo lenkela pina. Empa pele lona le nthumela di-voice note ke tlo bua le moeti wa ka e leng Megrene Mogatla, ebile he le yena o tlo re qaqa ka sehlo sa rona sa kajeno. Tshwara fela jwalo hle mokgotsi wa ka, ke tsamaye ke lo rekisa hang fela ka mora moo ke lenkele pina monate ya Kwelanga, yona ke tlisetswa ke Basi, M Touch, Ranger, Amazey, T-Man Express hammoho le Zim Crazy.
1: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand ebang o kgetha code ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150 SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Kena papading e tsotehang o boloke jwalo ka super fan ha Spa ka disebediswa tse jwalo ka 1 liter ya Spa 100% fruit juice blend ka 25.99, o boloka 7 rand kapa 4 kg Spa IQF chicken mixed portions ka 169.99, o boloka 30 rand. Ditheko tsena di qala ka la 8 June ho fihlela la 21 June ha thepa e sa le teng. Spa fela hona le dipehelo.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email. Re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng, hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.

0: ntsoditsi le tebutebu hle mogotsi wa ka e bile nna lona re tlo bua ka go agolelana mesebetsi ya lapeng ntle le go tletleba re tlo bua le motswadi e leng Megreni Mogatle e bile he yena lena o tlo re qaqa fela a re bolella yena o nahana eng ka sehlo sena sa rona sa ka jena ntse ke bua le yena hle wena o kana wa nthumela voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066
1: Ke sebetsa Salvo Capital Department in the finance.
0: E utlwa hetse haholo fela. Jalo o ka re ho baneng ka nako engwe ha mesebetsi ya lapeng e dula e baka ntwa pakeng tsa bana ba motho.
1: Wa tsaba na ntwe e ke bonang. Ke taba ya hore re le batswadi re rata ho kgethela bana mesebetsi. Ke ke re mohlala, ke na le ngwana wa moshimane, ke na le ngwana wa ngwanana. Eba wa moshimane yena ke re ho hang a ska ba lika a shatswa dijana ke mosebetsi wa ngwanana eba wa kantle ke re kwa moshimane ka tsela e jwalo ke malomo e bang dikabang ha yona wa ngwanana ka nako nngwe a tlabe a disiko yona wa moshimane ha a shatswe dijana yona wa ngwanana ha kena wena o nole teng ka tlung fela ko wena tlameha ba o shatswitse dijana ke tsona ntho tse bakang dikabang tseo jwale re tlameha re di lokise re le batswadi e sale ka nako.
0: Re ntse re le hona tabeng eo ya ngwananyana le moshanyana. Ho na le mantswe ana, ona ke mosebetsi wa ngwananyana kapa ho thwe ona ke mosebetsi wa moshanyana. Ebe mohopole ena ya kgale ntse e etsahala malapeng a mang.
1: Wena ngwana ke go jwetse, nna lapeng la ka ha ke o sebedise wa molao. Ene ke bona le metseng e meng haeba ba ntse ba e sebedisa batswadi ba bang e ba kgatello e kgolo. Lebaka ke lena, re hodisa bana, ha re qeta ho hodisa bana ba tsamaya ba ya dikolong, ba ya diyunivesithi. Ha ba fitlha mane ke mona moo e leng hore e mong ha a tsebe ho iketsetsang, e mong ha a tsebe ho iketsetsang. Jwale nna jwalo ka motswadi ke bona ho le molemo hore ngwana e mong le mong o hle mo rute mosebetsi wa ka tlung le wa ka ntle a tsebe ho ikemela jwalo ka ngwana ha a sa tswile lapeng.
0: Eo ke taba ya bohlokwa haholo fela. Jwale ke utlwile o bua ka hore wena lapeng la hao ha o e sebedise ho hang. Jwale ke molao ofeng o lapeng wa hao?
1: Nna lapeng mo ke sebedisang molao wa ka ha ho qeta ho jowa, e mong le mong wa ema ho isa sekotlolo zinking. Ha dikotlolo di le ka zinking ho a tsebahala hore kajeno lena e tla ba yona wa moshimana a tla hlatswa dijana, hosane ke yona wa ngwananyana a hlatswang dijana. E tsamaya jwalo mme wa ka le kamore moshimane wa tseba gore ga tsowa o tshwanela a lole kamore ya hae diaparo tsa hae ga qeta go di sobola di kena ka manking ga di latlhele fatshe di latlhele betheng ga di sube ditulong di ya ka manking.
0: Mme Kereni e re ke tsamaye ke lo rekisa tle e be nna lona re tla tswela pele ga ke gotlha.
1: Ke a leboga Tebogo.
0: Mabenkele ke ana mo mamedi.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumane discam clicks le di chemisin na hakabu para. Le rumo. Feel the healing power.
4: Ridula reposta kana kotsohle, re commenta ibile ra rabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Taba taba ke letshwaola haola X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama ipona hatse, mme o ngodisetse o vota. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
5: Get ready. Listen to FM Kimolewa.

0: Unse o mametse le sedi FM hle mogotsi wa kabile ya bua mona ke tebutebu nna le wena re ntse re bua ka o arolelana mesebetsi ya lapeng ntle le ho tletleba re dutse le mo rona mme Greny mogatle e bile na o ntse le teng mona mahaleng mme waka
1: hello tebutebu ntse ke le teng
0: nna le wena ha re tswela pele hle bohloko ba o arolelana mesebetsi ke bofe
1: tebu jolo ka ke ne ke se ke hlalositse pele jalo ka ke tshulo ke re a ngwanana le moshimane ka lapeng ba tshwanela ba etse mesebetsi e tshwanang ho tsane ngwana ka wa ngwanana o tla re a nyalwa and then ha qeta ho nyalwa mo fitlhang teng a ile ba ha tsebe letho ngwanana wa batho ya na mokutileng gore jalo ba tlametse ba ba hire le helper e santsane e le furugu ka nako nngwe ditaba tsa ditšhelete jalo jalo ga ba sobe hantle e ntse e tshwana le ka letlhakore nna yona wa moshimane e tla ha mosadi a sa monyetse a sa le siko wa tseba dintho tsa bophelo ka nako nngwe tla ba le bosetlele a le bokae e ba ga kgone le o tshwara ntlo ga kgone o dulisa mokudi wa hae a tla ba kulelwa ke mosadi ka nako eo ka tlong jalo ga o mokadile a santsaneng a le monyane wena tebutebu e re ga a sa godile e se le monna a ikemetse wa tseba mesebetsi ya ka tlong o tseba go iketsetsa and-e ke nagana gore nna ke utlile go tswa go mme waka because mme waka nna ke gotse ka gara bana ba bashimane nna bopi ba ka ba tseba go etsa dintho tsotlhe ba tseba go tlhatswa difestere ba tseba go dira dipitsa mme waka ga ka ba kgetha gore ke na le ngwanana ke na le moshimane ena ke ya ngwanana ya ba bantse ba etsa le gana jalo a botiwa ka ga kena ka tlong o tseba go faya papa mane a tlhatswe dijana a kolomake go be sekono ka tlong jalo ga ke bona gore ntho ena ga ntsantle e ntse sa ye ka kgetho ya gore ngwanangwanana o tshwanela etse jena wa moshenyana etse jena mosebetsi kwa bona ba le babedi
0: e utlwaetse tlhe mme waka kotsi ya gore batswadi ba fe bana tjotjo gore ba phethe mesebetsi ke efe motlhala o tla fumana motswadi a re tlhatswa dijana ke tla o rekela data
1: hei kebu ga ke go tswala ge se re phela nakong ya thekenoloji ga re ke wa fela mama ga ke na data mama ke batla go sheba eng jalo gore tlhatswa dikotlolo tseno pele ke tla o rekela data ke selo nna ntho e re sebedisang fela nna ke sebedisa ga ke itse gore mona ka nnete ke bone o tsenyana o ntsa le maphatiphati o tshwere mane o tshwere mane ga sa reng ke ra ngwana ka ga o sa faya papa moo ke tla o rekela data ko utlwe kare ntse botswanyana jale he dintho le tsona ntse di ya di-changea ge se re kenya to Wi-Fi ga ba sa go kopa di-data motho ga tloa keyano o dutse shebeletse TV ntho telele ga ore o founu ke ena bo shegeletse founu jale o tshwanela o lwane gore dijana di sa tsue o tshwanela o lwane gore go pheuwe o tshwanela o lwane gore go phuthwe ko gore thekenoloji ena le yona e tsamaya e re senyetsa ka bana hai go tshware mathata tebu fela he ga leka re le batswadi
0: e hilehle mme wa ka e le ka nnete ke lebile ga o loka nako ya gago le dikeletso tsa gago ke a gola gore o tla ba le mafelo a be ke a monate a golo fela
1: ke lebohile tebutebu ba le letsatsi le monate tle wena magadinyana wa ka ke lebohile haholo
0: o lebohile nna ba bae
1: ke a leboha lesedi FM ke a leboha thank you
0: e ne e le mme Greny mogatle ebile tlhe o ile a re tlhaba malotsana a re bolelela ka setlhogo sa rona sa kajeno e leng go arolelana mesebetsi ya lapeng ntle le go tletleba ke fumane di-voice note tsa lona tlhe mogotsi wa ka ebile go na le motswadi ya ileng ya romela ya hae e re go utlwe gore na o reng
2: bamamedi ba lesedi FM ke mme Matshidiso Sehlabi go tswa ka mona ka Harry Smith taba ya ho fa bana tjhelete kapa yona tjotjo hore ba phethe mesebetsi ya ka ntlong e kotsi haholo bana ba ithuta hore tjhelete ke motivation kapa ke ntho e mo fang matla hore mesebetsi e phethahale ka ntlong ka mantswe a mang ha moputso o le siko hore na mesebetsi ya ka ntlong e phethahale ha ona letho e tla etsahala ka ntlong ke a leboha
3: Dumela o se tebutebu Masilo ho jwa. Nna lebitso la ka ke nna re thabetse Masilo. Ntho mama hanang ha ke ithetsa ke dipitsa. Hobane di a phakisa ho tshwehla.
4: Hello tebutebu, ke ke tumetse poloko ka mona ka Monyakeng versus phone. Nna jala ka dikolo di tlokwana tjenanana. Ke mosebetsi wa ka ko gore ke tlo hlatswa washini ka mtšhini. Ha selang ka ntse ke hlatswa washini ka mtšhini jalo ntse ke fiela ka mona and o sebe ke fiela jalo ke letsitse music ke mothonyana o le a rateng go sebetsa a ntse ba metse dipina danko
5: dumelang dumelang ka moo ka lesedi FM ka lebitsa ke nna Paballo tsotsotso ka mona ka Thabong Welkom. Nna mosebetsi o mwaka a ronko etsa dikolo dikotsi ke ho hlatswa dijana le ho hleka le ho hlatswa wa sheno o a sa rateng ko etse ke ho se kenye bakgotsi ka tlung hobane ha re kopane re etsa botoutu unless ha re ka bapalla ka ntle kapa ka strateng haufi le moo re dulang teng. Thank you.
6: Melo ste una nisela ka ke night me thabeli ye ka mana ka khotso motharile ha na mshibetse ya ka ke itsa ba fela ke tshisa me ya ka ga ke hlatse dikotlo ke di hlatswa la ntata ka ke itle ke nng thusa ka dini mane ke ya ke nng thusa la ntshongwe le ngola ngo fela ba kopa ngo fela ke ba thuse ke yona ya ba thusa ha na ke ipale hore e ya ke ba thusi betsa e ngola ngo fela ba tla nka ya Steve ke a leboha. Thank you.
7: Mela askeng na ke tsa skolong ke tsatsa di jan ke tsapa mufikeng ka mona ka Bethlehem.
8: Nimela mela lante mama wa ka na nga ke tutana ke nna re lebile mathabela nte mama ka na ke tutana ke o pea papa.
9: Mela askeu ke nna kanela fata switchedi na ke tlatsa dikitsaka ke tlatsa dipentitsaka ke tlatsa ke pakela ke thuse mamaka
0: ke lebile ha o lohle ba khotsi ba ka ka di base notitse o li leng la nthumela tsona e re ke le hopotse hle hore ho ruta ngwana ho hlwekisa ke ho molukisetsa bokamoso ke seo atla a ke sona seo mogotsi wa ka atla se hloka ha sa le moholo o hola a utlwisisa hore diketso tsa hae di ama batho ba bang a ke re mogotsi wa ka ha sa le moholo a le dikolong tse phahameng o tlabe a tseba ho iketsetsa dintho kaofela a ke re jwale he mogotsi wa ka re tlamehile re hopole hore re tlamehile re dule re sa dule ditshileng ebile re utlwisisa hore ho bohlokwa hore re arolelane maikarabello sena se ruta ngwana ho sebedisana kwa hantle hle mogotsi wa ka le ho sebedisa kelello ya hae hantle ha ke etsa tjena ke kwalana nna la rona le monate la stage your mind mara kopana re le bana ho bo re tebatse ga amang nna le na o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC Education botlhaisi makuneleng ka mane ya bua mona hle ke tebutebu tshehlana gahleng ditebontshala
10: o tloa ka matjeke o

0: Ke leboga hle tebu motswele wa ka go amoetse ka pina e monate eneng etla ka Janesh hammoho le Hit Boss SA bona ba ne ba re ngwanaka tsa o dumedisa hle e bile ke o amohela tshebeletsong ya lesedi na ne ongla rona la thuto e leng Teen Zone me ka jeno motswele wa ka se hlosa gona ke puisano ka tlhokomelo bakeng sa matlo a rona mo ito gona e le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng optometrist motswele wa ka ke yena he moiti wa rona ya tloga bolelang ka sehlosa rona sa kajeno ho pola hlena na o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education botlaising ba kineilweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC education enriching minds enriching lives
1: basotho kopana
2: basotho kopana lo nna le
1: ya go pina eng mme re khwaelane.

0: Metswalle ya ka ya ikopanyang le rona ka jeno ke Dr. Lithola e leng ngaka ya mahlo e ngodisitsweng e nang le boiphihlelo ba tlhokomelo ya mahlo le bophelo bo botle ba pono. Jole ka jeno go tlo bua ka dintho tseo boholo ba rona re di etsang letsatsi le leng empa re sa nagane gore di ama mahlo a rona jwang ebile re bua ka rona nako e hantle ya go fumana digalase tsa mahlo ke efeng motswalle wa ka. Ngaka o sentse a le teng mona mohaleng ha re buisane le ena go tlo rona go tshwaretse difeng tsa la kajeno. Dumela doctor.
1: Dumela stamoelo le kae?
0: Ha monate le kae ntate wa ka?
1: Re ikele ntse re phetse hantle hle, re a leboha.
0: Ga leboha ka nnete. E ka ba ha re bua ka Dr. Lithola, re bua ka mang a tswang ho kae?
1: O bua le Dr. Lifono Lithola ho tswa ka kwano ka Bloemfontein ka Mangaung. Mme ka mosebetsi ke sebeletsa mane Bloemfontein Station Medical Center, opposite Bophelo House, Harvey Road mona. Mme ke mo ke sebeletsang teng le ba bang ba e leng ke sebetsa le bona ka kwano ka Medical Center.
0: Ke a utlwa ntate wa ka. Jwale ha re kena tabeng tlhokomelo e ntle ya mahlo e shebahala jwang?
1: Ke le wena potso e butsitseng mme ya bohlokwa ke gore tsebo ke yona ntho ya bohlokwa pele tabeng ya tlhokomelo ya mahlo. Ya pele ke tla rata gore kere ke bue le batswadi kere ba tlhokomele gore ka moo ngwana a bonang ka teng ga se ka moo nna motswadi ke bonang ka teng. Tlhokomelo e ntle ke ha e le gore ga ngwana e le gore go na le ntho e leng gore o na le phephetso kapa e buang go motswadi a re ke na le bothata bo itseng ka go bona kapa mafo a etsa ntho itseng, motswadi o tshwanetsa gore a inkele tlhoko taba eo. Ka nako ngwe re na re letsa diphoso go na le batswadi re re ngwanenwa ka moo a bonang ka teng o tshwanetsa go bona jalo ka moo nna ke bonang ka teng. Mme tshwanetse re tlhokomele re le batswadi gore ntho e nngwe le nngwe fela like a banyane go le go ka kang ga ngwana a re ke na le bothata bo itseng motswadi tshwanetse a iele tlhoko. Ke tlhalose lebaka ke gore ga re bone ka go tshwana, ke ya botlhokwa eo, ke ya pele e leng teng. Ya bobedi ke ya gore re tlhokomele gore bana ga ba bone ka go tshwana like a ba motho le kgaitsedi ya gae, bana ba tswang lapeng le le leng, bana ga ba bone ka go tshwana. Ka nako ngwe re etsa diphoso ya gore o tlhokomele ka re ngwana ga a bua a re ke na le bothata o bosore o bone selwane a gotse di-braille jwale le ena o sa batla di-braille, o bone selwane a itsetseng jwale le ena tsetse. Ke e nngwe e leng gore ke tsebo tshwanetseng re itsebe ya gore re le batswadi ba bana bana ga re bone ka go tshwana le bana bana. Mme ntho e tshwanetseng e tsofela ke goreng ngwana tshwanetse a shejwe mahlo, a isiwe ngakeng ya mahlo go bona gona ebe se a buang ka sona a na se netefetse go fitlhelela go kae.
0: Ke a utlwa ngaka ke kopa gore fela ke

0: 71. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
2: Lesedi FM ke mole. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Motswalle wa ka, o ntse o na le nna Kemo. Hopolo wa kajeno lena sehlooho sa rona ke puisano ka tlhokomelo bakeng sa mahlo a rona, mme re ntse re buisana le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng ngaka ya mahlo. Motswalle wa ka, ha re tswele pele le yena. Doctor?
4: A se ka moelo?
3: Ha re tswela pele, Doctor, metsi, dijo le boroko tsona di ama bophelo ba mahlo ha kae?
4: Ha re qale ka ya boroko. Le soka o phumola kelo le soka o phumola nne ntho re se re hlokometse hona jwa le tjenana ke hore bana ka batho ba batjha ha ba phumole le engwe leng hore ba etsa nako ba sa phumoleng ke ha ba se ba shebile di-cellphone tsa bona nako e telele bosule mosare motho dula le screening ke computeng kapa ke cellphone-ung ya hae. Mahlo a hloka ho phomola, hangata re motho tshwanetse a robale 6 to 7 to 8 hours ka letsatsi. Empa matsatsinyana batjha ba rona kapa bana ba rona 5 hours, 4 hours ke yona e spendang fela ya boroko ya bang le yona. Ntho eno affecta phomolo, phomolo ha mahlo, mme affecta mahlo hore a se ka sebetsa hantle ka moo a tshwanetseng a sebetse ka teng, mme ditlamorao tsa teng ha di be ntle tabeng ya hore ha ka phomola ka ba ba kgubedu ka nako tse itseng a ka hlohlona ho fumana mahlo ntse a hlohlona ka nako tse itseng, mme ha tikitla ba makgubedu ba le bothata taba e le hore ha ka phomodisa mahlo a hae. Ba bang ka taba ya boroko ho se phomole ho ba le hlooho e bang teng ka hobane mahlo a hae ha ka phomola, mme ke tse ding ka ntho tse e leng hore re hlokomela hore tshwanetse diphetahale tsa ho phomodisa mmele wa hae, mme o tla ba sa phomodisitse le mahlo a hae. Ha re ya ho tsa dijo, re a bua re re re hloka ho ja meroho le ditholwana, mme mmele e se mahlo fela, a hloka dijo tse e leng hore di ka kgona ho thusa ho re be le tsona di-vitamini tse hlokehang kapa di-minerals tse hlokehang bakeng sa mahlo a rona. Mme ke re ntho ya bohlokwa hore re ithute kapa bana ba rona re ba tlwaetse ho ja meroho ka mehla. Ya ho qetela ke yona ya metsi. Mmele ke metsi hantlentle. Normally hothwe 80% ya mmele ke almost metsi ka hare. Re hloka ho ba le metsi mmeleng wa rona. Mahlo a rona a tshwanela hore a omelle. Ho na le ka moo mmele o etsang hore mahlo a seka omella ka teng, mme mmele wa rona o hlhoka metsi mme ho a hlhokeha ka metlha hore re le metsi le mahlong o ntse le fela jwalo hobane ke setho sa mmele se ntse se hloka hore se dule se le metsi se le mongobo hantle ka moo ho hlokehang ka teng.
3: Ke a utlwa, Doctor. Jwale bakeng sa batho ba sebedisang difounu kapa di-laptopo dihora tse robedi ka letsatsi, keletso ya hao ke efe ho thibela tshenyo ya nako e telele ya mahlo?
4: Ka bo madima le re ke ke ra lahla di-cell phone tsa rona le di-computer tsa rona, bophelo ba rona ka matsatsing anana bo se bo depend-ile ona di-cell phone-ung tsa rona le di-computer tsa rona. O buile hantle wa re sebetse 8 hours ka letsatsi di-computer tsa rona. Ditlamorao ke tsenana tseo le re di hlokometseng. Ho batho ba batjha, ho bana, ho sebetsa nako e telele cell phone-ung ya hao o etsa hore ho saswane o be short-sighted, o bonele haufi mme tse hole di sa hlola di bonahala hantle. Ke ya pele e leng hore re na le bothata ka yona ho bana, batho ba batjha. Hore ba bantho ba ebise ho ebitswa myopia, ba ba short-sighted, ba bonela haufi, ba lahlehelwa ke pono ya ho bonela hole. Ke ya pele eo. Ya bobedi, go

0: botle jwale he le nna le wena re ba le go omella ga maso go sebetsa nako e tele le computeng ya gago mme a tla tlhotlhona ka nako nngwe mme o feleletse wa pikitla ga o wa pikitla ba magubedu ga o ba magubedu a tshabana le ganya jwale ntho e ke tlhokometseng ke gore ya bobedi yaka le wena le motho molemo mafo a rona a omelela ka baka la go sebeletsa o sebedisa kapa o sheba screening sa computer kapa sa cellphone nako e telele ye nngwe re tlhokometseng ke o ba le tlhoo e opang ka nako ngwe fumona e le gore nako ntse o sebetsa computeng ya o ba le ditlhoo tse o ipotsana go etsagala eng o nwa dipilisi o etsa ntho tse ngata empa ga o tlhokomele but e ka re ke na le bothata ba tlhogo ya ngakeng fo e ne ke re a sokodisa ene ka re bothata bo se bo le teng ga ngata ebile le le matlho a e leng gore e bakilwe keng ko o sebeletsa ona tvng computer screening go nako e telele kapa cellphone ya gago mme ke tse dingwe tse e leng di batla di tlwaelegile empa gagologolo e leng batswadi ke kopa ba ešhele gagolo ke a bana re ba le bothata matsatsinyana ba bana ba e leng gore ba se ba le short sighted ba se ba sa kgone go bona gole ba se ba bona fela gaufinyane mone mme go a tlhokega gore motswadi e seng ngwana ngakeng ya matlho a lo she bona bothata o etsagala eng mme re dire ka mesa ga nngwe selemong na o ntse o phetse gantle matlhong a gago o ntse o re o a bona ya ngakeng ya matlho go lo bona gore na e ka ba a ntse a phetse gantle na ga se ke re emela bothata bo be teng kapa go be le ntho e leng gore e ka re ga o e shebile ngwaneng matlhong o bona e sa o thabise ebe le gona o mo isang ngakeng le ga ntse ke phetse gantle ke kopa gore motswadi kapa ena motswadi ka bowena ya ngakeng ya matlho o check-we go bonagale gona ditlamorago tsa computer o e sebedisang le cellphone o e sebedisang e ka ba difeng ke ka moo di tsamayang ka teng a se ka moena
1: doctor re na le metswale e ne ya rona e ratang gore e opelwe ke tlhoga fetsa na o ka re bo ke bothata ba matlho kapa ke gatelo ya maikutlo kapa e tlile ba tlhoka go kopana le dingaka e be ba fua digalase tse tsa matlho
0: ee e teng tlhogo e bakwang ke matlho ka nako nngwe ga o ntse o shebile jenana gona jela se ka moelo le ka o shebangtho e se bakana o nagana gore o bona ka matlho a le mabedi o nagana gore matlhoao a le mabedi a bona ka go tshwana ga ikemetse ka bongwe ka bongwe batho ba bangata ba tlhokomelwa ga ba se ba fitlha bo test ground ba le batla di-license motho a sa gotlisiwa motho ee wona ditlhoa gago la rite ga le bone ke yona tlhokomelang gore nako e kao fela e o ntse a bona ka ditlholeleleng tse dingwe ka ntsho tsekang phetetso ya tlhogo ke mo e leng matlho ga a sa bone gantle a le mabedi ka go lekana ka go tshwana ke nngwe ya pele ka bakang tlhogo ya bobedi re na le ga ngata ka puotlo eleng motho na le setala sa matlho go bona ga rona kapa setala seo sa matlho seo re tla re ke dependile gore na ntho o e shebileng e sebaka se go kae go tloa matlhong a gago mme ga setala seo se se maemong a matle se sa ke tla bua ka sekgowa se sa nurture sebaka kapa the distance ya ntho o e shebileng bathong ba rona re feletsa re ba le tlhoo eo e opang eo ka baka la e le tlhoo ya matlho ye nngwe ya go qetela ke mo e leng gore nna tse ke bona gantle a se kamogelo gole le gaufinyane o fumana e le gore mesifa ya matlho ga e sebetse ka go tshwana kapa ya imelo nako o shebile ntho tse gaufi ke temo e sebetsang gagolo mesifa eo ya imelo mme feletse le etsa jwang e etsa gore tlhoo ya gago e ope mme ee e teng tlhogo e bakwang ke taba ya matlho mme tshwanetse le yona motho a ka ye a ka o shebona go e tsala jwang tadeng ya depressione ee phetetso e ba teng kgatelelong ya maikutlo e ba teng mme le yona he e ka etsa gore o be le yona tlhoo eo e ope eo taba ke gore tshwanetse re tse bona a na tlhoo ya gago e bakwa ke matlho kapa ke kgatelelo ya maikutlo mme e ka ba ntho tse mmalwa tse ngatanya tse ka bakang gore motho a be le tlhoo e opang ke ka go kereng ga tlhoo e le teng kopa thuso ya ngakeng ya gago e ka ba medical doctor ya gago tlhoo e teng e tla ga ka e tlhokometlha gore no ya ngakeng ya matlho a e shele kapa ya psychologisting ga e bene le kgatelelo ya maikutlo empa yona re tshwanetse re attende motho a tsebo o tsebona kanti wena flow ya go ke ya eng re tsebo e attenda gantle ke a lebo seka moero
1: ke a utlwa doctor ke kopa gore ke ye mabenkeleng mme ga ke gotla re tlo tswela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno.
0: Thank you seka moero
1: ke a leboa motswala wa ka gare ya mabenkeleng re ya gotla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 tlientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50%. Di solong tse jolo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta. Di cold drink di fika pa di fitse pedi ka 26 randa fela. 400 gram ya di lighter cheese ya Parmalat ka 50 randa. 2.5 kg ya Sasco flour le 2 kg ya Speckle Rice. Di fika pa di fitse pedi ka 50 randa fela. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 randa. Le 1.7 liter ya ketlele esna mohala ya stainless steel kapa ya galasi ya essentials ka 180 randa fela. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Ha Shoprite fela.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Motswale wa ka o ntse o na le nna Kemo, gopolo gore ka jaanong le na puisano ya rona ke ka tlhokomelo bakeng sa matlho a rona, mme re ntse re buisana le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng ngaka ya matlho. Motswale wa ka, ga re tswele pele le ena Doctor. Ha re tswela pele nna le wena Doctor, batho ba bang ba rata marothodi a matlho e leng di-eye drop bakeng sa matlho a bona a mafubedu. Na marothodi ohle a bolokehile kapa a mang a ka mpefatsa bohloko nako e telele?
2: Ke potso ya bohlokwa. Marothodi a matlho e leng di-eye drops re na le tse ngata, di ngata ka ntle ka monana, mme e nngwe le nngwe eye drop ya teng kapa marothodi a na le mosebetsi wa ona. Mme ntho ya pele tshwanetseng re ithute yona ke enana, batho ga ba tshwanela gore, ke tla e bua ka tsela itseng, ga ba tshwanela gore ba share kapa ba nne ba thusane ka di ka yona di-eye drops tsena ka marothodi ano. O fumana motho e mongwe o na le marothodi a gae a ileng a ifumana ngakeng ya mosebeletsa, motlhang motswalle wa gae a reng ke na le bothata bo itseng ba matlho, o santsha ona ka mokotlaneng a neletsa motswalle wa gae. Ga re tse bona bona bothata ba gae ke e ne le bo jwang, mme ga ngata re rere ya pele marothodi ga e kreneng e etseditswe wena o le ausi kamogelo ke ya gago go ya ka phephetso tsa matlho a gago. Ga e kreneng e mongwe a na le bothata ba matlho, le ena tshwanetse a tlhokomele gore o ya ngakeng go shejana bothata ba gae ke bo jwang, a fuwe marothodi ana go ya ka phepetso ya matlho a gae. Ke ya pele tshwanetseng re ithute yona gore ga re nna re sebedisana re kapa re sherelana di-eye drops kapa ona marothodi ao ke ya bohlokwa e nonong. Ya bobedi, marothodi a mang le a mang ga o a fuwa go na le molaetsa ka ga botlolo ena o reng go rona botlolo ena rona ena e na le expiry date, nako e lengwe e felelwa ke nako. Mme ga o ka tlhokomela expiry date ya teng kapa nako e felelwang ke nako e tlabe e re ka 2028 ka June, empa e be kala e be se re ka tlase ona molaetsa o be se re fela ga o qeta go e bula, mme tla o e bula fela ga e sa sebetsa taba yaneneng ya 2028 expiry date o buang ka yona, o kala o bala matsatsi a masome a mararo. Ka moka masome a mararo, matsatsi a masome a mararo o tshwanetse o e lahle, re bolelele fela gore after 30 days botlolo eno ka gobane mo e butse e lahle, sa tlhola o e sebedisa. Bothata e ba gore ga o ka e sebedisa ka moka nako iteng jale ke yona jadi se batla e baka phephetso matlhong a gago. Ke ya bohlokwa eno ya gore eye drop e nngwe le nngwe o e sebedisang tlhokomela gore ga o e butse fela the counter matsatsi a 30, after 30 days o tshwanetse o e lahle. Ya bobedi, ga re sebeletsane ka di-eye drop, ga o mphe eye drop ya gago kapa marothodi o mphe ona ke sebediso gobane di ya o sebeletsa. Ke o tshwereng ga se tshwane le se e leng gore se tshwere nna ka nako eo, ya ngakeng ya gago matlho, ya chemistry, tlhalosa dintlha tsa gago gantle, ba tsebe go fa o tla tlhokega go ya ka phepetso ya matlho a gago. Ke a leboga ka moya.
1: Ha re phethela Doctor, nna le metswalle ena ya ka ya banana he, re tla be re itukisa ka nnete re kenya dintshi tsena tsa botle. Jole re rata go tseba gore na ke ntho efe ya bohlokwa e o ka re hlokomedisang yona ka dintshi tsena tsa botle.
2: Ha re hlokomele gore ha gore dintshi tseo di tsebe go dula godima tsena tse modimo o fileng tsona, go sebediswa ke kande ke bitse ka lebitso la gore ke glue. A ke mele ntshikeleng gape gobane re tla re mpe re sebedise glue enono go ba bang matlalo a bona a batla le sensitive, a tshabana le dintho tse e leng gore di a tshaswa sefatlhegong sa bona. Ya pele, tlhokomela gore ke tshaswang monono ga e beneng o ba le bothata matlho a ba magubedu, o hlohlona, o rurua, ka kopo ka ilemise taba eo gobane ga re tshwane re le batho. Mme ke tshepa gore le bona batho ba di-saloon he, bona batho ba etsang dintho tsenana, mekedikedi e ne ba e sebedisang le yona he e fetile ditekong tse ntle o hlokomela hore di tla sebetsa ka mo tshwantse tshebetse ka teng ha di na ita e go gobele bothata letlalong la gago ka puo tlwa e leng tla re motho wa react kapo wa allergic nthong tse itseng ga re tlhokomeleng gore tsona dintshi tsa rona kapa seno tse ba di sebedisang go tshasa go mamaretsa dintshi tsena dintshi tseo modimo a re fileng tsona di sebetsana hantle le letlalo la rona ga e gana ke kopo e shaelese gona mono o tlo di tlose re seka tlhola go tswelela pele ka yona gobane phetetso ya teng ka ditlamorago tsa yona ka bomadina di ka nako nngwe o ka fumana le gore jale ga re kgone go di lokisa ke a leboa
1: ke a leboga gagolo tlhe doctor ka tlhaiso leseding eo re fileng yona ka jeno ke tshepa gore ka nnete metswalle ya ka e utlwile le batswadi ke a leboga tlhe o bele letsatsi le monate
2: ke a leboga sekamoele sentlhola gantle ke lebogile
1: go lebogile nna motswalle wa ka re qeta go bua le Dr. Lehlohonolo Lethola e leng ngaka ya mahlo kena ya motswalle wa ka ya neng ya re bolella ka tlhokomelo bakeng sa mahlo a rona mme a re etsa tjena re se re fitlhile pheletsong ya lenano la rona la ka jono gopola tlhenano lena o ne o le tlisetswa ka motlo ke SABC Education botlhaising ba kinilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna Kamohelo Marumo.

0: wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse a
1: pele ya pele.
0: Re tla re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo. Netefatsa gore o mamela lenaneo la re kaofela ka Moqebelo le Sontaga go renya.

0: FM ke molelwa.
1: Volume vololo, volume vololo just rata. Hai bona ntate man la duma le se FM ya duma radio. Anta to abata wetsa re chase ntate man. Bona o tsoreta tolo wa ha mogasi. Bloom Town. Ditragi strata Bloemanda ke o mametse ke na le my one and only Matsiriswa Maghema Masbonge.
0: Re utlisa how you feel mo retetso wa setso sa setso.
2: Ha se mo sutho ke bo hlase mba ha bana.
0: Ke mo lela.

0: Mamere metsotso ele shumele metsotsi letsinga lesekoto ka mara hora ya pele le serie FM ena ke bine manati a current speaker jola ke shebile ses chaba mona o ya kwana le kwana o rona le moemo hopotsang day mamere ba temba itiba ka re tlo bua le bona ka jeno ke bua jolo ka malla shwahla le m a church ka kwano re tlo qoka le bona ke batho ba batsha ke bone ba trenda mamedika nnete re lwale re tlo bua le bona re utlwe ke bo mang ba tswa kae mona go le Sedia FM re ke etse tjena re tsebe o qoka le bona
1: yo yo yo yo yo re se sape hashtag tse se sang le la leo la re ka ofela go le Sedia FM
0: ho fela le jwalo mamedi hashtag tse se sang ke mqebelo ka jeno re ke bua jalo le baiti baka malla shwahla
2: thank you mngaka
0: wa phela
2: ke a phela ndaro wena o phela wa
0: a engwane so ntho di mara dinja
2: a ga masedisa ntsana ga ba balesi
0: ke a wamela kwa no le sedi fm
2: ke a itibwela
0: se e thata m church
2: dumela ba mamedi ba le sedi fm le bua le m church ntate ke reke ngwana ntlo ya thapelo ke tsama le ntate malla ka mona ntse re thuya makwete ka le sedi ka mona
0: he ba nna makwete ke ba tla utlwa makwete ana le a hotla live ipele re tlo kwala ka bona mfela le teng ke ba tla wa utlwa makwete ana le momamedi la beng
2: ho jwalo mangaka go tlo a tshwatla
0: hareng
2: hare
0: ke ba tla fela ka motsotswana
3: ha o haizo ha o na ngwana ka bandi ba ka magha kwa na haizo ye jena ye dinde za ka bokwa kwa na haizo ye ya ge rulaji twa tla magwa kwa na haizo ene

0: Yes, ala la mamedi ra re ntse re tshwatla makwete jwa le rekisa re khutla re tswele pe
1: na go ntse tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: ebe o na le tsitsipano go go kaisa mathateng a bophelo bo botle a jalo ka go hloleya motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mogotlhane fumana lerumo Sehlwekisi se maatla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, rechisa pe. Hashtag tse chisang. Lelaneo la re kaofela. Ho lesedi FM.

0: Mamedi ufela hole jwalo hashtag etse chisango hole sedi FM ba utlwile ba idibaka ba teng ka kwano malla swahla le mchurch shoba fit
1: shap shap khot ma
0: ei tada harbu aka malla swahla le mchurch nna ke bona le tiga nna bona bo di TikTok ge e bana ke bo mamba fana bana ba tswa kae ho etsa la eng
1: o wa mongaka malla swahla ke phokwa di hlaba ke ntate fegalane ka mbose iwo go ha ile hantle ke selala se qhuba pelise e bo file ma khala tshini go go mangai
2: ke dimo malla
1: ke motho a ka le sotho ha e suki streaking se bitswang thabatseka ke hla motseng wa thabatseka ke kopane le ntate enwa ke kopanyo le ena ke ntate loose rank a ntse monna o hloka go etsa pina le mohlangana e ke tsamayang le ena e
0: xile le
1: ke ne ke sa motsebe ka nako eno ke nate luana ntjwetsa go hloka go etsa pina le ena gobane ke utlwa gore combination ya gao le ena e ka sebetsa hantle kopano ya lone e ka tswalana manetsi
0: yanentle
1: ee mme ka nnete re qeteletse re kopane le mohlankana wa Yesu M Church ka ntate lu ke mo makwete ebileng
0: le kopanane
1: ke kgweding ya
2: last year
1: re kopane last year but pina re entse kgwedi ya bokae ya borago
0: go kopaneng gwa lona e mong le mong o na santse a qadile o bina
1: o na santse a qadile
0: jwale mofuto wa mmino e le o binang re o bitsang le a ingwalela dipina kapa go na le batho ba langwalelang
2: ga ingwalela mongaka
0: ga lengwala pina lebe le shebileng kapa le sheba maemo a itseng kapa le ingwalela fela le utlwa e tshwere morethetho le hatisa
1: a tseba gangata gengwala re ipapisitse le maemo a etsagalang a bophelo e ka ba ka ama nna a ka ama motho e mongwe ke mmonang go latela fela go na bophelo bo jwang so gangata re sheba maemo a kgothatsang a ka kgothatsang bana ba bo rona gore ba utlwa gore a se bona fela ba ka gara maemo a jwalo so ke mmino ore e go etsang gangata e tlhile re etsa mmino o jwalo wa go sheba gore na ga jwale ke eng e batlang e tshwere batho ga botlhoko kapa ga monate kapo e batho ba ikgantshang ka yona ba ithogisang ka
0: yonatank jwale ga re shebeng ke mona makwete gobane makwete pine na lona le tsela eo batho ba e amoetseng ka teng batho ba e rata e a trenda bo di-TikTok mona le ikutlwa
2: hi makwete ka nete nna ya ntshosa mongaka gobae ntate ena ga na fitlha ka pine ena studiong ne ke ukwa e le mofuta o mongwe wa mmino e ne ke sanagane gore nka oetse because nna ne ke le an hip hop artist ke lehipi la tswading ke tlhaa tswading tse township e teng ka ga lesotho maseru so ne ke tsa mmino o
0: le motho wa segoa
2: ai not eseng segoa lekeišeneng township
0: ne ke nala motlhomo o ne o bina ka segoa
2: e sa lentse ke bina ka sesotho sa lentse ke bina ka sesotho empa e le gore sound ena e ntate a latla ka yona ka nnete nna ne ke sa e lebelela go fitlhelela mo re la sebetsa le ena ka nnete ya boma basotho ba e rata
0: monna bona e le etseditse motlholo jang ke lona ka mona la ka mo
2: ka nnete gobalo go
0: lebaga ke lesheba le sa le banyane a golo ntse le le sekolong neng
1: ash nna dilemo tse tharo tsa o feta
2: tse fetileng
1: tse ka banne
0: male ma 2K no ke a lebona le sa lebanyane thakeng tsa lona re a tseba ntho dingata tse etsagalang batho ba bang ba na le talente na mmino fela motho o ntsa banna ebe ke tla kgona ebe ke tla kena lona ke mona le phušitse re dutse le lona mona go le sedi FM ka jeno ga le kgothatsa thaka tsa lona batho ba batšha South Africa le Lesotho hohle mo ba mametseng ba le teng le kare
2: nna nka re fela ntho ya pele kore tseba ka ntate modimo ga o le motšha tseba di-goal tsa ga gona o batla eng bophelong ke yona fela ntho e tla o thusa o rapele ka thata o hlomphe batho always be humble because ga re le di-artist ntho e re gotlisetsang morago gangata o se ikokobetse o ke wa tseba gona ke maatla o thusa ka laosane motho e mo le mongwe o mokuke e le motho a
0: ntsao
2: se ka phahamela batho ka nnete go tlwa mono o rapele ka thata ntate modimo o tla bula mamati a gago
0: o reng wena mokgotsi
1: nna ngwana mmeng ke re ka nnete ya pele botho qalo ya pele go saba Jehova yene yona ke ya pele ya bobedi go sebetsa ka thata wa tsaba ha o sebetsa ka thata hona le motho a ka go bonang go monna yana mana o sebetsa ka thata
0: jolo
1: ka ha batho ba re bone South Africa le Lesotho ba ke ithutile le South Africa mona re mamelo ha go le gatuwa ha go le ga le bo so ha o sebetsa ka thata letsatsi le letsatsi hona le ntho o etsa go beya lejwe o beya lejwe o beya lejwe o beya mobu hona le nako e motho yo mong a tla o bona mme mosebetsi wa hao a o nkele tlhogo
0: ha re bueng le sebeditse le bomang ka balelaka tsa o sebetsa le bomang re tla mminong Makwete ke ena na ke seng le ya lona fela pina lone le ntshitseng le sebetsana le EP album ho etsala re ka lebella mmino o motjha
1: hantle ha jwa le re ntse re sebetsana le EP ya mmino o tshwanang le Makwete hobane e hlile sound ena re se re bitsa Makwete
0: oh
1: e officially Makwete
0: batho
1: ba tlamela batsebe hore sound ena e
0: officially
1: ena e bitswa Makwete mme ba lebelle Makwete a manga mangata a fapaneng a maikutlo a fapaneng le ditaba go fapana e le EP re ntse re sebetsana le yona ha rally
0: le lagatsa o sebetsa mohlomong le bomang ba sentse ba le diminong Afrika borwa ka ba Lesotho ka ba alsona hane le handle
2: a ntate gona
0: ke sebetsa le ba future le nna ke abina
1: ba ntenga u letsa nyana mangaka ntenga u letsa nyana mangaka ya gore sebetsa le motho mo le mong a buleile mo sebetsa le go
2: tsa
1: ke ithutile gore ha o ka wa super gore ke batla o sebetsa le motho a itseng e mong o sa utlwa ka ena o bona ka o ka sebetse le yena jole rona ke sebetsa le motho mo le mong ya batlang go sebetsa le gone ka mohlobo ho fapana le ka mmino ho fapana ke ding
0: Hari tlentleng ena mamedi metso tso ma shuma ma bedame tso supileng ka mara horena ya April mona hole seria FM hashtag tshisang re dutse le malala swahla le M Church ba shimana ba tswa le sotho mane pele ke fitla sia le moyeng hona le dibuditsa gale tse bileng teng ba o kineng ke shebela ho bona pe hore mohlomo ka ntate thuso mtaung o brimenong bo DJ lovers jwalo jwalo lona mino mona ke a tseba lwena o lwena M Church lwena malala swahla hona le sibini se lo re ha ntso tla ho la hore ei bana hotman lena o mphantho ke boma
2: na ka nnete ho tlwa bonyane mbaka e sale le malome Vector le ka sheku
0: ha o bana
2: moya wa ho phumela ka khotso ka nnete ke ntse ke latela mahatile
0: ya Ei bana nele gaga bare mani ya.
2: Ai. Gaga paka gaga gaga di gaga.
0: Wena mala swahl.
1: Ai na munga ka ha o ka wa mamela ihle mmino wa ka o tswakane. Na ine ke rata motho mo le munga bina ho isa le ke rata mmino.
0: Oh motho mo utlwa fela mona hai motho.
1: Hona le hona le moketse ba ngore motho nda destana. Ke re ya ke ena. Hona le moketse ba ngwa malume effecta wa ngotla ka hana. Dwale ihle ha o mpona ke le jina. Ke dibini tso hletse bileng teng tse le dibina mmino wa Sotho ho tloa ka ba mmino wa Sotho Sotho sa nna sa go ho fihlela ka bana ba boemong bona ba gone ba matshaba ha lwa
0: re a kwala hona le batho ba le thusitseng ke batla ho fole fa monyetle ona be ile re ba bapetse ka rolo ya bohlokwa hore le be mona mo le leng teng ke ka ba lapeng ka ba motswadi mang ka ba mang ya entseng hore le iphumane le le mona ga jeno mona ho le sedi FM re se re kwala le molaetsa wa lona o qetela le reng ho batho ba
1: ge le boa haholo
0: la le ga ba bitsa ka mabitso ne hona le batho ba special be le hore ba o nka bophelo ba o buleletsela o tshwara ka letso a o be man
1: teng ho jwa
0: yes
1: ke a khola ka kotlolo ka ho qala ge kopagale le boe movement o bitswang ka sitho kasi cause ko ona we long hore o kopantse le batho ba e ka bonda disitshaba me nda disitshaba go thusitse haholo me le bohle ba sebetsang le ka sitho kasi ba ke nana ha ke itse ka sitho kasi movement ke se ke a ka re le itse ka ofela ho tloa ka ya ka hodimo ho tloa le ya ka tlase me re ka ofela o ile ga le boa ho tswa botibo mapelo gona le tsebe mantswana ho tswa botibo mapelo gona me ka nete re ke bona tabatabelo ya lona gona le batla ge ka e ka tlhasene e ka ga gona
0: ya
1: tangi
2: ke le boaholo ke le boaholo ka nnete re rata o le wanda te mogosi ke le wale nda tshaba ke le wale ka sithu kasi le di company tsohle tse ntse o di bona re be re fihle mona mo re leng teng ga le bo
0: re kwetse bana beso ho o marang rang a di gokanyo tsa tshaba o go kwetse sotho se monate jwa ba le latela jwa social media M Church le wena ba tsibole latela mhlomo ba batlangwe le buka jwalo ba gona o bona le mosebetsi wa lona o tla
2: Oho, mani di Facebook, ke kene ka Real M Church kereke, ke beile dintho tsohle tse lo ha o hloka, di email tsa di bookings, di nomoro. YouTube ke M Church, TikTok ke M Church 02, Spotify ke M Church.
1: Namangaka Facebook ke mala shwahla ke utlwa ya usukusuku disa jela ya ke shwahla ene ha se wena vela ke se ke ithuti ka thoba ngata ya ba sukusa ke shwahla ke shwahla sh
0: shwahla ai mana
1: Facebook Facebook ke mala shwahla ke hla mono ke a pere go betshehla ngwana mme ke go tse ka tiba tsa dipalami handle e hlile ke motho a ka dihlabeng ke ho tse ke yana heng ho tse ke diisa mme ho YouTube ke malla shwahla hona mona mo makwete e fumane ya nteng ha ba ka ba searcha malla shwahla fela ba tla mfumana
0: malla shwahla
1: malla shwahla ebe ho go dihlabeng ebe
0: bana ba se re kwala makwete ke yana her kwala ga ona ke pinala ona re le buila ho lwa ke ra letlile ka tlo le mahlono lo le sedia family that tswela pelo tsietsa mmino wa lo
1: ga le bona
0: tsamang hantle bile ke lebo la letlile life bana le khutlela mora
1: eh
0: ha ile pele ba dumedise ba sotho le ba jwetse mvololo itse ithada
1: hala
2: hola
0: eh ithada mamere metse o tsema shiba vida metse ro beri pele wa tla hora ya bobedi makwete malla swahla le

0: dula re posta ka nako tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela taba taba ke le tshwaola haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama ipona hatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tlwaneng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Netefatsa hore o mamela lenaneo la re kaofela ka Moqebelo le Sontaha horeng ya 12 ho ya horeng ya 3 ka Vele Audi Strada Moloi Mvolovolo.
5: Mvololo bashana ba mamang.
6: Dumela Audi Strada se seholo sa Lesedi FM radio e la ha monate ka mona ka tumo le pare simole wentumeng o na le wena wa bata empa ka bakala go ke

0: ga go tlo gaitsedi ya ga nthoditsa majwang ho wena tsengo go botse potso fela jalo ga motho mo jo re mana ntshontse ditsa mahantle o monate nthodi dutse hantle mama di go yena ka ofela o fihlela efela ke kgwedi ya batho ba batsha me pelong ya ga ke batla o bua le batho ba batsha fela go botse potso fela nja ga ntshwetse am fela hle mana nthoditsa majwa mo lenteng re bone bekeng ena mo mamedi tabeng se itlhommeng pele ai di bile ngata ka nnete ai hewi ka nnete re bone le dipaparitsa mohopola fatshe di ntse di tswela pele ga monate nate nate a re ile ra bona mo mamedi ba npa ba netefatsa gore lengolo la go tshwara Lieutenant General Dumisane Khumalo le Mayor General Nosipho Madondo le ne le ntshitswe fela le tshwerwe go ba ne tlo ba ba bang ba batho ba tlong go sebetsa ka la mashomo mararo kgweding ena e hodimo jalo ka re tseba mamedi go tlo ba le mohantono o tlabangwe le teng wa melata e teng kwano Aforika Borwa ntle le ditokomane jale ba re ai ke bone e ntse moferefermano ex banna pele motho ipotsa dipotso rona e be batho ba odimo mane mang le mang o bontsha matla gae ga re tsebe fela re tla di bo mme re bone momamedi go na le moshimane ya qetileng batho ba baholo Bloemfontein mane Freistat a o tho a fitlha fela a re ke a o rata go thusa ba bomme bana ba seng ba godile go tloa bo 50 something 50 mamang 51 52 go ya o bo 60 a fitlha a lle moshimane a gomame fatshe a re a so bone botle bo bokalo a re mami I love you so go thwe o kotsi o suna motho o tloa monwaneng wa looto a nyoloe jwala le fitlhe phatleng jwale re a tseba mamadi batho ba tlhoka go ratwa ba batla lerato ga o kata gao le nna ke a go rata a o nkise loan mamadi go gobe tlhokomelang gaitsedi tsa rona batho ba bagolo ba seng ba le dipensioneng bomma rona re a kopa 39 years moshimadi 39 years a o ba qetile batho ba bagolo ba dipetlele ba nwa dipidisi tsa gatelelwa maikutlo ke mfanone ga o ba qetile momamedi ga o ba qetile moshimane go tho o fitlha fela a re wevi a re hello mami yo my beautiful motho wa mme a gago modimo wa ka ka be ka le fumana qetelelong lerato a the o changa tsatsi la boraro o nka o isa bankeng o lo monkela diketekete a ra exkina le kgwebo kgwedi le kgwedi o tla thola boka a qeta o enka jele fatshe ba kula batho ba bomme Bloemfontein mane Miss Polisa se ntse se batlana le ena melelwa eno
1: bekeng e tlang go lesedi FM One Life Insurance e o fa monyetla wa o bapala Winning at Life le One Life Insurance kena go website ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la gago go 38596 mme o ipee monyetlang wa o igapela karolo ya 50,000 rand dula o mametse lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba gago eketsa monyetla wa gago wa o hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance SMS ka nngwe kosa 150 SMS samahala hadi sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete mela wana le dipehelo diteng online One Life changing lives
2: ya khala mo sampi e khutlile etse sa ho feta pina ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa go ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Mko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso
3: supile mpukcha Sun City Super Bowl Lenyako etabu lwakahora ebobedi mozia di ticket tsona difumane ha suncity.co.za le ticket pro hok alaga 350 rand dasu safiti kizia kala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag zia kala mo Sun City
0: Begeng etlang mo mamedi ga moqibelo re tla be ro fa dinthlagolo ga bona ka Sun City bare zia kala lo na ba di 20 ha ke a tseba le monati le tshilentseng potla ka ilo reka ticket ha mo mamedi so se tse mmalwa fela ha o se tse mmalwa fela o ga di ya ngwana mme a ketse Begeng etlang kala mashuma mabedi a metsi supile ngodi nge o di mo re tla be re le teng a ka mona ka Sun City Super Bowl di sebele tsotsala khotlala ga tsola Afrika borwa a di tlabedi kopane ho le monate ho le monate a jwala tsa moroka tikiti he re glo ja monate ha re bua motho motho ba pedi ba bararo fela nthodisa majwang hle mona ke batla batho ba ba tsha fela mo mamedi 086000 3084 ke kgodi ya lona mane re ke re utlwe ko botsa potso bona lo njaga o sharp o ntse tsa mfela hle mona a king is so tabisitse mbeking ena nthodisa majwang bo pilong ba hao se ba bo hlokwa jolo ka batho ba ba tsha ke re botsane hle mona fela ke batle motho a tla rantsa ka ntse ke dutse ka thunyana mona a batla nthotse a hang ha o tsebe o tlo ntitsetsa o re dutse ka thunyana swa ba ntitsetsa ke tlo gaola le se di dumela re tla ka mona 0600 3084 sebeletso ke le se di mamedi khotsa le se di dumela ao ba nayetsa ba me haleni a ka mvolola engetsa tsena ke tswara ya gawa le sedi ele le sedi dumelang I call nayetsa go le sedi
4: bolisto
0: o mothemotsa
4: o ka bolisto
0: o mothemotsa ngwaneso o motsa le sedi dumela
5: Hi
0: Mbololo. Hi Shapulwa.
5: O Shapu di tsanga mo.
0: O mucha?
5: Eh.
0: Ba tla ba tsha fela mo. Ah no ke bona di. Ke
5: ba tsha ka ba tsha go ya taba tsentsha.
0: Yes. O o.
5: Ka ba 2000.
0: Hai marona ga ga o mucha.
5: Hai. Ke 2000
0: ke ba 2000 mbololo. Fela ntso ya jang khaitsedi yak.
5: Ah ha monate ha monate.
0: Bo phelo ntso bo tsama handle na go ngene bima.
5: Ah e ka nnete re bone ile mo gana je so ona mo tsheka ba ka mone ya bona.
0: No re ya le bo wa ntho di tsama handle o tlwa ba ba ke ma.
5: Thank you he ke manana.
0: Shapu nanana le seriele u. Tsabela tso ke le sedi dumela hla.
6: Le seriele u.
0: Bo le tse sia le moya re ya feta dumelang
6: bolisto
0: shapo bua
6: right wrong bolisto
0: o mo chandade
6: ke mo chan bolisto mo chan mo fana
0: ke mang
6: ke nge dikwali
0: ah o mo holo ntate kwa le bai o itse ona le 50 years ke batla ba ja mona le saidi dumela hello re ke tle ka mona ba me di dumelang bana le se di dumela shapulwa
7: wa ke tsona khot mala yena
0: e e tada ke mangwe le tsala kae
7: ke so pina ka tiene den masilo
0: bo ya jwa mbophelo ga itsedi ga nthoditsa mavang
7: ai ka sia ka tsa ya pusha velisto le botsotsi bo fedile nyana tse ba khot mana
0: wena bophelo mba ha nthoditwang di mna a tu hantle
7: Ah ntho di avenya na ke itse ilo je sa ke re butuang.
0: O di avenya.
7: O mse wa je so tsara wa tantle jwa.
0: Yes.
7: Eh ntho di avenya le khot mane ke bona plaga ntho di sharp.
0: Khot mane ke mthu wa ka pa ke abutu wa.
7: Ah ke bona ka le di. Ke bona.
0: Shapu ke tsona khot mane a di mehele.
7: A di mehele khot mane.
0: Ele. Le sedi dumela Hello.
8: Hey, Mbololo.
0: Shabulu andate.
8: Anawi, uja kufani fani malalutole, mwopu jengalo kuhumu.
0: Umocha?
8: Hamuna tibuwa.
0: Shabulu andjaga.
8: Ustapu Mbololo.
0: Manda diya juwa mfelo kuhumu, hantle.
8: Awa hantle, huma nyeke fela.
0: Ntoli tzama hamuna hati.
8: Eh, ntoli batla wewele. Waska sata musibi, mulu mungi musibi, tuwa tuwa kubulele.
0: Batho ba ba tsha ba se ba kgetha mosebe ya e mona go ntwa botlhoko
8: e ya mbololo
0: e mona o fane ka keletswa botlhoko re ya leboa
8: thank you very muloyi
0: e dira e motho mo Joseph ka kgetha mosebetsi mosebetsi o mong lo mong o botlhoko wa bophelo ke ntwa botlhoko gore e nna ke na le degree tsa eng ke na le diploma tsa eng fela ntho di sokopane e nngwe le nngwe o fang tšhelete ha ona mosebetsi o betere o fete o mong wa tshwana o fela ha rona re batla tšhelete bo batho ba tla reng a eno o etsetsa letho botse batho ba bangata ba ile ba ya ka yona ore he mfeto nagana bana ngwana ka o tla ge mfeto medi ya ka e tla ge se ke tshwere garafo a o tla le mala nana medi ya ka e tla reng se ke duba daka nana medi ya ka e tla reng se ke na le tax o tla ikuka sebetsi ya tshwana ona o betere ka o fela rona re batla tšhelete le se di dumela
9: velimbololo
0: shapuse dauti yaka
9: mnake borwaka wa rendaso
0: ntho di monate njamme ke mangwe letsa le kae
9: ke mira tele ka mone ka migrant tsa monge mbololo
0: auti yaka di a jwang o shap
9: ntho ngwe lengwe tsa line mbololo ntho ngwe lengwe ka line ke refela o bule spain majita ya spain pele botswele pele
0: ei shimfete ya
9: a se blief
0: gore tsenga dadi ka loka
9: wa e bona taba eo
0: manna ebile ke beke yane ya o ingodisa bakeng sa olo voter ka jeno le o sane tle banna re eng batho ba batšha
9: se ke tswa teng
0: o so tswa teng
9: ke lata ka ingodisa ka bonako
0: ngwana mme ke ya leboa sharpon jack
9: thank you for loyo
0: mamedi ke a gopola ka jeno ke boingodiso le commissioner ya dikgetho e ikemetseng ya dikgetho IEC ka jeno ba buletse he mo mamedi bakeng sa dikgetho tsa magotlametse tse tlang ka la nne pudungwana batho ba batšha pakeng tsa lemo tse 18 le 29 go thoa ba bonagale mo mamedi ga re eng tle banna re lo ingodisa ke engwe ntho ya botlhokwa e re tlamang re etse re ke onkelwa go qetela re etabeng sa gora bobedi dumela ela ntate tladi ke batla batho ba batšha ntate ke batla batšha mohlomphei wa ka tsatsi le monate matladis lesedi dumela wa o qetela
10: ntate oa le mosimana apa ke motšha
0: o motšha ntho di tsamajwang e kwale ke ye go ntshane ntho di tsamajwang
10: tsamayantse ke mapolaseng ka mona kese ke o etsang tata kese ke o rekisang
0: o dipolaseng o kae
10: vetenara mona ntate monatlheng a bona o bua le mosimana gape tholo
0: ae sebetsantle mono o ba dumedise dipolaseng tsa vetenara re ya leboa mmamedi le bekeng e tlang o fitlha kgwedi ena e fela re bua le batšha fela mona go hashtag ka sia ka gantle dimatlhogore ra ke ya bobedi tshebeletso ke lesedi SABC tsena tsa gora ya bobedi ditaba re di balelwa ke sebohodi ntshane sponono ranto.

0: no kwa me khot bana hlapileng ang khang ha monate ka ba ke bona ba ngwa wang ka manala hlo mo ba eh se ke mo tsaka moelo mbele mono rwaitse ba ntjona a u tshaba ke hlo mo ka manala motho ntsa tsohle Mamere tlokopana ho sane ho lona lena la re ka ofela fela ho sane e ke letsatsi la bontate ile re ha ile letsatsi la bomme go dinga fitileng ya motsiano re le ra wotlela bomme fela ra re bomme fela binang jale a TJ Lavas re hlopile nna le yena ho sane he mo mamedi re bapala bontate fela male seri FM le tswe style ya ba ro shapa ka bontate fela mama di le bontate ba rekelwa bontate ba rata chelete le di mphora di ya moela le rekele di ntsho ka ba molaetsa fela happy father's day ha o tle o tsa male nthonya la le rona chelete ga ga che re a dumela ke rona ba tlamang fana ka yona e ka tlhao ya empa he le rona ha itle ha itle re a diamoela le dimpho e ya ya khona re tlangwangwa ka manala re ke rutwe o sane ho joang la bitswa bo dedi hello dedi a ke rutwe he mma meri 0860003084 re tsore tsa mai mona ho le seri FM Rutwe fela mafela wa beka e mejoang, ma fela beka e mejoang, le sedi a leo. Dumelang?
1: Hai, Salim.
0: Shapulwa.
1: Ke tsopo tsala wa leso.
0: Ntjodi mona di khaitse.

0: letloboleletšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa.
1: Ho jwalo mo mamedi wena tsebeletso dilemo di mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ka nnete ha e sa le ntse gagatha ya o dimo letla se tsebeletso na pula ena e sa ne o chesa o bata inze watla ka mogaolo mong fela nnete ya sala re ya le baka nnete ka fihlella dilemo tse kana ha o bonolo e bile a se ka le mataro ha se le ka mataro na ka nnete ke ka mogota ba dileng ka teng o sa le teng he motho yenwa. E ke ena manga phofu ke abegile mafelo abeke. Yola ke chesa tukutuku. Nanga malagabe. Ke le jwetsa nete. Yekela nokuta. Ha ke ma ku mafelo ngabeke ke tsama ke le mong. Fambo. Nanga malagabe ngwana ka ngwana a bo se babule.

0: ene le fambo e tsebile tsonya le sedi o ro chesa tukutuku chesa o tuka malakare mabere ke hora ya bone a hloho a huduma hloho tsebeletso ke yona ya le sedi o ntsongwe mametse ka sena sebaka hle e ke se ke metse ntate saga ya tla gukela ho nna kwano e re ke re bona rena resorta jwang ha re fitla ka rolong ya bobedi ya papadi ke mo kgabela ka jeno batla o phodipodile ka nete fela ha ba ile ba hla ba bua bana ba tsa bolipima ba ne ba re mafela na beke e hlile se tla nyuma nyuma hle ri ka tele ka nete e go tla dilompene e ke nge bo je ge se jwa lo bo ja se wa khale o go bonda de ho ho be ho aba ta ka ntle ka mona ho phodipodile ka nete ya ka mogota ba le lengate
1: a go tsi beke nye tlang ka nna ka tsamaya
0: ka nete
1: o tsamaya ka ska ntshusa ba mo khotsa sentle etsusa o so tla bona beke nye tlang
0: o
1: le diketwane tsa
0: go yo da

0: godimo ke lebitso la pina skoon pampir ona le seru the ellipsis babe de metsotso ke le shume le metsi mihlano ka mora hora ya bohlano
1: wa ratwa Wale
0: le sedi FM. O setse metsotso le shemele metsi mihlano mashoma na metsi mihlano tsholo pele nane o lena la dipapadi le fela ka tjeno ke tsama le DK ya o sana nthotseng ata ho hang re tswa gasong ya papadi ya rugby ona jwa le pakeng tsa Barbarians le Stopa sa Afrika Borwa ile a iketsetsa bohloko fela me se bapadi se bapetseng ka bogabane papading yana ke Edwin van der Merwe ke ena ya khetura ke ena ile nga hla ipabola ngwana mme ka papadi ena papadi nyena ka tseno e hleta ba ditsa maile jwalo hema re tla bona papadi ntse tlang rena e tla ba pala bang Springbok maobane go bile thata go tsena tsa United Rugby Championship he ke ne go tle bo hloko ke shebeletse bolo e bile bana ke tloa kae kae ke matha ke jwetsa ba hlomphela ba hlomphiki sa kae kae bana papadi ya qala metsotsong e mashume mararo ka mora hora ya borobedi ke papadi ya magaola gambana ya United Rugby Championship ibile ke ba jwetsa re tlhopa sa Africa Borwa steam mono ke the Blue Bulls ne tiana ha bohloko mono lo Leinster ai e khona ke bone ka ba tla ba betsa ka ntho ba bitsa ka hore ke whitewash elek mo bile buima man mo bile buima Leinster ya iketsetsa ka Bulls ma me ka dinhlatse mashume a mararo a metsetsletseng ho tse supileng tsa Bulls ha bana Bulls legile tsa mlifintse ke ga e khona ngwana ka mana batho bana ba shapua no autoga ne ne ke ga ke ba ba fumana try hlele conversion ya ba ofelletse mono ke petho ke tu Leinster ka le mpimpimpimpimpimpimpi ele mpi a hole intse ya bulsu magaola ga intse gutla mono monyako intse ya mono gutla monyako mele ya gola ke le motse tharo ka ofela intse ya fela gutla monyako Baleke khutle mnyako. Jolo ka Arsenal le Orlando Pirates. Le motse tharo ka ofela hlopatsene ha sa le di matter. E ga di tanka leki di khutla mono di tswe boemong ba bobedi. Fela ha le bong sena. Ba sebeditse hlopatsene tse pedi ya Arsenal ya nka leki Pirates le ona nka leki ka mona. Ntse di khutla mnyako mona di khutla mnyako. Jolo ka di blow bell fela ba khutla mnyako mona. Fela ba sebeditse ka nete. Ho fika go magaola gang diblobele fela ba shapue ke Leinster ka 36-7 elek icona le ka jeno jena Barbarians ena ne re tlame e be re etseditseng pipetsi ya ga e fa letho tsebala ya bantse le fa di-try ka mono le lona siamthanda kolisi yes ya tseletsa mono le le ha e banna tabe ga mono ne ba tlile hlele ba haile fela ke papadi ya setswalle ya sene se ntho e thata kalo jwala ka ile a hlalosa thafka ya raa le mokwetlisi o batlile dibapadi tse ntšha ka nnete ba bangwe ba bone ba kala le o bapala ka jeno jena ba thala bašana ba thala ka mono ba ya godimo le tlase ba leka go kopanya ditaba ba bona gore na ebe ba keke ba bitswa nakong e tlang di a kala he tsa dipapa tsanye tsa rugby gape mo mabedi le bolo e tla kala Aforika Borwa mona ka phato se ke tlhokometse gore leake ya manyesemane e tla kala ka di-21 tsa August di-21 mafelong ana beke mme ebile papadi e tla ba nngwe fela e tla be le ka labohlano a sena le bapala le Coventry ke yona e fitlhang gope go English Premiership ya fitlha le mong sena fela e tla qala le a sena le bana ba tshireletsang gope ke bone Manchester United le yona e tla amogela tlhopha se setšha se e fitlhang ga e le Liverpool yona ke bona ba e kopantse le Newcastle e kopantse le Newcastle o tla ba thata Liverpool e fumane mokwetlisi e mošwa ba ntse ba ngodisa dibapadi ka mona le ka mona mo bamedi ditlhopha di a ngodisa le gona jwale ne keta gore ke le ka o bona gore na tabeng tsa Siwelele re ka kena tabeng efe bane ke a bona mona Siwelele FC ba ngodisitse dibapadi tse supileng ka ofela jwale ke le kile o buela kantoro tho a ko eme hanyane ntata ko eme hanyane re tla phatalatsa dintho neneng gaufinyana go na le ntho tse ntse re di qetelela go na le ba bang ba teng mona re sa sheba gona eng ke re shebile kae Pirates le yona e ngodisitse Kaizer Chiefs ntse ngodisa le yona mo mamedi Sundowns le yona e nkile ba ba kae bana ba babedi nkile ba babedi bogolo ba ditlhopha ka nnete bo sekhukhune sekhukhune le yona e hle e ngodisitse ha ya salla morao ho hang ke bone Nyiko Mobi yana le tlhopheng sa Siwelele FC utla ya ho sekhukhune ke ke bapadi tsengata ba ya ka mona ba tlwa ka mona ba ya ka mana ba tlwa ka mona se go batsa ma ba sa ha so fumane sehlopa ke bone kabelo tlamini ana lo no pirates e ka o tla shopping sa Stellenbosch FC yo la Stellenbosch e tla fana ka di bapadi tse pedi tse tlang ka Orlando Pirates e mo mono ke sithiba thibane sa New Zealand fela ne ntse se le shopping sa se hlopa sa Stellenbosch FC ke ka mona bo tla pele ke potele ka mona ka masheleshelinga ke a gutla.
2: E bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Mabedi kemetsotso e mashimi a mabedi a motsomango botsekeng ka mora hora ya bohlano. Mangoba mngithi le yena ha di monate mana shopping sa Golden Arrows batho ba bangata ba re ha bana hotle jwang. Monne ya tloe shopping seo sa Golden Arrows di le motse mashimi a mahlano a motse mhlano mangoba mngithi. A sebeditse a ga bana o tlile shopa seno a sebeile boemo ba botshelela ha se ha le gikwala. A sebeile mono horeng boemo ba botshelela. Ba re bua le ho etsa itse a ha ona hlopha tse tla motlwella mangwe ba mngithi le gale nka nnete le gale ba tla hle ba mopotlakele ke bone Thabo Matlaba le ena ebile o ile lapeng kwa ntse ke batla gore nke ke tlo bua le ena Thabo Matlaba ke bone e ka re bua le se ebile e le raplasi jwale Thabo Matlaba mmamedi ke tla ke mmatle re mmatle DK ba tla re batle Thabo Matlala e Matlaba ke bone bjale tla ba raplase jalo ga a bitleng pele bjale ke ema simong ge nke ema simong ke lo phethola lekote mane jale ke tshware mohoma ke tshware peke ke tshware garafu ke tshware nyeng na le motšhini yalo mongwe o jalang jela ba re ke detse ba tsho jalo wa jala di tsiwa golo ke Dr Motšhatso eno Thabiso Motšhatso ka o jetsa gore motšhini ona kwa ntho itse motšhini o etsa ntho itse motšhini ona fe fertilizer e kena ka mona ke tshona manyolo ya kena ka mona ke Kensmith e kena ka mona ke Motšhatso tla o jetsa o ena ke eng yetsa jwa mobu mane ena ke eng ha re jala re sebedisa eng ke ga plus monne Dr Motšhatso ya bitsi Dr fela o tsiba tsena tsa timo go ya kwana le kwana ba ne kana le yena ka e ka mona ntse re shebile dintho bona re shebile thepa mo shebile thepa ya DK le yena ke mmone le nthong o e tshwere o na le lebaka la borotho Thabo Matlala Thabo Matlala o na le leganyeo lebaka la borotho a ko mmatle a tle kwane mona sa le marothong kwana ke bone go se le ga kgwebo ke ko batle mono la ka bapala shopping sa Free State Stars mane ha tloa ya shopping sa Orlando Pirates mane le mo bi ba tla ka tlo go jwetsa ka kgwebo monna jwa le watlwa ka mo watla ka mo ke eng Thabo Matlaba ya ka go le mo tsama shuma mararo a mtsorobedi cheo salmolo ka nnete bo mamedi ya ke re matle mona head cake ya le bagaitsedi ya ka re mtli ya kwa re ke re tla ukwa tsena tsa kgwebo ke re tla ukwa tsa kgwebo ba ne nnete ya sala o ile a tla bua re bua le ke beya mejafatshe o tlile tlhopheng sa Golden Arrows se a re bua le wena tjena ha le mo sela se kwala mane ke ga eh o le salekane mm ore nka nna ka bapala empa bua le ke se ke le ka mona ga nyong ke tshega pane ntate ke ya beika go tla magotho go tla nthotse monati e ka natala ka kwana ba re ke senkwa ya tibos mashume ma bidam se mhlano ka mora ra bohlano ke dipapadi ke mokgobela ke tshwere makatsi ona le ntate stana le fortunate ke mone makatsi ya le kae kae ile le bengkele ga lo batadijo e batho ba mona ma ba mo potlakela ba ga sisi ba ga tlohle ke batla ho bua le wena hola ntela ke movie papa bo pelo ke movie
4: utlo hanga o nga tore ndi movie

Adlala Tugzi. Uvalo. Shemele msebuhlano mabele ke metsotso re ya horeng ya botselela. Horeng ya botselela ke ditaba hang fela ka mramono tlhakisetso ka. Mahloko a kelello o tla ofata batseno e motshomoratuwa. E ne ke le kae ka sefate mana motsheya ba ntse ba gana o kae motshomoratuwa ke bua mfe. Ba re batla mona e monna kajela ba o batla sefate mana. Bengilela le le le holo sfate ba batla o bona e kachel ba go go tla sfate mmane ngwanaka e ba batla o bona e ba batla o bona mono sfate mono hlopha sa mazulu he mo mabedi ho bonala e ka batla ngodisa omega mdaka ya nanga le hlophenga sa Stellenbosch FC e tle ba matla ba meile brele ba re tlokwana re tla bona hore na ntho ditlahle ditsamajwang he mo mabedi re tadi bona taba tseno ke le ga utlwa lilepo e ka o tla tsa matlhopeng sa Kaizer Chiefs fela e ka re o tla dula e ka re o tla dula ke a bona Cruci nnete a sala mamele Cruci ke mokwetlisi e motšha tlhopeng sa Kaizer Chiefs ba ga ka dule kwano ma re sa sheba mona gore na re tlatlhe re sebesebetse jwang le ena taba e tlhedi jalo Thabo Moloisani o na le tlhopheng sa Stellenbosch FC le yena o sa mathaka makgosinka mona mathaka makgosinka mona mme ebile ke utlwile Kaizer Chiefs e tla bula ka lapele kgweding ena e tlang dibapadi jale di tla gutlha jale go qalelelwe jale go seketswe ditaba mabedi go ya ka nna ga ntse ke dutse ke shebile sebapadi sena sa Bafana Bafana Mbekezele Mbokasi re a tseba go tlhopheng sa nthong ka mona Chicago ka America ka mona ha ke bone a tla kata kontraka ha ya ntsa le tlhopheng seno o tlhopha tse ngata di tlo mmatla wane nnete a sala ofitlhela ga kana o sebeditse gantle tlhopheng sa Bafana Bafana mme o bonwa ke dinaga kao fela o bonwa ke dinaga kao fela mo mabedi nna ke uetsa nnete o se ke tsho nna ke iketsa mokwetlisi a senang mangolo ka tsebo yaka e nenyenyana ya nyeo ya half cent e ke nang le yona Mbekezele Mbokasi nka mmapadisa mpeng ya lebala nna nna tsholo e hanga ka ba mokwetlisi wa Bafana Bafana e ha ke re ba etsa phoso a bapala mara nna nka mmapadisa mpeng ya lebala Mbekezele Mbokasi nka mo jesa number 6 nna nka kapa hohle 8 10 nka mmeya mono 8 10 6 nka mmeya mono nna Mbekezele Mbokasi nka mo bapadisa mpeng ya lebala nna Mbekezele Mbokasi o se ka ba makala otho utlwa otho Mbekezele ha bapa le morao sa bapala pele wa mogopola Mbulelo Mabizela ha a tlowa tlhopheng sa Orlando Pirates a ya ho Tottenham Hotspur ke a ba mo bapadisa middlefield mane ebile a hlaba dintlha mo papading ya pelo la ba hlaba ntlha nna ke mo shebile jena Mbekezele nka mo tlosa morao ka mo isa mpeng ya lebala ke gore se ke tsho nna ka half cent ena a ka a tsebo ke qetile se ke feta fela mono re lebile Mofokeng na ha tse ngata mo mabedi di mo shebile moshane na o tsiba bolo motho ena o tsiba bolo bapadi sena setse ba bolo ke a tloa ke a hlopeng sa Kaizer Chiefs hona le monna ile nga sebetsa hlopeng sa egepeta mono a ena le o le motse mashama mararo a mse mhlano ke Mahmoud Abbas eka Kaizer Chiefs ya matla a tlo thusa ntate Cruz Fernando da Cruz ke tseo nna ke ntseng ke di sheba mona ke ntse ke di bala ke di sheba utlwa gona dintho dipotepotela jwang mang o reng kaekaekae go a tšhawa tima ke tseo ga ntse ke di sheba mona he momamedi ke fumana taba tse jalo nna he re batla re tletile kankane ke re he DK re batla re tletile kankane kgaitsedi yaka ga o sheba Cristiano Ronaldo o mmapadisa le Lionel Messi dipapadi kaofela tse Messi a di bapetseng ke 1157 Ronaldo ke 1326 mme o fitlhela ga kana he dintlha tseo ba seng ba di tlhabile ba le babedi tsa Messi ke 914 tsa Ronaldo ke 973 papa mono ke dintlha tse 59 gore Messi a fitlhe mane mo Ronaldo a leng teng o tlhoka ntlha tse 59 mme Ronaldo a kedumele o tla ema o tla nna le ke o eketsa dintlha gobaneng gobane o batla gore pele a beya mejafatshe papading ya bolo ya maoto a ba tlhabile dintlha tse tlolang tse sekete mme ba kgonne go thea menyetla gore bapadi tse ding di tlabe dintlha ka 414 ke Messi athe Ronaldo ke 261 yeah

0: jwalo dintla tse hlabueng shopping sa di shopping tse Ronaldo a di bapaletseng ka ofela ke 1234 athetsa Messi ke 1328 ne go go fetita batseng hemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi bitla pele ke potela o qetela ka mona ka mashelishileng ha ke khutla ke tshwaretsa mohope wa lefatshe tse ding
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
3: Eh, o etsa halang?
2: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe. E bo tswa ka phone ya ho letso ho.
3: Ka nnete?
2: Eh.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rente ka phone ya ha pep se.
3: Au, tsane ke fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom
0: e robedi re a horeng ya botshelela se mo kwetlisi wa mehleng wa hlopha sa bafana bafana e leng Carlos Alberto Pereira e hle bo pelo ha ba monate mo mabedi ba ntse ba hlalosa kwa no bona ba ra hle ha monate ho hang e ha re tshepe ro tla fola hle a gutle e le yena a to ke na chocholong ha ho le mona dipapadi Die me jwang atsa mohopela fatse ho tloa ka Jeno fela ho sane ke tla o neletse hang fela ka morapini ena ya AKA ona le caps of this small company remix

0: Hokulebo he monga phofo o sebeditse o tle o tsamaya hantle le nna ke re bale for di paleki mo mabedi ke o dumedisa. Mo presidente Cyril Ramaphosa o hlaisitse maikutlo ka diketsalo tse utullotsweng ka labone tse kenyeletsang tlhogo ya lekala la diphuputso tsa bobodu IDEC le mautlwela ditulo tsa molao mogenerale Tumisane Khumalo. Go ne go ile wa ntshiwa mangolo a tshwaro ya Khumalo le majoro mogenerale Nosipho Madondo ke IDEC fela mangolo a waginwa nakwana. Moporesidente o re taba ena ke gona go ntseng go ngangisanwa ka yona mo a phaeletseng ka gore makala molao a lokela go fuwa monyetla wa go phetha mosebetsi wa ona. Moporesidente o buile sena nakong eo a neng a buisana le mekgatlho wa ditaba kwa Thema e Kuruleni mo a neng a eteletse pele letsholo la ANC la go kgothaletsa bakgethi go ingodisetsa dikgetho.
1: What is reported to be happening, to have happened about the arrest potential or otherwise of this and that, is a matter that is just being debated, just being discussed. In the end, institutions of justice must do their work. We want them to do their work, and anything else is a matter that has to be done in accordance with the prescripts of our laws and with the protocols that we have in policing.
0: Moetapele wa EFF Julius Malema o re moga wa gabo o ikemiseditse ka gotlhegotlhe go gapa taolo bo masepaleng le go busa ka boikemelo ka mora dikgetho tsena tsa monongwaga tsa magotla a metse. Ga a ne a tshetlha puo nakong eo a neng a beile leitlho tsamaiso ya letsatsi la pele la ngodiso ya bakgethi mafelong a na beke Mamelodi, Malema o re mosebetsi o ka setlhong wa EFF ke o theya mesebetsi ya moshwelella le go tsietsa bagwebi ba legae ka tshebediso ya ditšhelete tsa bommasepala. Malema o kgothaleditse batšha go le ba diteišeneng tse gaufi tsa dikgetho tsa IEC kapa ba kene online go tlhatlhoba gore na ba ya tlhaela lenaneng la bakgethi.
2: We believe strongly that local municipalities can create sustainable jobs for the youth and create opportunities for those who are engaged in small business and empower their own instead of going outside their jurisdiction to look for people to bring the services that can be provided by those who are already in the municipality, worse paying for services in the same municipalities, because that money they pay for services must benefit them and not.
0: Ditaba di sa le mothating ona moporesidente wa metlheng wa naga mme boetse le moetapele wa moga wa MK Jacob Zuma o bile le kopano le batshietsi le ditho tsa moga ga ne ya fitlha setseng sa ngodiso ya bakgethi se nka ntla gaufi le gagae. Zuma ya letsholong la opepe sa botlhokwa ba mafelwana a beke a boingodisetso ba dikgetho o etetse sekolong sa poraemari sa Ntolwane o ile o netefatsa dintlha tsa gae tsa boingodiso lenaneng la bakgethi. Zuma o ingodiseditse go ile go kgethela lebatoweng la bolesomele metsemene le na le bakgethi ba fetang dikete tse nne ba ingodiseditseng dikgetho. Ka go le leng bakgethi ba Bloemfontein Free State ba amogetse ka diatla tse pedi mogato wa lefapha la ditaba tsa legae wa go atolosa dihora tsa lona sa tshebetso. Sena se etsela nakong ena eo naga e itukisetsang dikgetho tse e tlang tsa magotla metse ka go gakola mafelwana a beke a ngodiso ya bakgethi. Bakgethi ba ileng ba atlego le ba dikantorong tsa lefapha la ditaba tsa legae ba re ba na le phephetso ya go sebedisa dikantoro tsena gara beke ka lebaka la go tshwarega mosebetsing. Batswadi ba bangwe ba tlhagisitse maikutlo a na.
3: My daughter is going to be her first time registering this year to vote. We are voting for change and we want better service deliveries and you know the basic needs of a family. We are looking very forward to go and put our mark down.
4: I'm happy as Home Affairs is being open for that special day for the new kids. Get them a new ID. That is good news for me.
0: Ramotsi wa eThekwini Seraqaba o re melata e fetang dikete tse nne e tlhoka ditokomane ya Malawi e gotliseditswe gaabo yona nakong ena eo ba ka taolong ba ntse maleka o a kofisa mogatona. Qaba o bile le seboka sa megatlho ya ditaba go tla tlhalosa mekutu ya mmuso ya go sebetsana le maemo ana o re ba ka taolo mmusong ba sebetsane le melata e dikete tse lesome e neng e fue bodulo kampong ya Sharehood e Durban o tloa dibekeng tse pedi tse e fetileng. O re melata eo e dikojwana di magetleng e kenyeletsa basadi le bana mo ba bang ba bona ba isitsweng kampong ye ntšha e gaufi le North Beach gaufi le lekgotla la dinyewe la lebatowa la Durban.
5: we have a significant improvement in the pace of deportation. Yesterday alone, we were able to dispatch 8 buses carrying 784 people returning to Malawi. To speed up the process, we have now migrated from deportation to repatriation, which has several advantages. This process is less bureaucratic as it is implemented through cooperation with the Malawian government.
0: Didaba tsena tsa gorra ya botshelela tsona di fella mona tsela telang tsena e tla batsa gorra ya bosupa ke nga dithabo tsena ke di fitisetsa ho ye motho maratuwa ka lena neola meritito
6: bua mputi ba bena nan tshutsengata ho setlela boikemisetso tjangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label. Beer ya semmuso ya FIFA World Cup. Yetse di tsobo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
7: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bet. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
8: Mabiru tsebeletso ya lesedi ntumele hleketle ku dumedise ho hlomomeseng tsebeletso na o le teng e supile betsotso ka marora ya botshelela. Kodi ya pupjane ka jone hlola matsatsi a mashome a mabedi le monsena tsa dikete tse pedi ba shobe di na metso tsheletseng. Dumediswa ka jene mo qabelo mo hle ikgethilenga. E motho bora tuwa ke thori bathatho tsuka mana tlolosa go lomekile sara ke motsana bitwa motsana wa first race sa botong ke thobi ke ha madume cha ba sa tsile mo tsebeletsone wa tlante maqhubu a fapanenga e motho bora tuwa di province tse re bong ka ofela dina ha ka ofapa fapana ke phamisa matsoka ka mangwela ke wa tlafatse ge boela hape ge le bo ga masedi mphatlalatsane na le dia meso bo sa fele mo gana go tso boetse ga re fa mohagu wa ha ka jeno ge tlo kopana re ho ka hangwe mmoho ke maqhubu a naga tsana ngwane so ka mane ka le sotho a re ke maqhubu maqhubu ke boloke ka tibo fubeng saka hlompho kananelo teboho yona ke tle ke le biso ba sebetse mmoho bohle ba ntse ba sebetse o gabane tsebeletsong ena mananeng o hlasa fitile a le sedi fm tsholo wana o ka oke ngwane so ke se ke go tseka tiba o sebeditse rena lo la dipapari tla boela gutla apetsa tsingla o sasa tsebeletse ona kana go tsohle ha go lojwang kana go ena ya mohope wa lefatshe ro fa dipapari tsena ka ho tloloha ka boqhetse ke bona bo phahameng re he ha taba tsa ka sedimi mo ne motho bra duwa nna le bana mamedi re tlatiana mana metsungi mashomedi re le bile ho reng ya a bo super ke nako he ya concert e monati ya mahala ho le sedia fa mpapelo ho mo ke tla ho fa tlhakisetso ka mental health o tlo mamele ka hloko bane ke dumela hantle hore ena tlhakisetso e bohlokwa haholo jwang e motho mga duwa ge se re phela nakong eo re na le mahloko a dikelello ge le bangata jalo re tla re thusale re tla re tsebe hore mental health king mamela tlhakisetso ena o ithuele tsebo
9: tlhakisetso ka bohloko ba hloho e bohle re a tseba hore kgweding ya Phupjane ke kgwedi e hlwailweng e le kgwedi ya bophelo bo botle hlakoreng la bontate ka o qoleha lefu la mental health ke lefu leo e leng tlhoba boroko ka go lefatshe leo re phelang ho lona ke nako ya hore bontate re eme ka maoto re lwanele bophelo ba rona re ya dingakeng re itekole mo mamedi ha re be mmoho le wena tlhakisetsong ena re tlo ithuela tsebo ke na le Dr. Mabele ya tlo re fa dintlha ka botlalo gore na tsa bongaka di reng ke be le mme Maud Bopape eo e leng clinical psychology ya tla re fa le yena gore na ka tsebo le kutlwisiso ya hae ke eng se o re lokelang ho se etsa jwalo ka bontate ke na le ntate Mofokeng ya tla re fa lehlakore la tumelo ya botšhaba le hore na ke eng se re lokelang ho se etsa jwalo ka Basotho ke na le moeti wa rona eo e leng mohloka lebitso eo e kileng ya e ba mokudi wa lefu lena la bohloko ba hloho tlohomo mamedi re tlo ithuela tsebo tshebeletsong yena e ratwang ena tlhakisetso e fupuditswe le lukisetswa kgaso ke nna Matshoho Mahloko dipapusing tsa kgaso tsa Lesedi FM ke rata o leboa ka tsela e kgetheileng kgaitsedi ya ka Cleopatra Kgomamatodi ya entseng bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha tsebeng tsa gago ka gotlologa
10: re bona hangata gore batho ba bontate ga se batho ba itlhokomelang gagolo ga o shamale dipatala ka ba ditleliniking batho ba tisang go atela ba tlo thola thuso ka ba tlhoka thuso ke batho ba bomme so ga tsa batho ba bontate ba emela pele bothata bo beteng kapa bo bo kotsi gagolo pele ba kanka magata gore ba tlo thola thuso gagolo le gape the way re phelang ka teng tikolong ya rona ga tsa gore batho ba bontate ga se batho ba phuthulong gagolo ka maikutlo a bona ba tlhalosiwa go ba na le mathata ke batho ba reng tshwanetse dilo o ntse be senatla o se ka bontsha pene kapa bofokodi that is batho ba ngata ba nagana gore ga o ka ya ngakeng o bo bontsha gore o na le bofokodi e tla dula gampe kelelong ya gago eo that is why ke bona batho ba ngata ba bontate ga banke nako kapa boikgathatso boo bao ba tle ngakeng hence o laka qolo go tho June month ga e be kgwedi e kgethwe motho ke nana re tlo bontsha gore le batho ba bontate ke batho le bona ba na le ditho tsa mmele ba tlhoka thuso and le bona go na le mo ba sitwang teng
11: ga re le basotho gantle nna ga re ntse re ikotla gobane ga kere dintho tse di kgethiwe gona jale ka morago go ba batho mme re be bangata banna ba kgwedi ena e tlameya go ba ya bona gobane ke bona batho ba matleng ka kgwedi e ke ka nako eo go qalwang go etswa mesebetsi e amanang le badimo le modimo ka kgwedi ena jale banna e leng beng ba diboko seboko ke sa monna mme gana seboko jale ka nako eo ke ditaba tsa gore go sebetswa mesebetsi yana ya batho ba seng ba letiko le dipha badimo go bua le badimo ke yona kgwedi ena le bongaka bona gantle ga o thwasa ka nako ena re tseba gantle gore motho ena o tlilo phekola ena gobane o tlilo tse ba ditlhare di sa le mobung
12: bontate tshwanetse ba itlhokomele because ba tshwarana le malapa gagolo and which is also one of the ways the society e ba etsa gore ba kare ba tshwanetse ba tshware dintho ka bogaleng most of the time so banke e le batho ba nang le maatla and often maatla a ba nang le ona e ba bothata gobane ga ba kebe ba batle thuso ba bona ka re tshwanetse ba ikarabele ba tshware dintho ba le bang ba seke ba batla thuso tshwanetse le bona ba batle thuso bane motho mongwe le mongwe o na le mo a sa kgoneng gore a thuse teng a batle thuso bathong ba bangwe
11: ntho ena bitsa mental health rona re bitsa e le gore go kopana tlhogo kgolofalo ya maikutlo kgolofalo ya kelello ya motho e motona ga utlwa ke bua ka kgwedi ena ke yona kgwedi ena eo dingaka re chekang meriana jale re phekola ba re fa motho gore e tle re ga tlhabula lethwasa tlhare dipalesa a ba a ile a fumana dipitsa tsa tsena tse seng di omme jale e tle re ga dipalesa ke nako eo go bonagalang go kopana tlhogo gona ntho ena o e bijang gore ke mental ke nako e di bonagalang kamane ga e ka moka bo kgwedi yane ya borobedi ga ditlhare dipalesa ko gona motho eno a elelegang gante ntho ena e kadile gona jale ga ditlhare dimela ko gona e tlo bonagala e tota banna ntate ga o ya monne gore na gobaneng banna ba ena le botlhoko ba kelelelo gagolo ke banna ba bopue ke modimo gore ba tlo ba balela ba ba ba tshireletse jale ga re ntse re sheba dintho tsena ke le bana ba basotho re a bona gore monna ga a kekeng a phela gantle ka ga ntlo monna ga o ka ba di dintho tse mo thibelang go pheta dintho o nagana gagolo gona go monagano wa gae ebile o qetelela o sa nagane gantle a se a nagana bobe ke ka mo kgona go sotho jale o na le lefu la kelelelo dintho tsa di etsang o di etsa tlasama kgatelelo ya maikutlo gobaneng gobane jale a sa kgone go fitlhela dintho tsane tsa go tlapidisa lelapa la e ka mokgwa a ratang ka teng ntho eno e tswala lefu la kelelelo gobane kelelo ya motho o ne se sa seletse gantle
10: ga o tlwa go mental health again e ya mo the way re gotseng ka teng the way re bontshe gore batho ba bontate ke batho ba jwang re godise gotho batho ba bontate ke dinku ga balele kapa ke mafika sa sisenyegeng wish mo tshwanetse ba bontshe e ntse le bantate ba nang le maatla ba kgonang gore ba face ntho tsa ngata bophelong jale batho ba bangata ba bontate ga ba batle go bontsha bofokodi ka go bontsha gore eman go na tlho tse tsagalang bophelong ba ntate tse imelang kelelo ya gae le maikutlo a gae motho ba ipona a se gantle go gang ga utlwa kelelong ya gae le moyeng wa gae empa go le thata gore a phuthologe a lokola maikutlo a tlhotlheletse motho mo go emane ga ke sa kgona ha ke na msebetsi maikutlo ka ha handle go hang ka pa ke lo ka gore ha sa sebetsa handle because ha ke na msebetsi ka ba msebetsi ka one divorce so rutle botsa bantate wa emane go tshwantse ka bontsha bofoko le diswa botsa bantate ba sa khone go ba bue ka botsa ba bona ba mental health and bona he ke bana ke reng how sa thole thuso ka nako when it comes to mental health conditions ke mo ke reng di khona go di mpefale beletsa mathata go motho wa ntate
12: ka se se thore re ke bohloko ke bohloko ba hlogo mare hantle hantle e bona hala ka manifestation ya teng e bona hala ka kulo ya mmele hangata so tso fumana hore motho a nang le mental health issues o bona hala ka hore o ba le ntshwana le bo ben a dula sa gathetse ka go dula tshwere ke di ke hlogo ana le a lot of physical complaints la ha ya nga ke o fumana hore nga ka wa bona hore motho ona wa kula mara ha re tse bo rena se sosa sa ho kula hona na ke eng so la nga ka e ka o fa dipilisi o fumana hore mokulo wa hao ha o fole so se sosa o fumana hore ke eng ke ditaba tse etsahalang bophelong ba hao se etsang hore o ska kgona hore o fole ka pele kapo mokulo wa hao wa mmele ga o fole ka nako e tshwanetseng gore o fole ka teng so o tlo bona doctor wa hao a o romelela gore o lo bonang psychologist gore o kgone go bona gore na ke mathata a feng bophelong ba gago a etsang gore o seka kgona gore o fole ka nako ba nwa dipilisi tsa tlhogo mare tlhogo ga e fole motho a sa kgona go robala kapo o robala nako e telele motho a sa kgona le gore dikobong a function ka tsela na function ka teng so re bua ka motho o fumana gore re bitsa libido o fumana gore dikobo mane o batla too much or too little o sa kgone ya gore a sebetse ka tsela na sebetsa ka teng e se le motho a sa ratang go omana go feta pele
10: ga o tlwa go mental illness ga tla ke bothata kapa bohloko bo amang tsela eo kelelo ya motho e sebetsang ka teng boko go bo sebetsa hantle o tshwanetse bo thole dijo ga tseba gore motho wa ja then di fetiwa glucose ke yona e fang di-cells tsena tsa ka bokong maatla gore a sebetse hantle empa go na le di-chemicale tsa ka bokong le di-hormone tse thusang gore boko le bona bo kgone gore bo sebetse hantle le motlakase o nana o ka bokong wa di-cells tsa ka bokong lona o tshwanetse o dule o ntse o sebetsa hantle ka tshwanelo empa ga o ka e tsala gore go bone ntho e kereng phetogo e tsagalang ga o tlowa go di-chemicale kapa di-hormone tse amang kelello ke mo kireng e ka bontsha e ka ga motho kelolo ya hae e lahlehile kapa ha e sebetse hantle ka tshwanelo mohlala hona tlo kireng ke di mood disorders mo kireng hona le di hormone tse laolang mood wa hao motho kgona gore a thabe hantle ka tshwanelo ke mo motho kgona gore a kwate kapa mekutlo hae a tetebele it means hona le phapang kapa di phetho tse tsagalang di hormone tsa hae jwale mang le mang o na le modu o tšhentšhang a kere o nako ngwe o thabile nako nngwe ga wa thaba gogang empa ga e be mood changes tsa gago di etsa gore jwale o ipone o se o tepelela kapa o se ipone ka kelelo ya gago e sebetsa hantle it means se ntse e ama le the way kelelo ya gago e sebetsang ka teng motlhala depression ke nngwe ya di-mood disorders mo kereng ga e be o na le di-hormone tse tlase mmeleng wa gago le tse bo dopamine jwalo o ka bona o na le kgatelelo ya maikutlo o dula o tlhoname o batla go lla ha batlo bua le batho kelelo ya hao nna ntho tsempe ka ofela go ga o shaba ntho tsetsa tsempelong ba hao o bona ntho tsempe fela tsetsa hetseng ke go la o shaba le phlo ba hao ka kakaretso bona ntho engwe leng fela e limpe o sa ntho engwe entle ho hang then it means ona le gatello ya maikutlo o tlo ipona motho a teng jo a le ka kamoreng ha batlo lo hlapa ha batlo sebetsa because mood wa hae o tlase haholo ka baka la gona le perekano kapa dipheto tse tsa hetseng ka di-chemicale kapa di-hormone tse bokong ba hae then ha o tlwa motho ke reng ke bo schizophrenia mo ke reng go na le ntho e tsagalang bophelong ba motho ga tsa schizophrenia kgona gore e tsamaya ka lefutso kapa nako ngwe go na le ntho e tsagalang e kotsi yagolo le se motho o na le kotsing e mpe ya koloi kapa motho o dula tlatlhabiwa ke stress nako e kgolo le e nyane kapa go na le ntho e tsagalang sa mo ameng gantle kelelong leng le moyeng bohloko boo bo ka etsagala nako e telele bo kgona gore bo ameka bo fetole tsela eo motho a shebang bophelwa ka teng which means kelelo ya hae kore retlere ga e sebetse hantle menagano ya hae le yona ga etse sense gogang
12: mefuta ya mental health e etsagalang e bonagala ka tsela tse pedi re tlo bua ka anxiety kapo re re depression depression yona re bona ka ha motho o sofumana gore motho ha sa rata go socialize ka poho go ba le batho ba bang so le mosebetsi mmano tla bona motho a sa dutse a le mongwe dutse kgoneng a sa bui le batho le performance ya hae mosebetsing ga e sa le ka pele e ne le ka teng either motho o sebetsa haholo kapa ga a sa sebetsa energy ya hae ga e sa tshwana le pele o sana le ga a sana le interest haholo go sebetseng anxiety motho o sa tshaba le o ya mosebetsing di-health palpitations ntle go fumana gore pelo ya matha haholo o sa dula tshwile o tlo fumana gore e tlaya e be serious mental health condition jalo ka bo schizophrenia mare so he ke tse seng di thibile haholo ga motho a sa itlhokomele medication e before o fitlha yone o tshwanetse bo bone psychologist and medication e na le an important function mothong and I think ke yona ntho e tsang gore batho ba ba le haholo ba seka batla o bona psychologist le psychiatrist because of stigma go bana ba batle go tho ba hlanya for lack of a better lentswe le le nepagetseng mare the reason why re sebedisa medication is go thusa motho gore a kgone gore a nagane gantle obane motho a leng depressed haholo kapa nang le anxiety fumana gore ga kgone go nana ka tsela e nepagetseng medication is go thusa motho gore a kgone go ba le go nagana ka tsela e nepagetseng ke gona he ga le medicated a tla kgona gore a bone psychologist re kgone gore re bone gore nna go tlile jwang a kene tebatebeng ena ya mathata a gae a etsang gore a seka kgona gore a functione the way re mo tsebang ka teng
11: ga e ka re ga o ka tla ka mogao a bona se o tlhaya mona o ba le letswalo le le ngata motho wa mofuta ono a bua dintho tse ngata go e na le batho ba sa batleng go bua le bone gobane ka nako eo moga matlhoko go na le ntho e tsalang go na le memoya e teng lefatsheng mona motho ena a boko ba e se botseledi ka golo o se o na dintho tsa di bonang tse a di utlwang ka nako eo mona a sa le mongwe o tsebe o se o na le memoya e tsamayang le ena ke mane mo re latang tsona ngaka tsane di tlo tla tlhatlhoba gona motho eo o kgonagana golo motho eo ke gobane a sa batle go etsa ntho tse badimo ba moketsang gobane ba tlile bosio jale ga ntse a tsamaya a le mo mane o leka go bua ka ntho tseno jale o leka gore a di etse lekunutu ande go na le ntho tse seng lekunutu ga banna re ka ra boela gotla jale re tla gotlamana ra ntsha maikutlo banna ne ba o bona ga e ka re ga o kokwa taba mona taba di a fela wena ga o arabe le o tshwane ga o arabe jale re tlonka speciale re o shebe mme re rome bomme ba ithute mme yane mme yane a ba jetse gorena ga e mo jwang ga o ya o shebile bana jwang jale tle ke tsebe o bona gona maikutlo a motho nna a sana le kutlwisiso ya bophelo jale a re fumana gore ga e mane o motho a o mana ntle le mabaka mme o teteletse o tsekile ntho e siko mme nneng o dutse le mong jale ga re go ya na a latlhang ditaola o tla re botsa re monna eno ga re metseng tena le tena ka nako nngwe mosadi itse wa mothapisa wale ntho ena a e modumedi ka nako nngwe o kile a e tsantlhe mpe ga e tloe peleng ya gae
13: ka selemo sa 2012 ile ka bana le taba ena ya mental health ka baka la taba ya mosebetsing o se monatenyana ka kgosea go bona le lefu la depression le kentse le anxiety ka gare ka lebaka la tshwaro ene retso a botlhoko ko mosebetsing ka nako tseno ke la tlameha ke le bona ngaka psychologist le psychiatrist ke psychiatrist be sempakela psychologist ba laetsa gore ke admitiwe for 21 days ga ke le mono ke na ke trainiwa gore e lokise mabaka a bona gantle ga go monate gogang and ga ngata ne re na le bontate gagolo ga le monate gogang go bona le taba tse tshwanang le tsena gogang wa utlwa go o sa bane le family ya gago wa boala gona mono ka lebaka la ntho tsentse ke batho go kelele gago e jwangjwang make bontate le itlhokomeleng ga lekala ke taba tsena le sekela bang le go tota golo la bakise gobane le bapalela kelelong gagolo and-e kaekae e kgosa le ntho ya go chekoge your sex drive the performance le yona ya affect ya gona mone kwantate
10: mefuta e fapane e kereng ke yona e reng keke di-mental illness ba kelelo e sa sebetseng hantle e fika e bua jalo like tshono la mefuta kereng ke na ya di-mood pherekano e tsagalang ka taba ya mood wa motho depression kapa yona bipolar e re ke manolole fela bipolar hanyane bipolar e bolela gore motho o na le moodu tse pedi empa tse fapaneng either o thabile haholo o na le matla mangata kapa o hloname modu hae o tlase haholo ho tswa fela rona ditlankana go e kae so ba ipola motho teng ha thebile ho lotla mona mothona o dula a bua busu ha robale ona le matla a mangata ona le mqoqo o mongata ona le di ideas tsa ngata go batla a ha business e batla a ha ntlo kana go bana tshelte engata le tshenya tshelte e bate motho na o tla ba reka ntho tse kgolo hampele mabenkeleng a kena fela reka bo di ntho tse turuturu haholo because muduna wa wa hae o phame haholo gore ntukiring o manic o hyperactive motho a teng gore because of the imbalance ya di hormones tse melong wa hae then ka mogana go aitse motho na wa fetola motho a kgale a ntse a na le matla mangata a thabile a tshela godimo wa fetoa o ba opposite gore o wa hlonama modu hae o ya tlase ga batlo bua le batho o dula a lla o dula a kwatile that's why we say motho nana o na le bipolar o na nako e itseng ke reng modu hae o phame haholo then ka manako e itseng modu hae o ya tlase and motho a teng a tlhokomel ha le depression ga mona gore motho nana ga itlhokomele ga tlhape o dula a ikwaleletse o dula a kwatile o dula a batla golole it means o na le kgatelo ya maikutlo fa nako eo batho ba bangata ha bana thuto ya rona o di bona jwang ntho tseo ga di etsela bophelong ba gae batho ba bangwe ba tla bangongwaga ya gaholo and ga empefela golo motho wa te o na le menagano ya gore a ka nne a ipolaya kore o bona bophelo bo se gantlho wa gang o bona botsho fela bophelong ba ba gae ka kakaretso then tse dingwe mo kereng bo schizophrenia kapa tse kereng di fetola monagano wa motho schizophrenia kapa batho ba nka dithethefatse go na le batšha ba bangata ba tsubang matekwane a tswakontseng kapa di drugs di stefats mo kireng ha ba di tsubana go telele di kgone go di fetole tsela eo ke le yone ba bona e sebetsang ka teng motho teng o tla ba a bua to kireng for example the hallucinations o tla ba re utlwa mantswe ba re sa bona rena mantswe na a hlaya go kae o tla ba re emane go na motho a ntse a bua le nna kapa a ntse a mpolelela dintho but ha o bone gona ke motho ofeng nako ngwe o tla ba re ke modimo kapa ke badimo kapa ke ntatemogolo mang mang o ntse a mpolelela ke etse eng kapa ke bue eng empa le sa bone gona o ntse a bua le mang kapa nako ngwe o tla raya go na ntho tse a di bonang ke tseya batho ba bangata ba tsubang kapa ba schizophrenia ba tla ba re o bona bo diphoofolo ntse di fofa kapa o bona moago o itseng o sa bonagaleng so motho a teng ga re o bona ntho sa bonagaleng it means emane go na le mo o kereng kelelo ya gae ha khono re e se sebetsa handle and then wa mona ka boitshwaro ba hae ba rata ho lwana ba rata mo mo fere fere ka ba tswa fela a kwatile 21st re tsa ka tlung tswa di finishera o lwantsha batho o ba putse tsempe o gwa ka batho it means he mmotho na wa mona re behavior ya ha ka boitshwaro ba hae bo fetula ho le because ka kelong ya hae ha se khono re e sebetse handle ka tshanele
11: ke nako ya hore banna ba sha e bua hona ho etsa halang ka banna nere tse borna go pani mba ba dina go bana modimo o ba bupile go takata ba etse dintho ka tsela yeo bona ba bona dintho di le ga ntle ka teng ha o bona ho no ho na le go tla bana ba bila go tla ene le mo bana ba ile tsana ding hona go le bana ba sa ile tsana ntate o bona mahlanya a mangada bo re nge mahlanya o bana ha ba sana mo ba hana ntee ke dintho tse go na ba so toke ditseba go bana bana ha ba ka ba go pela go tla jwale ya re ka kgwedi tsena ba ho tshwa di dia ba di ne so bana bo nna ba a ke ke go hala ke ba o tla jwale o ya ho ntate nyo mana di la di le dintho a tshela mo no gore ke thape jwale ha ke se ke thabishitse ke hona mo ke tloetsa ntho tse seng tsona o bana se ke le tlasa kgatello ya maikutlo ke bona mo rena le lefu lena la go kopana tlhogo le mafu ana a seng a le teng gona jwale ga ke re a mading a rona mo madi a ka a ba le tshilanyana ene e sa lokelang go dula ntho tsena di ata madi a kelellong o tlo mongwana monna a sa a sa tsebe gona nka e tsang gobane ke moo modimo a beileng maatla teng ga fela ntho di sa tsamayantle monna eno kopana tlhogo ke mona mo a tlo inegelela jwala jwale jwala bo moqetelela o feta gona jwale ba inegelela drug jwale e ba qetela
10: ga o tlwa go botlhoko ba kelelo re sheba motho ka kakaretso ga re shebe fela meriana e re mo fang yona empa go na le ntho ke reng re mo thusa ka tsona gore a kgone gore a be handle for example go na le tshebeletso tse rang tsa psychologist mo kereng o tlo kopana le motho a tlo mo thusa ka a mmontsha gona kelelo ya gae gona e sebetsa jwang e ama jwang maikutlo a gae le boitshwaro ba gae psychologist then ntho ke reng ke a psychiatrist e le ngaka e fetlhilweng gore e kgone gore e thuse motho ka botata ba kelelo ke yone he e tla bona gorena dipheno gore na matshwao a motho na ke ya matshwao a jwang e kgona gore e fane ka meriana e itseng pedi se itseng go tla go laola boitshwaro ba gae le modu wa gae le tsela eo kelelo ya gae e sebetsang ka teng ke psychiatrist e kgona gore e fane ka meriana kapa ngaka e kgona fana ka meriana ya kelelo so go tswa ka gorena botebo ba botlhoko ne ba kile lona ke botebo bo jwang. Batho ba bangwe ba kgone go ba tshola meriana fa nako e itseng fela, motho ba ba hantle bo mo nako a golotse gantle boeneng. Empa ba bangwe because go na le tlatla bo ntse tsala maphelong a bona, o tla bona o tlang ka meriana nako e telele gagologolo ga o tlwa bo go bo bipolar. Batho ba bangata ba na ntho ke reng ke di-triggers, o tla ba le meraneng a ba le hantle empa go betsela ntho e one fela phelong ba gae e tsang gore a gotlele morago male so ipona o sa gotletse matshwango a le a gae a gala. It means oh o tlhoka gore a nna thole meriana, o tlhoka monitoring e batsi ya gore a naya ngakeng ya gae ya psychiatrist go bontsha gore na o ntse tsamaya hantle.
12: Motho a na le botlhoko ba tlhogo o tlhoka gore a be le support system. Partners in care, it means gore bana ba gago, mosadi wa gago, batho ba mosebetsing le wena le rona re le di-specialist tsa mental health, re tshwanetse re kopaneng re sebetsane mmogo go support-a batho ba nang le botlhoko bona. Gobane ka sotho ke re yago motho ke motho ka batho, le bontate o tshwanetse ba kgone gore le bona ba tsebe gore ba tshwanetse gore ba kope thuso, ba amogele thuso e ba e fiwang ke dipartnera tsa bona. Bana ka nako tse di bontate ba na le bothata ba go accepta thuso batho. So as partners re sebetsa mmogo re kgone gore re educatane gore na re thusa motho ona ka tsela e jwang. Go ba hopeless, it means gore o lekile o le mong ka kelelong ya gago go fumana tsela tse fapaneng tseo ka solve mathata a gago, mare o fumana o le stuck. Obviously o bona go sena tsela e nngwe o ka solve mathata, mare the only way out o nana gore ke gore o nke bophelo ba gago. Di-psychologist, SADC, Suicide Crisis Helpline di teng. The first step o tshwanetseng o nka ke go amogela gore o na le mathata, o stuckile, ga o bone tswelopele. Therefore o tshwanetse o kope thuso. Go na le di-HeCare ZA, go na le bo Brova Bemba, go na le Lifeline tse teng mo o ka kgonang go tlisea thuso. So se kanka bophelo ba gago, ga re give up bophelong. Go ba monna ke gona go dumela gore o ka se kgone go solve mathata o le mongwe.
10: Ga bona batho ba bangata ba batsho ba nka nako e telele pele ba kanka mehato e nepagetseng go tla phekolola kapa go tla sheba matlhokonana a kelelo. Tlabe ree o lowe kapa ee gale a jaka next door, that is why kelelo ga e sebetsa tjenana, kapa ee go na ntho e tsagetseng ka yena. So if re na le menagano eo, it means motho o nana o tla nka nakonyana pele a ka fitlha mogatong o kere o ile bokelong, o bone nurse, o bone ngaka, o bone psychiatrist. Ke psychiatrist e tla kopanya matshwao le gore a nke to kereng ke history go tloa go batho ba motlhokometseng motho o gore boitshwara motho nana le menagano ya motho nana ke yone kereng o na le botlhoko bo itseng ba bipolar kapa botlhoko ba schizophrenia. Ditsebi di ngata tse rutiwang tse fitlhiwang sekolong sa bongaka malo gore o tlo ba ngaka ya botlhoko ba kelello. Empa re shebe he dikolong tsa rona tsa bongaka re rutiwa ka segowa, and-e boholo ba information e re tholang mo ke ya segowa. Le the way ba e rutang ka teng, ba e ruta from ke tla rekeng perspective ya bogoo e fike ka e bua jwalo. Jwale yes, ka rutiwa rona motho a na le botlhoko ba kelello o treatiwa jwang kapa o bonwa jwang pele ka matshwao a teng, and then gape o treatiwa jwang. Empa ke ba ke tla re ga se ba bangata ba kgonang gore ba nke tsebo eo e ba nkileng ko sekolong gore ba e fetisetse bathong ka kakaretso, gagologolo tšhabeng sa bona sa batho ba batsho. Tabataba ya pele ke puo le utlwisisa gore na batho ba phela jwang, and-e ba kgolwa dintho tse feng tse ka etsang gore ba sitwe gore ba nagane botlhoko bona ke botlhoko ba kelello. So ke ba itseng fela ba reng a emane nna ke tlong ka boikarabelo ba gore ke mpe ke shebane le matlhoko a nana empa a tobile batho ba batsho, bane ba tseba gore na batho ba batsho ba nagana jwang, ba phela jwang, jalo jwalo. Ga se ngaka tse ngata tsa kelello nageng ya rona ya rona, and-e batho ba bangata gologolo makeišeneng a rona ba na thata ba kelello. For example, ga o be o bukwe he go thoe o ya sepatala o le bona ngaka ya kelello, ga tseba go tla bo bukwe batho ba ka bang ba 25, ngaka yo bona fela ja gola for 30 minutes, o tla bona gape ka mora kgwedi tse itseng. Botlhoko ba kelello bo tlhoka ngaka e dulang e ntse e shebane le motho wa kelello, which means ga ka o bona kgwedi le kgwedi kapa o bona nako e lekaneng go a kgone go outthuse. Jwale empa because of batho ba bangata, dingaka ga dingata tse kgone go di thusa batho, that is why o bona gore batho ba bangwe o tla tla fela ngakeng every 6 months ha go fwa dipdc o ya hape male dikulong yane e kireng e gona go susumetse kelo le ha se ka gona go sebetse handle ka tshwanelo. For example, bana bana ba tswe bontite fatse o tla batla handle spatala re mothusa go go bona go kelelo e gotlile a kireng mara jole ha re monlokolla ga tseba gore monlokolla tikulong yane mo kireng o gona go thola direction nna tsa hae hape because ona le bo stress ka pa eng o tlo khotlela mala marao ha
11: mo di dije o la tlhela go kelelo o ya thatha empa ha zwa di dogo tsena ha di udilelese ba di no ba di dogo tsena di a fika empa wa di lebala ka ba wa hana ha ba tlo yetsa ntse o tla u bua sa re o bola o na le mo fule mo tshwane o tshwere ke tlona go ena ka ofela empa ha e ka re ha tshwere ke tlo a robala ya re ha zwa mo o ka zwa di ditaba mo tshino mme ditaba tseno ga a ka dipheta re tlilo bona a loka jale o batla ditsidi tsa mofuta ono se tsebang motho a nang le badimo a tshwenngwang ke badimo se tsebang motho a louweng se utlwisisang gore motho o fege ka nna ke dintho tsa mofuta ofeng jale go tlamane re na le dingaka re na le eng o tla bona ke mefuta eno ya batho mme ntho e teng ko e ba reng motho wa cancer tlhoka o nana le lefula tlho wa cancer ke se ke na le batho ba bangata be ke tlileng ka dula le bona ba ile mo fiteng ono wa gore ke batho bo otheng ba tswa kanseding ka nako nngwe motho eno tlo fumana gore o tlhaphoetse ga a bua le wena empa ga betse a ba mong gape nthwane ya gutlwa empa ka ga o sa tseba go e laola empa jale ba mo rutile go e laola gore ga go le jena o nagane jena gore ba mo ruta o lokisa menagano yae empa ga ba lokisa sesotsa rona basote ne ke tseba go lokisa sesotsa motho eno o tlo phela go batlega gore re gutlwe gape ke batla gorena batho ba batsho re morabe ofeng ga bo gona ke tsetse jang nna dintho tsa mofuta one ne di feletswa jang bana ba seng kgwetsa ga ke ba nyatse gobane ke ka tsela eo bona batlhileng ba tseba ka yone empa go ntse o na le mediane e ba ofang gona gore e fadise ntho eno le gorona re na le ya bona ya rona ya gore re kgone go ntsha ntho tseno
10: ga re tlwelleng gore bontate ke dinku ga ba lele ga re ba tshegetseng re ba thuseng. So partners in care bolelela gore botlhoko ba bontate ga se fela bikarabelo ba bontate gore ba kgone ba tshwarelwe kalafo ke bothata ba mang le mang a tlhokometse motho wa ntate whether o motho o family member kapa whether o molekane kapa whether o mosebetsi mmogo it means mang le mang o na le seabo mo gore a kgone gore a thusente ga ologolo ga o bona gore motho wa ntate wa tlholega o imetswe re tlolele go lebelela gore motho wa ntate be ena fela a nka mekarabelo ka bothata ba gae ba tlhoka thuso le bona ke batho le bona ba email
11: nthapile motho a tshwanetseng ga o a tshwanela go phela o le mongwe se ka ba dumelela go jewa ke maikutlo o le mongwe o dule ntho o e shebelele o ne gore e tla loka mme batho ba pola motho eno ke ba kopa gore ga o ka bona motho a atisang go dula a le mongwe a tamela motho eno ko kotse le ena o tlile o jetsa ntho mo ditsing moyeng mme mo eletse gore o ko o ikamaganya le leloko la gae o ko le batla o le thole o tlo bona gore ka ra loko leno ka nako ngwe ne o na le motho a jale a entseng jalo jale ga eso a kena mobu ga keta o patwa ntshwane ga eso a kena ke tlile o kena o e mongwa le lengoko ke mona mo o tla utlwa go thentho ke lefutso boloi bo fetiwa lefutso gobane ntate mogolo ga a tlhokala kentse ntheno ga e tsamaye e tlile o kena ngwane mongwe o ka fumana ntho ena bana ba ba tona mono e ka ke matlhanya kao fela ke ntshwane e sale e ja lelapa lena e le keta go ne go itse e ketelela leloko jale ke kopa bontate botlhe se ka dumela go tlhoka metswalle o be le metswalle e o bang le yona e seng a le mongwe o be le bontate go sane o koqele eno go sane o koqele eno o ntshe dintho o se ka ba dumelela go kwala dintho kage fela o dintshe o bontate o se ka tla dijetsa bana gobane ntho o ba fere kae bana ba tla ipotsa bare wele ntate a rona ga a le je jale o tlo mona o itshetse dipelong tsa bana ba nante na ithute gore ga o le ntate go e na le ntho e sa o tshwarang gantle o na le rangwane o na le malome kena go batho bano le koke o se ka ba dumela ntho e kete beke e o gopisitse
12: tshwantse re ithute go mamelana ga ngata batho ba nka maphelo a bona gobane ba bone ka reng gona motho a tla utlwisisa mathata a bone a se o re tshwanetse ga motho a re bolelela mathata re mo fe dikarabo o ba le tsebe go mamela motho gore a utlwe gore wa utlwiwa wa utlwisisa le a re sa tsebo rona re ka thusa jwang ke the first step gore re normalize first talking about stress le mathata a rona le gore motho a tsebe gore ga re mo judge ga a na le mathata kapa a sa tsebo rona a ka tswa jwang tebetebeng eo a leng go yona
9: mang kapa mang ya batlang ho iphumanela kgatiso ya tlhakisetsoena ska ba tsila tsila letsetsa dinomoro tsena tse latelang tsa mohala 051 503 3021, mme o tla buisana le mohlomphei Philips ya tlang ho fa dintlha ka botlalo tse malebana le hore na o fumana jwang tlhakisetso tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke hlalositse pejana e fupuditswe le ho lokisetswa kgaso ke nna Matshoho Mahloko diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM, mme ya entseng bonnete ba hore tekniki tsa makathello ke kgaitsedi ya ka Cleopatra Kgomamatodi. Mamela manane wa tshebeletso ya Lesedi o ithueletsebo.
14: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.

godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: motho moratuwa. Miriti tokam zwake kachela. Emotso moratuwa. Oh, Olise di FM fela. Kimule.
1: Emotso moratuwa re seke ra senya nako ka jeno re hlenga mo ya dingwe tse ntsha. Le ke tabitse bo mme bana ba se banyetswe le bo ntate bana ba se batse ba dintho. Atamela mona re tloeletsa re tlo gothatsa. Le re tla mo ile ngwedi tse ntsha bore. Ee, bana ba qeta ntshetswa mahadi, bana ba qeta go nyalwa ka jeno, ba ne ba ntšhafatsa balo dikano, ntho ke di-anniversary seponono. Ee, batho bana ba re bona o waka ke wa gago, mmogo re namale e le moya o le mongwe, sapo la masapo a ka, nna rona re tla goangwa ke lefu. Batho ba buile mantswe ane ka jeno, motho o sa fue lebitso o thwe ke Mmathapelo, o thwe ke Mmatshepiso, ga itse ke no bomvu, no skilkrat. No fight too. Mahlono lo bo hle banyetsweng ka jeno ba ntseditsweng di khomu bo di puo tsa bona di magadi ana bua ka jeno. Bo hle ba patetseng bana ba kolote ba qeteletseng. Ba tshepisitsweng ka jeno. Bo huitsong ho bona thada. Bo mo wa rekelwa reng motho a beeletswa. Ho thwe engagement ya ba wa beeletswa. O tshwaya ke sa bokeletsa ngwanana. Empa ka reng ena ke a o beeletsa. Gore o tlo nkeme. Tlele mahlonolo ke a bona beso le tlele tshwagane hantle he le ratane. Ka baka bona o sia a gala e mosomogatua. E ka ka beile nna ka bona botile na seponono. E ka go ntse o bona sepelong ya ka moo. Le bohle ka ofela ba motho a lafua tjale ka jeno a fua seshweshwe. Batho le maonyana odimo mono. Ee, batho re se wa moetsi wa dutukunyana. Mojela di beste fela ke ntho tse ntle. Ga o so fitlhele lapele la batho o tlo itshwa gantle. Wena a botho itshwa gantle ke ge. O tlo sebeletsa o sienwa ka botshepei. O etsa bonnete ba go mo foka papa, je papa go ranone. O mo fe kubuelelang papa, e tswang ka potong. Omo bangela di jalalo. Omo tlise tsa skateboard. A jalala skateboard to. Ke alaya mona ke alaya mona ke bapale mo. Ba ke phamisa malapa ke tsa. Wa tsiba ha usiwa ka hlemme wa ka ya senganyetswe. O tla sebeletsa ntate no he wa tsiba di tsebeletso tle di fitle jwalo. Dikere mabatueng ka o fapafapana vele. Ntho ke service deliver. Tla dikena le metseng le metsaneng. A di kanta tsohle. A di kanta tsohle Matebe. Kankena le kankena. Kore kankena, kankena le kankena. O se ke a bala le qeme ho ha. Wena ntate mme o mo foqe tjhelete. O mo foqe lerato. O mo rate o se. O mo rate motsheare. O mo rate bosiu. A mona ke le fa le fa. Ke itse mona la ho le matala. La ho le ngono. Ke a o zama. Wena o ntse fela go se pono. Ho na le tshekunyana. Le ke re bone. Ka motsipela le ihlo. Ya ba wa ntsipela. Ra tsipela. Bohle ka jeno ba ketika le rato ba nyetsing ba nyetsing. Mpho ya ka kina. Mola ate o hlomo bitse o mo tshwara o tshware ke ke ntate le tsoho le betheke mo wena mme o isela tso o di mumane ma hetse re mo shebe ka mahlonga o shebe lo wena e be letsa ji ala ja ifimo no tsiki tsukutla o tsama re theka fetse wa bona ke tsaka.

0: Hela, hela, sponono, sponono, sponono, banna we. Kuza wa lisanda wana kama mafuidu kama na waname. Ya, 89.6 waname, hae, kia hae waname, kili ofong. Kili uzi hamu natist ofong waname. Ocha speaker rafela waname, ocha speaker rafela waname. Masenki atabu wa wanesu, masenki atabu wa kikabaka la ha wanesu. Ay, kia ubulel, kia ubulel.
1: Masengetse vale tebele o masengetse ba 086 0303 084 reunka kambino reunka le tole mona ti concert yena yuisa ka ka jeno pele ho potse kae ara ba tlhaka tsona spongi pongi ma shobe di metsotana metso supilinga re go reng ya borobedi ka dinka ka boraro ka nka mpotse tharo ka ofela ha tsona ka re tlola tefelwe o tlo thabe o nya ka leka jeno sa ta o tla bona jwala ke king of clubs are sexy a girls ya o tla mona tole sa di FM retito re tla go watamela o nka tamela ke ya babitsa ke ya babitsa ke ba bitsa tsela ya dumela sponono go tle ke re ketta le maotong dikene mbile re di tshofe ke di libisa sakeng radio ba thongtle le sa dumela khotso
2: mafifi o pete
1: phela ntate tle ke phela moeta pele
2: ah mano so re futsa pa ke ga bontsana a go nkisa jaka spontane ne mafifi o bone mona social media o be ide o gona mo go lo 84 years a o tsitse mafifi
1: wa le so ke le buile a holo hopotse manga mo
2: Yo putse mwana bo mme wa ka ka moka ja ka tsuti mari ke ja pa na e ntse se sa mo tirifiro wa bona ile mutkebelo je ayo ko o isa tsena
1: a o kile buile ka ka pa kire
2: thank you mafifi
1: le sa di fa mdibela khotso
3: ka mo tsomo ga tla
1: le ka manana
3: ke te le ka manana
1: a monate
3: a nna ke go pa fala go ntse ka man ka tla mo ha nya no ntume di tsetse me mathaba mmangwe se ke di
1: Ke le buile, ei, ona le nthonya na mona ge tle ke lukise le sedi. Dumela. Eh, ke tle ke lukise taba tsa ka mona hle eh di hle di tsa makatselengwe e hleng a eh. E batlang e sa ntshwagatshwaga hantle. Seponono tle ke di gothumetse ha monate. Ya ke batle strengthse ke motho a hleng ga batla mabaka hantle a tla tsa mae hantle. Ha o lwa le mokgabelo tjena, ha ke batle strengthse bale. E ke batla ha go tshwaga o ntshwaga go utlwana. Le sedi dumela. Radio
4: Mafifi
1: le kae Amrad
4: hey
1: ndade yes ponono hey re se hopola bo moleleke ke tla ketse jena ke tla puo batla bua le melelemo khombo ramina a se nna ke Paul Ndlovu a re nna ke kena ka rama ba le mosimo ga di concerting ena ke batlo se a khombo ramina tla o hlalosetsa gona khombo ramina e bolela a ke khutla mo

0: ene khabola bona le sepolono tsebeletswa le sedi mo kabelo bekeng ha re le ke hape ka mona mafifi re tle re utlwe le sedi FM dumela radio khotso aiko a ya ntatula ka jeno ira a rutlwe ka mona le sedi a ya ntatula wena wana nkhono ke tle ke pote ka mona taba di teng ka mona Tabai tenga mo. Ala ka baka opula pine mo tsena mo tsoga tuere. Ne.
1: Sipano lo mela sa tua ka. Bala me mafunda mana ka thokosa. Ko kupa ko mpala mse sofane se ke ke ka mola ka slane se ka mola. Ke ke bana bana ba se ka mo ke ba putsa mpe mo se mino ha o mo putsa ke sa ngwana nyana ke sa a busi ke sa mo nna ka na go tse thank you
2: jona nawe ntato wa ka a o etsa fela ha ka bona ntwe ke etsa mo ntate mo yo ke tsana le pere
0: ke tsukutla ke tsukutla
2: ke tsukutla mo lenta ke a tshwetse go ke pinya jwa la ka pere ntate
3: khalemela swa jela
0: ke tsukutla
3: ke bana ba ga ke mo tsomo ga tuwa bana e motho bana we ba tsaba go bolela ngo potsa di plasin tsana tsa still demand pela botleng ba gela kana go tseno ha ile hantle mogwateng o kwe ba ka tla sa o ri smaine a u zwa jela
4: mafifi u ya le thabo ka mana ga gwa ga o go tlwele pine e tsa maere wo mhansi
0: ka tse
4: dance a go tlwele ndate
0: o ke tsikitsela ke tsikitsela
1: o go tinya no ge tsa nna ha ile re futhumetse go dile ka tsebeke le mana ka Pretoria go tsere ka 88 point.
5: Mela ntate wa ka dumela, kopa o mpalamise sefofane seno. Ke ka mane ka Lesotho, ga wa ne sekono ka mono a ga koloi mono. Ke lo bona nkgono mapete koloi. Le mogadi wa hae makate o koloi. Ka mono ka Lesotho ka mono. Ebe ke a tseka ke tla ka koloka monana. Ke tlo bona o sima modie ile nkwe. Ka koloka mono le bohle ba haleng nkwe ke dineo le nkwe ka botsamela wena
0: a tsiketsela mafifi ana o tlwenke volume ena e beodimo a dijela sentse di matha je nna ke di tshela mafura di tshega oo a di tshela ntho ke na ke mafura ke a dikotsaketsa e ke a dikotsaketsa je

0: Dumela, dumela sepolano sa maqhubu. Dumedisa ke dikisimo di e mazeboka ka ngwana ka fanabele. Wana pini ena o e letsang enana sekuru wa ka. Kopola ke sa bua mapasing ka line ya na Frankfurt. Hey! O sale monate mafifi, o sale monate lefatsheng. Se ngwana bale a tsena ga sa tsama ka go rata gona ke sa re tshaba tsantsa ya go ga ba tlhano go le ka lapeng
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Merritito, FM Fela, Kimulelwa.

0: ke tse ke di kgwathe seponono ke di kgwathe ke tle ke di be mo ditshwanelang ba teng ka nnete ditshwanela o tla gantle mona mo di batlang teng di tle di loke ge di otle mona mo ditshwaneletseng ka nnete ore ditle di be teng di a tlameha di a tlameha re ke re di fase bala ga di etsa tjena ge ke re di fase ga re di leke gape seponono go utlwe gona di tla I got a little bit of a ba tla dišheba bašhana ba re besomone ba tla dišheba gantle mona ba itse ba di tshwagatshwage mona ka nnete ntse dintse di gana tele ba tla di leka gape-gape mona ba tle ba dišhebe gorena ba etsa jwang o leetong ka ona motsotsotlhe ke rata gore o tlo ganna ntle gotlhe mo leng teng o tle o ipoloe ke o se ka ganna ka lebelo mamela tshebelo tswala sedi ka fana monaetsa ka kwano ka fana monaetsa monate ba hela seponono a re monna eswatch wa dimatisa a re so jo boye e motsho moratiwa ga isoma mašaleng kwana a re go sa phela ditšarola tsa bahlankana le ditshetlhana tsa barwetsang a re di ditshwana ntate ke ntate mora magisa o ka barekaman fletcher a re babenyaneng ke lebuile agolo tlhe moetapele ke phamisa matsoo e motsho moratua dumela tlhe lekgoboketi 8.4 a re a ngwaneswa ko nkuke ompe mogotlong kwana tialala kwana ke ntate tisetso tekete mapolaneng ke lebuile agolo tlhe ngwaneso ka mone ka mapolaneng a re tsamaga monate meretheto hashtag meretheto ka katakwetetlhe o tlo mathe ka tsona re mmogo ka makhubu wa gaso 88.4 ke ka bona ka four ways e diwa monate redi yo are ntate wa dikopanya a ka jalo nkopanya ka tlhong ga o tlo dikopanya ka tsela e tjena ga o tlo di lata tjena o di lata fatshe mane o di tlosa fatshe mane jalo o tle ka tsona jana mafifi ke o mametse tlhe ke le ka bona ka senekale a senna ke sello theletsane ka matlaba ke a leboa tlhe ngwane swana la letebele nkise magwagweng tlhe monna a ko tsamaye le nna fateng dintsho ma mafupu matela ke a leboa tlhe ga itsela motho ge tle re tlhae ka mona kwete ge tle re utlwe gona mamedipelo e gopotsa
1: mk ke phetse o phetse comrade sabata thedise 3870 extension 5 monyakeng habo versus brown bona ma o ngopotsa gae pina tsena di lela tsena kogo motho o gopola mandulo kuri mandulo ke tsho walo hey a ke tsebe sfopan hey
2: tsa les banana o lamfela jo ntso ka monatse gore jo ke ka mona ka lesotho qala bana mafite ke ja e fa pap
0: popiki nkisa malome wa ka lesotho tswening ha morena le tsiye re go tswa go mosula masetšhaba diale melodin ke lebile gore ga itsela motso dumela mafifitlhe ke o bametse ke re ka mona ka Copesville Peter Marisberg ke nna tlotliso mosala ke leboatlhe Peter Marisberg mona ke phamise matsoo tshebeletso na le sedi ka nnete eya ka nako tsotlhe tla go tlhokomela seponanong gopotsa dipolaseng tsa Africop ke sa jae fela phusa mantla ntate ke tleledise ka mona ka frenageng o thoe mo feso boitse seo ao mo feso boitse seo e motsho moratiwa ke kopa onkise qwaqwatse ke hae tlhe ke a leboa ke mmapuseletso tomeng ke a leboa tlhempuse hela letebele nkise magwagwentlhe ngwaneso ke a leboa tsamaya le nna maguane moreneng tle o tlo tsamaye le nna ga monate mafifi ke na le wena ngwaneso tsamaya le rona ka jeno go tsamaise ga monate mafifi ya ko nkise bothabothe lesotho makwini ha makwini ha mme re tle ke bone ha mme mama mamadiela potlaki a mme mamadiela potlaki o tlo ntsamaise letebele ke tle ke fitlhe gantle ka mono taba tsa ka tle dikopane gantle le sedi a yallatole ngwanangoyallatofo ge tlo tshela madiboo gaufinyana e nakong sa rete ya ona e tshwanang le yo dinke ka bongwe ka bobedi ya mosomoga mmino ba thonte batla difela tla ko fe country sequbu yellow milimi aunkela brachico aruba kuba a pj power sotlala tena a re jaifa pantsulu yena ke yona kwanse re tehe itlwelela dimala

re France mnyamedi ar wetsa gwa ar ntonsa o dietsa ar tsike tsela botsa mo gadiwa tsike tsela a ke lebo go tle ntate tshiko ar ba kuba ke tse ba tantwene mona go tsamela theka fela le tebe go nnotle ka nqe ha o itlosa ka mana wa nke o ibe ka nqe wa yutla o shapetse kutla o tsama ho le ka koloi ka tla no re fela ka hlo ha ba tle motho o kokisang ha o le ka koloi ba tla no re

0: Hayi, walithola walithola walithola mosumhadu. Hayi, ndathi thule umanisi umanisi kam. Kanti wabona uleza phini nebekuyopela la katole nalaka la. Bathi le kufopho kwa. Wana thakalisa sele sesane. Futhi wabilila mona ntatanye muthi noma naye khona ntatanye. Balothi ayefa balentatela ayefa. Nnete ntate mawela atlola ae ukulithole phela kwa utali utala utali ujefa le monkwana tepoko kwa ujefa ile monkwana tepoko.
1: Ai madamonate di madamonate a sa di bitsela sa di madamonate robedi bitso se ka bra ra robedi jwa le ga phetela ga tsegetse tse madibuo re tso ke le nana o mabela se re tswa ke mo kitwa mahala o sedi FM a ke concert ya mahala e tlang hoena o hohle mo sebetsing o lapeng o iketlile o le yeto e bo tsomora tjwa mmine ba thonta ba tla di fe o tsebe ke tsana le kgomo tsena ke se kopanya di bo batho ba se ba phone la rona jwa baby wa tsiba mogatuwa ke kopa o tlontshagele nthe mo shimane no a yetsa mona se ya le moye e yentse o ka nnete ke o hopone ke kopa re lukisa di taba e se ke le tseleng ke tla ka tlu. Batho ba bontate ba ba rata go bua sekgowa ga le utlwa se sa kopane fela ga ba ka fumana nyenya ba fumana ntonyane mo monwang batho ba di-messages ga a bua fela o bua ka bongata aka peoples mens and womens re kegine letebele ke tle ka mona ke a gutla. Ke tla ke re thelethele ka dilo mong ka mona ke gotu.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Diofisi tsa merero ya selehae naga ka bophara di tla bulwa go tloga ka hora ya borobedi go fitlhela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae go etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng gore o kgone go ingodisetsa go vouta ka la di-20 le 21 Phupjane 2026. Go na le di-smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng go latu. Smart ID e o thusa go fitlhela ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa gore o malala laotswe go ba le seabo demokerasing ya rona. Fumana ID ya gago, fitlhelela menyetla, itukisetse go vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
1: Mere tso ke le nna ho ba sokona o sa tswa budi la sao se ya le mo ya wala hla ho se bakeng se ne paitse radio nyene paitse se budi se ne paitse e tlo tlo sa bona ke u be mana mo pilo e batlang go ya teng radio e tla ho hlabolle yo fe mo pilo a tsa tsone tsa mo metse se ya le mo o lo ska tsa u itsharga pa ma thata ke mo ke tsebe ke mo a tsiba ntho u be ka tsa ma ke go konya re wa tsa bona ntate ba ba ga dance go a fitla ga tlo bana ba se ha ba tlo ga lengwe la bana ba ka ga papa ha itshwa ha utshujwa ka bana le tsa ha go ka mona ga mamela so tsa my wives se go batla go my wife ha bua bua ka bongata e tlo ke sing le blue ga a o no ba tsa next

0: Hold man, I've never been here. Yo, 2025. How can I 2025? Hi, me bro. Papa. Karele monate le vice versus bone. O bua le ka gabe le maine ka Welkom.
1: E mo se mo gadi wa senya fela ka tlapatala senya fela ka tlapatala senya fela ka tlapatala ya ne se ke ka mona ka Durban ha ke le so tumo ne tatse
2: hey e mo se mo ratu wa hantlo retsa ngo re etsa ha ni mo se mo ratu wa ay ay ay ay ay kwa butu wa khala ka poetsa la nkeng o rotla ka dipakanga o rotla ka dikapsela o bua tlhaka o gantso a intsetsana ka ofere ye ay ay ay ay
3: ke motho a habedi ke motho a habedi
1: e motho mo gati
3: mo holo ke monyane
1: e motho ha ntate e khitlile ho ga ke ane le ba ntate ke a bogobedi ntate ke ha re tse fela ka mo qo
4: o bona e motho mo gatu o bona e motho mo gatu pay power ay ay ai bina ka mapantula ke PJ Powers
3: PJ Powers
4: ke ntwa ka mana ka phama
3: jive pantula ai radio nhlabolo
5: e mo smart wa khotsa ke wa tsama ha sa le ko mamela o tla ho no qala o thowela gitsedi ya motho ya la ga mehleng go jile ga le khubu 89.9 ke le Brownford Majumasiu ke re jo ke ratile manana le nana le qala ya ba ke kula tsinana ya ga ke tlalwa ke matla ya ga ke a fola ga utlwa ke aparelwa ke matla jo a ke se tlale mafolofolo jalo e le e motsho moratiwa jo nyamise jalo ga ore motho ke nosi ke gedrata ga itse ya motho basa ke gatšha ke reye ke ratile mmino wa gagwe eo a bana pina eo ya magubane hai onketseditse letsatsi le ga one o ka chaisa kutwaka jala ka mehleng nkuke ntlose Free State nkise Limpopo ndenziwa itebo yela kwete e sa ka mokgwa o fuweng ka teng

fengwe e like gatshakileng a ja e fa jena a tsatsi le leng a tsamaisa matswalo tlhofe e ka re tshaba ke ibitsa tshaba o batla o ya fela e ka ga o batlo o re e ka nka ke molakatswane o kile bona molakatswane gadigadi ntho e ka re gadigadi e wa ya fela e ka ga gao o kile bona e o tsamaisa matswalo tlhofe o etsa jena ke tsoka tsoke a ke le legitla ga ga bosedi ga ngwana a tshaba ngwanaka a ba ke la o bitsa mmele ga ga bosedi e re o ke sa iketse ngwane a ba tsame ka e fe matshomedimetsotsoela le metsherobong ka morago ra borobedi bokolola monate radio lesedi a fame ke molelo e rethetho rutsi le motshomoratua a simponono ke ntate majabajaba disapentsise ntho tse monate ga o le monate letlelengpitsa thatsa tsiya bana baja banna basadi maqheku le maqhekwana a re apala maqhubutlhe le tebele o betsa nnete ke o betsa nnete o seke wa dumela gore o phele bophelo ba gago o ntse o gopiseile mo a ka dikgoka go pompala hei o batho ba batla go tlekiswa ba fumane yena wa kgona go tshaisa ka batho ba bangwe fela ga o tshaisiwa ka ena ena oo ke qaka ena esa na motho wa batho ntate ga o tlale mane batho ba tlelwe ke thabo e seng ga o tlale mane rapata o tholagere tu e motho wa batla go mamelwa tshiagile ka o fele bontse o bua ena le mo e ke fetileng ka katsho bona kare wa bona ke sebohodi o na lela ko tse ke tholang ga ke fitlha dibakeng tse ding ke kwala molemono wa ka ke thola ke re tu ke mamele batho ba bangwe le ba motho wa kgotswa o tlalemane ko gore batho ba thabe ba nyakalle re banna wa tseba ra tswara tswa mathateng ga ba bone o tlalemane ba re wa tseba gaya ra tswa mathateng ka nako tse ding ga o na le letho o itlela fela go le jalo o kena fela ba re yes ga o tlo tsha pina o tlo tsha monate o tlo tsha jaife a se motho wa ditaba motho wa jaife fela a ke a o fietsa a se motho wa ditaba ke motho wa jaife ke ntho e ka reng eno nna ai ga ke rate o tla o dulela batho ba ditabanyana ke boke ditaba o tla o ntse o seba ga ba o tebela vrugo o tseba banga ke re o tla wa sheba lebeileng ka pela lona ga sa kgone o kopa o e lata ka mokoko pele o kala ka mokoko ele utlwile majite ga ke a go bolelwa tse o santse a nyenyele epa letebe o santse a saka ya fatshe ma a le re papa sebe ke ena a ngwathang le o feta lona ka o fela a ile ka seatla mone o gutlha a tshwere ntho e bonagalang mothamo wa gae o ntate ba digagafo o ne batšhikiwa ba tsaya batšhiki otho e mong kae kae kwana ke atla ke tla go qoqela ba ile pitsa matshwafo mone di dikilan.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tshebeletso ya lesedi hosane mosomoratu ya beke tlang moqebelo ka le 27.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobontso na di fella mona fela di petela ka o lebola sa bulipi pa ke sa busing bona lo sane gala ka province ya Gauteng. Le tla kwela ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a ijadileng a di aduma. Bumalanga le tla kwela ka go gata dibaka o bate ka mafafatsane a di aduma ka botshabela. Northwest le tla kwela ka go gata dibaka o bate a golo ka mafafatsane a di aduma. Free State le tla kwela ka go gata dibaka o bate a golo ka mafafatsane a di aduma. Northern Cape le tla kwela ka go gata dibaka o phole ka mafafatsane a di aduma dikarolong tse gaufi le Lebopo. Western Cape le tla kwela ka go gata dibaka o futhumale ka mafafatsane a di aduma ka Leboya le ka Leboya botshabela. Karolo ka botshabela Eastern Cape le tla tlhaka o phole ntle le mo le boele le kwaele ka go gata dibaka o futhumale ka mafafatsane a di aduma. A thele kwa Zulu Natal le tla kwela ka go gata dibaka o bate a golo ka pula e bobebe ka bophirima. Tsena tsa bolipi le tsona di felela mona, taba tse e talatela tsena e tla batsa go ra ya botshelela go sane go seng. Ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa go Lady Soski ka Party Time.
1: Re Malelisedi FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele.

0: metsotse robedi re furaletse horanya borobong a tshebeletso ke ratwang ya lesedi ke thatonga se ya hao ke motjodi wa hao wa sebele ke moqebelo ke mafelo a beke abe mo tla dimela hle ha ho tla mo mamese go le hona teng hello hi Jomi hashtag funny time make it get my guest fela ho rata o ka mpisa lady soski ke motengwa ha mo lete ke motho wa madi fala na kwena na lona ga meswa le o tlwa ha jwa le he o botela gore nyana le shibele meso emedi dibe ke le bula ho lo ga itse di ya ka hlemzo ke wa ha ka tshela ha itse la re tshwere hantle ka makgethe o tla re nyane ya botshelela o fithela mona mo seng ga le teng ka la merete tso e ba le bo botle we so se be di tshehle di tabeng tsa o qetela hantsa ne ga ntwa ha ke le bo ha malome lwana e ba le bo botle be le mafelo a beke a monate Abedi di papadi ke tsamo hape o le fatse tsa FIFA 2026 ka hona he lena la ka jeno le naneho busumbo na le ke la balatsa maka tloaelo ka ka le bakala ga so papadi e pekeng tsa Germany le Ivory Coast e o re tlang ho ya ha setswa hleng ka boqhetseke ka bokgabane bo boholo ke gaitsedi ya ka pule leo ne ke papadi tla thagwa ho renyane ya le 10 pele he nna le ena ga lokela gore tena metso ke le 10 le metso e mehlano pele ho hora yeno ya le 10 sena se bolela hore he nna le wena na kwa gona e hlile le kana modinyane kona ile le kana modinyane mo go tsi lokela hore re tle re ditlosele mollo fela he pele mo no ha re hleke mabala re atla
1: bo mo mputi ba bela nang tsetsengata o setlela bui ke mi se itu jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fao feja. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
3: Ibang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Baby FM. Ke mole.
5: Hey.
4: Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
5: A tseba mokgotsi bekenye.

0: mogolwane a tsarato ngwane wa gotho a sa mosadi e a batla go fela molae e e bobasadi
1: hai mme makwena ga ke melane le ntho leng a entseng fela re ka se eme fela ga shebela ya e entseng wa seba ke go wena Jacob's violence e jele seagolo mo naeng ya gotlhe ke bona ba tshwana bo tsholwane ke nagana gore sadi o lerwa ke lefontse phoso aa tlameya go ema motho wa mokwene re le basadi tsa pressville
0: o ke nnete ke nagee kere re tlameya gore re le basadi ba sa pressville jolo ka gao lwane beile se ka ba e bona legale a o bolola tokong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potele thong ka letlhaka yes
1: ba tlame go ba tsebe ona basadi ba sapsville gege no to gender-based violence
0: yes
2: bathong moga o nkisa wae nna ke na le mabaka ka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha e bathong
3: se ka batlo bua tsie batimonanautlwa
2: ketsie batimosa e
3: o tseba gantle gore wa nkota sepase
2: e bathong
3: e banna ke ga batla ke tla o bitsa
2: wena sekoloto sa gao fele mogale ga se fele e utuaka o nketsise ntho se ngata gagolo phelong ka samplelela go ntse ke o kolotale gana jale
3: mosadi o tlatelela go nkoloka motlha nna keng ga o sa nkolota o
2: e batho
3: ga e le gona jale ga batla o tlameya gore otla go nnao
2: botue gone o ka se kgona mogale gona ee nako e fedile bophelo ka ko o jetse e fetotse bophelo
3: bakawena
2: bathoa
3: ntho ya gore o ka fetola bophelo bago korela go notho batala wa gothe nka dimillion ke tse di a fetola bago ntho ao
2: fetoaketse ke matha ka moraale o batlaa
3: tloelela go ngangtsana le nna wena ga ke o batla go batara wabetseng ke re narananaa
2: utlwa eng utlwana eng ke mametse bu he nna ke batla go tsa pele batho ba mponna le wena mone
3: bona ke tse ke tlo congratuta ngwana ke re alelelelele spado male e kutlwa go tlwa nyalwa ngana e lokitse hema ke tlo ikutlwa from the horses south gore e taba e ke nne
2: wa tseba go ketemogale ga ke go bone eno e tlesetse dikorantong wa bua ka
3: ke ka tshaba go nkara kapa go sholwe gore ke nne ka gore
2: a ke shoe eng
3: a papotso ke nne wa nyalwa kapa tšhe
2: hei a nyalwa tsamaye gobane ke gabila ke go ntho
3: ka onnotso stela nna le wena go na le ntho tse rata tlameyang go di bua le wena pele o kama ga o le jwang ga e le mona o nya ke botswale wa ka ga bofane re ting last man standing last man
2: standing o tloa keng wena le fane letswale he se ka ba diphoqa ebile phoqa lape la kgale
3: ga o nyanyala wena go tsa gantle le ga e botswalele wa ka bane nna le wena re betswa kere re tsebelela diphiri tsena tsena tsa gaale
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olo medie le gona joke tse borso
3: but joke wena oba wena e le o nyalwa ke fane o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
2: mokopa go kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
3: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
2: kolota
3: ga golo jwang lo o dula lefane ke tlo tlhoka golo le teng
2: e batho mogale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntsho tsena tsa gago ke qedile ka tsona ke setse bophelo bono
3: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising dipato
2: hei mogale mogale bona mogale batlo go ke tlo difaile gate nanka se kgone ma letlhe ke gatele bophelo bono
3: sepati o tla kgona jalo ka go ile gona ka ofising dipato o kgona le ona jwang
2: fela ga e lantlo o lekwa ka mogale ka ba o e tsaelang ka wena
3: ketle ka ba jwang ga ke utlwa dita tsa gore o nyalana le fane ka tshona kry-a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man tele man
2: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotsweng ton tsaka
3: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwelela o setlele en pele wa setlele famo ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boe kopana ke re maranting
4: sharp sepati ai ba o tsela ka mona le ka mona ka jeno se fetwe ke ga

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastarteng mona batho ba nkwatetse

pinena ke ya juvi wa lepimpara mselo tsa siema na molele mashema mararo metsotso ka mara ho ra le shumela metsimi.

ke a tshepa gore mesebetsi ile a phethagala gantle letsatsing la maobane. E ne le Moqebelo, re a tseba gore Moqebelo o na le ntho tse ngata gagolo tse o e leng gore di etsala, ke manyalo, ke lefu, ke diphabadimo, ke ntho tsena ka ofe. Jolehe, ke a tseba gore le sebeditse gantle, ke a leboa e le gore sebeditse gantle. Bona fa letse la lena le mosebetsi wa go ithabisa fela, lokela le leboa. Bona mokete wa boithabiso o na le o fetoa, o be bosula le batho ba o senya. Batho ba o senya. Sala o ipotsa dipotso tse ngata gore jwale go etsetse jwang. Ke mafelo a beke Ponto wa Selebo, tshebeletsong ya Lesedi. Lesedi FM ke molelo wa rato wa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametsena tshebeletso o le gona te. Aforika Borwa lebiso la ka ke Solofe XDP, Ponto wa Selebo.

0: tseng fela ba o katela ba teng kwa no ho lesedi FM dume ke
1: ja ba re kibela le nna ka re tshutsa o ja
0: ke be ke re kibela o kibetse
1: kibetse le sedi FM tsa le hola le nna ke hola ja tsimetse ma gifte ke a kibela
0: o hola neng wena
1: ka tsimela ke mokoto straight ke a hola fana
0: a wa skisi e ke le bo utlwa
1: amna
0: nge motho teng kwa re lesedi dumela.
2: Hi, hi, Tapondo, who's that, Baba?
0: Hello, who's wrong?
2: Hi, Ugoko, I didn't know Coco, they're leaking, so you, I see.
0: How's Figgy?
2: Hey, you want a little to say, sir?
0: Hey, what a hat on Hunefa, eh?
2: Hey, Kamarat, Ezukun, Hunefa, who put on Hunan, Hunan, Sonali, and the day. They're doing a lot of say, yo.
0: Ebe ba ne ba mogeletse ka ka ka go jong khono efa efa ba bibeleng a ke ke lo wa sefate sa tsewa botlale bobe
2: ei go go no ha ke da fela yo es bo do u tsaya la o sa ga tu tsaya ba go du wa tsi ha sa ke da ke bore ya de yo
0: e ke le bo ka o ka wena
2: Na ke hai ke a go bala ke ha o tswe ke a go bala ke tsetse ke a kere ke nga ke ra ke le lo fa nna ke tswa dilo
0: ha a jwa so tshwetse ka nna ka pela batho ba bangata kana ka di million tse ka
2: ha ke ba fara she mo no
0: ha se tsile mo na tuka
2: thank you ke ga tse ke bane
0: I love you too love you so much tsile mo na tike I was fake ye ba se le se di FM ke mo ka tlile ke mo ho dumela Eh la ho joang.
3: Ntse ka ba simane o tsere ka mo ka tsala botsa ka 1892.
0: Eh.
3: Kuma metsi ho ne mo a. A yo ho no ke mo tsu ya di tsam tsere tsa ba tsu ja lo ka wena.
0: A o ke re bo.
3: Tsa
0: tsile monate. Nkgono efa o kwa ke soge batho ba ntse maikutlo ka wena empa momamedi e molemo a kera o batla o bua ka wena atšhe nkgono yona ke nana motlhanke tlame ya ke tsamaye le ena ke ya di-eventeng mola ke go kenwa ka 2000 dumela lesedi ntate bishopo le kaere
4: kaofela ntate ka 8.4 ka ditamakingka
0: o ketetse santa mone kane
4: ela ngwana mme ona a ke re lwala sa batla ntlisa ka mola ka tete sa sa ao
0: o batla le tegase o batla ba tshupu
4: mwan juman
0: tate bishop
4: ke go tsa monate ngwana nne ke go tsa monate ke ga tsao le bo batho botlhe ka go fela ka nnete ka go nkopera lene laete ya mengatangata ke a leboa mongatumane le wena ngwana mme ka nete ntate modimang kgonno fatse ke a leboa mongeka
0: a reele bosetsi le monate otlwa
4: ke a kgotso molena
0: a ke o taba mametselesedi fm le ponto wa sela
5: bodumela ponto
0: ee la shapo jang
5: ee kutla o tiranta dipedi ga dikopana e ba ponto
0: ee ke makae
5: ke ka dilo ma ke ka o pinyo mo na dipere fa ka di tsidi fa mo le nna di tsinya le tsomo ho me ka nkhone ho
0: o ka o netsa le tlhopong ka pa o le kanana
5: e nna ke banana
0: di zete
5: di ka mo na ka extension program
0: oh ke ya bona work extension trick ya bona ka mana ka o feta bom pick ka stadium so sky zone tsa spila
5: ntse ke dira
0: Ya le bo
5: tsela mara tsana ya le sibula ka falish.
0: Eh.
5: Eh ha ba se tsiba ba sa tsana ka na ke ya ka falish.
0: E ne ke ba pala bolo mo.
5: Ke ba no ba ka jisi ka mama.
0: Te.
5: Yo na yo mo son, ano lo bo.
0: Eh. Ke ke na sekolo ba thabile, wa tsama ba thabile.
5: Eh ba thabile ke tsena ke se bile ke na ke ya lo ya. Ke a nwe
0: Hona le ngono hona le me teacher gone thuki mme mkhosi mono na nguta sesotho le sekgwa
5: yeba a o mboe motho
0: onde ke mathuya hohle ntate ke
5: na ke bua ka extension form na ka mora ke re ke na go se se ke tlo sa mo ke ke tsa ne mo tlhoka ga
0: bala ba ntsa maisa ba nkisa fix ba ke kwana ha ntse le tumme ka botsotsi mo wa opola botsotsi ne botumme jwang kana na mo Bo
5: Ah, then I want to get you out of my chair and there for more. No, I'm with you, my friend.
0: Calibre.
5: Thank you.
0: Mamelo tsebeletsa le sedi ke a gola ka mo batho ba ba ratang ba nthatanga ke bua se sotho ka teng. Aba ba ka sena le go di motho a phetseng ka phela bo o kunikwana. Ana ke tsamaile neng ke tsamaile ka mo 2008. Yeah, go 2008. Empa ke lebetse mana ke mpa ke hopola bo gomotso. Pela mabike mo. Bela ke dula mona le tsotse tsenga tapi mona thu kgizana. Pela bo di zete. Pa ka bolo ha isa le ile kotse. Bolo. Ka la go ba thukara ntsa gele ke tsama ka di rethe mona ke ke batha di rethe anje si number 10 ka di rethe. Number 10 ka di rethe. Ai ko, this is just number. Kelebo, ke le sedi dumela hle. Hello.
6: We so motho. Este ke ponto wa selebo ga mamere. Ngwana me go ile ka 89.4 because he feel like ke kona ka mna go ka obstada tonto ke mo rena ran tlile.
0: Hey.
6: You know what I'm saying?
0: Ele a ile mono na lunwa tsengata tlamela a ile mono na le dinwa tsengata.
2: Eh na ile na tsa nna tsa kena ka tlhing tse pedi.
0: Au.
2: Aya, ene ke di tsaba.
0: Askisi mane ke o le 2000.
2: Ah. Ah, ponto mapatata le 2000 ah ponto.
0: Mapatata wa le 2000 ke le bua utlwa.
2: Ke tsigatela ka hle wa ponto wa khonefa.
0: Yota.
7: Ofisi tsa merero ya selehae na ha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o ilate haiba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Hona le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
0: Re tsena, hona le batho ba ntse ba sebedisa di ID tsa dibuka. Ai my thesis ka bala re tsa jere ba 70s. Ai. O ntse se wisa buka ona ba letsi.
2: Allo Ponto.
0: Ke o ntse se wisa buka, ID ya buka.
2: A tsa wa tinana.
0: Ke ba ka botsima ke.
2: Ah Ponto. A bua le na go ye.
0: Ah tsa moetsa di smart card a lo na la sokudisa swapalo. Le tlolla ka bo 130, 120 le ke tshelto engata.
2: Ponto
0: le thola chelte kana ka megatlo mmo
2: a go be buka bua ntse tsoka.
0: Thank you very much.
2: Thank you.
0: Ke ba kae?
2: O bua le nne ma lutsang ka mona ka tempisa.
0: Okay le bua bo di baketse se wena tla ukwa.
2: Thank you ponti ponti.
0: Yota. La gola hakana ka be gatlo mo ke nka ba ba bidi ba o qetela la gola haka mela
8: a ponto ponto jo
0: eh shapo jo a ke
8: shap man ke fo khate be ka mo tse ka mo ka ro se na
0: eh
8: ya bona mo tse ko se ka se se ko se le ka se na
0: a tsa tsile mona tautwa
8: thank you mwana mo ska le ba le khalenda ka tsa gona
0: ya ke na le ba le se di tsbele
9: a ponto
0: hello
9: Hola, Ponto.
0: Esha pohuzo wang.
9: Kuma na tiponto.
0: Je mangai?
9: Kuma meti 88.4 kazon tofu KTD.
0: Ma tidiso.
9: Ma tidiso.
0: Wala tidi, tiri, tiri wana wala wala hi wala ma tidiso hi.
9: Ayo kwenye kese.
0: Tiri. Walla CD, walla.
9: Eh, ustong tua jawa ena.
0: Oh, sena boto sini. Kela moko.
9: Ustong tu di sebetene adi, yo man. Wawa.
0: Wabe di arre sebetene adi, kwa hupota. Mkono gana mpisa kwa wajira me. Wajira me. How you deserve? Yeah, me. Shemela besebe raro beso suka bera horra ya pele kima khatela wa okate ya ropa la ponto wa sala besebe le sunga la seri ya fea mwike mwile sese mfea la siburi selo ngurao sumame seka na kuena

Ntebongi Dube. Amara tsebele tsala sethi. Ke na le batho ba ngolletseng ka mane ka Facebook, ke na le motho ya bitsang ka gore ke Lebalang ra Chokotsela. O ka mane ka Peter Marisbeck ba mesela serie fa. Bana Johannes Malobe ke le botle mo eketse mo lefi mo lefe. O me tsebele tsala sethi. Letsa sile mo nanti mingle se tla di refile fifi ogni 92.9. Amatsela se DFM re hashtag di roropa Gog Helen Lie uma metsela se DFM Atsa sile mona 88.6 Lili Tuna Zimbong Mamatsela se DFM Ala mutho ngwele tsinkwano le biso like ntabise mo happy Se hlabeng sa tua Ngwele tsikwano mutho biso ngaro kya o singa ka mane ka Thabong Welcome Mamatsela se DFM Selloma ba so re le bo malobe no va re hashtag la ratlo ha ka tlo se le be di kere bo hle ke bona molaetsa wa hao ngolletse mabashanyana a Victor Selego 0860003084 ke mafelo a beke ke sonta ke mejwa meraro ya hao ya letsatsi